ibo ni ma se wa silu ti ma wa pada lofo ketena no varua bahada lash eyin kan gbo mi nitori ipa ajo bere lati oju akoko titi di ojo to kayin mo duo ninu ase oluwa mo tenu mo oro yi gbogbo eyin ti e le sami aye ibi ti okan re yo ti bale aye ibi ti okan re yo ti lele aye ibi ti iwo na yo ti na

ti oba mo farati iyen ni otun oba esa o wa ni pe oli denu re son ileyi o le ri be koda ba ti e si fere si oro sile o ta oro labuku e kiyesi sa oli wa so pe tori pe o ma gbara olon wa ri bo o ni jembe wa duo ni ile ibi ti ora ti tepo sugbon o ni le fenu re kan nbe awon kan gbe ni ile olora be won si nje kikan malia daya maruba liagahada awon kan gbe ni ile to teju be aye won si nbe ni agiju Oluwa lo ran mi o eyin kan gbo mi laaro ti mo fe ka jo gbadua e bi oruko Jesu ni e bi emi memo e mu mi de ile leri temi na take me to my promised land e mu mi lo ile leri mi bibi ti ma ti nase bibi ti okan mi yo ti bale e mu mi de ile leri mi oba angeli ati eniyan e mu mi de ile leri mi take me to my promised land oh lord take me to my promised land e mu mi

lunusu gada lege deye mana rabe luso ba lege do fala gada yeno meli maza gada lege tupia gada lege do ma li bu su ba li do li agada laba remana ba li agada ya ke tono do sa emu mi de ile leri mi ni biti oko mi yo ti bale ni biti oko mi yo ti lele emu mi de ile leri mi meruba li gazada li agada laga do remana na faru pe ye de dono sa e mu mi de ile leri mi e mu mi de ile leri mi bibi ti okan mi yo ti bale bibi ti okan mi yo ti lele e mu mi de ile leri mi e mu mi de ile leri mi e mu mi de ile leri mi e mu mi de ile leri mi o bangeli ati e mu mi de ile leri mi arugbo ojo bibi ti enu mi yo ti toro e mu mi de ile leri mi Ami meta Jesu Oluwawa Ami Ami Ami loruko Jesu enikani ti o ba de ile leri titi o fi papuda ile ajoji ni won ma gbe oku e lo Melia Varumania Bahada enikani no bo lo se je ile ajoji ki se le ti e be ni sa wo bi oni taluku la da ile mo oni taluku la fun ni aye oni kuluku okan ni oni ile ileri re ibi ti enu re yo ti toro oga oluwa lo ran mi si o ko ye ko mo de ni ipele to tuwa ye mo wo bi on ta da mo ju be lo ohun to fa ni pe a ti mu odele ileri re ori pe awon eyan won o ni olorun loko nipa ebun to nbe ninu aye re aye ki celebrate ebun bo ti ye ki won celebrate e bi elebun ba ti de ile ileri e ki esi sa David mo duru ta sugbon gbogbo igba to nta duru nile Saul ohun to gbeyin e ni pe Saul fe pa ni tori bi eniyan o ba ti de ile re e sa gbogbo n to ba nse a dabi pe ko mo se eyin kan wa nbi sa o ti debi to lo oluwa lo ni te so fun obe mena varu meneka varua bahada egba mi gbo sa wa wo bi ohun to ni agbara ni awon omo Israeli omo ileri ni won ṣùgbọ́n wọ́n sọ ilẹ̀ nù ẹ kíyèsí sa èèyàn lè jẹ́ ọmọ ìlérí wọ́n lè jíṣẹ́ lórí ènìyàn wọ́n lè sọ pé báyìí ló ṣe máa rí wọ́n lè sọ pé ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ da ọ̀gá béèrè fún ilẹ̀ rẹ̀ torí bí ò bá ti sí ilẹ̀ o lè ṣoko ẹ kíyèsí ọmọkùnrin kan tí wọ́n ń pè ní Mephibosheti nínú bíbélì ẹ kíyèsí sa ilẹ̀ tó ń gbé lógíbà ni wọ́n ń pè kì í ṣe ilẹ̀ àwọn aráalé ẹ̀ torí wípé Saul ni bàbá rẹ̀ ilẹ̀ wọn kọ́ nìyẹn.

baba re na ta ti e lo bi o le yi e sa ko le so nkan kan pa re pelu agbara ati oko ti awon omo Israeli ni nitori pe won o ni

fa no fome ami meta Jesu Oluwa wa ami loruko Jesu eje nso ile isa gobi gbogbo eni to ba nde ni ibadan alei ko fu agbara ago mejo ni pade yo ti bere sugba ago mefa lati bere counseling awon yo ti ma mu number gobi awon ti won fe ki gbadura pelu awon esa bi pade se nlo ma de mo tesiwaju ma mo fu awon eniyan ni asotele ohun ti oluwa ran mi mo be ni sa iwo na wa gbogbo ona jajo gbadura oluwa lo ran mi ni ile alei ko fu agbara gbogbo eyin ti e nde ni ilu ibadan iworo la ma ti pejopo ni church wa ni iworo iyen ni alei gbogbo eyin te wa church wa ni apete iworo du ni gbogbo wa ti ma pade ni

ayé wọn. So mo gba oniyanju ore re o wa lara ohun ti a ma lo lati ra aga funfun awon ara ibadan a o se be nbe ati ni abekuta na. So gbogbo eyin te ba ni ore ofe ti ore yen wa lowo e aka number ni ma file obi iwo na o le lo si POS ko lo send e abi ko transfer e lati ori phone e bo ba ti fe se eyin kan wa nbi te nilo e. Now gbogbo eyin ti e ti gba awe te de ni ore yen aka number te lo fi ore te da pamọ ninu awe yin si aka number yen ri 02 71 96 92 04 then to pe 02 71 96 92 04 temi to pe oko ade alade wura web bank ni o gbogbo eyin omo olohun ni abekuta aro isa ohun eyo kan ni gba mi gbọ eyin te ni ori ofe mi o ni se le meji baba mi so pe ni ki won gbe omi ti won po laaro kutukutu dani luwa ni omo iwo ni ko gbadua pelu ogologbo awon eyan ti won ba wa nbe yen laaro e mo fe dabira wo bi gẹgẹ bi ori ofe toluwa fun mi bi mo tin bole ni ojo to pari ninu ire ajo yi odo yin ni ma kokko de laaro so ti wo na ba lori ofe ni ni sapon ni abekuta ni aro ago mefa obi ni ogunlogun awon eyan yo ti wa ni abe bridge yen so iwo na darapo ko wo ti oluwa yo se o kun fun agbara o so iwo na jajo gbadu apapo wa wo ti baba mi le se mo bi o wa ona jajo gbadu a o kun fun agbara ko ju be lo eyin ti e fe pe fun ijuwe beti de church boya ni badan ni ni irole oni abi ni ale abi eyin te fe pe fun bi e ti fe lo account number abi o fe darapo mo WhatsApp prayer group wa number ina lo ma lo o le pere wa ma da olohun wo bi eyin te de fe bi adua o le ma pe sori number yen na 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 Thank you.

0: eto yi e dakun eti e ba n gbo wole bi kan to ba lagbara lara yin e ja kede ojo kan oluwa tu won sile ninu igbekun yi eyin afa afa oniyan tu se be lase nbe ni
1: ise bi erika ma jeje ileri ti to
0: eyin baba alawo te moju fa te mo bi won ti da fa eyin te mo pe meta la pa meta la la tanta we jin to gbe e ja dide fa won mo yi atoluko atomo keyan fe lo school joba keru si ma ba keyan fe gba se joba ko si ma tun beru pe won o se mo bi mo ba ni itusile ati sin savalo mi o dogun ati lo ile eko joba o doran
1: o ma si ran lowo
0: o ma n lo bi ogun joba ogun jo yen wa da bi bi ogun odun lara won ti nkan se kilode ti gbogbo wa o dide kilode ah ba ba de gboro lana ati je ta popo tintin tun wa lo nigba ti awon kan sofo nigba ti awon kan wa ninu ibanuje nigba ti awon kan dori ase ati won kodo ti won pe oluwa gba wa
1: ase ni lore ma sireku
0: eyin baba woli gbogbo eyin nijo nijo e je dide
1: Jesus Olubad
0: on gbogbo nbe lowo Olorun Oluwa lo ni oko

gbojule won ja wa kule nigba ta lero awon ta ro pe atara won je eyan sibe awon na tun fore na wa labele awon ta ro pe won o dide ran lowo fun wa awon na tun fe bi pa wa amọ pa ase amọ pa asasise amọ pa ti wa ti o da oluwa darije wa o yo won yo awon omo yi yo awon baba yi yo awon oluko yi ninu igbekun ti won wa yi olorun iranlowo oju re

Olorun iwo la fe ko se ranlowo fun wa tori pe bi o se pe Oluwa ba ko ile na awon tin ko nse lasan bi o se pe baba mi ba pa ilu mo awon oluso obe won ji lasan ni ta ni wa bo ba pa wa mo ta ni wa bo ba da wa si bi o ba bukun fun wa ta ni wa ah baba mi bo ba sami ye re si wa lara ta ni wa ah emi mimo o dide iran lowo gbogbo yin ko ati irijo olorun gbogbo yin ti olorun pe gbogbo yin baba mama eyin afa afa eyin baba lawo eyin onisese esin yo wu te ri e ma se e ja dide awa ta wa laye kolorun ko sami ye ti wala awon to ti wa nbe kolorun tu won le mo nbo olorun iran lowo dide alaanu ni o olugbala ni o olugbeja ni o iwo gangan ni ran lowo to le ran wa lowo nigba ta lero olorun ran wa lowo dide ran lowo fun wa sami ye re si wala bo ti wu ki iji fe to dawo ji duo mo tun ji o kan wa mo nbo

0: bin ba wa so pe olohun ba mi to bi agbase o to bi juran baba ti mi ati yin lo awon eyan ti wa lori facebook la je lu ebe won ki mi
1: ami ti eya
0: to nbo ladun leya kan yin mo nbo leyin gbori lo
1: abola re wa
0: iyun lana ati

0: ẹyin ta yálà yálà ti jẹran bi yálà ni ro pe o le wa bi se loni e ma ki won gbogbo di arere gbogbo odu oba black gold nko nbe mm ni lu peju mo ki o
1: tawon angel mi a iwa won jo tawon angel mi pato
0: nitori fo se ki mo tan yin

ka ma kira wa gudede we gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani yi ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele mo la belele ni le ibadan o ya je ka mo leto iroyin ere idaraya ni ti buto ro agba nla aye lo lede wa nigeria ni pinle oyo ati ni ese kuku ni adupa fọlọrun oba anu o ele to so lo layo ati alavia iyen lana a de tu wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kazira bakana leni eni gaga eni gaga lojo kokedi logban iyen ninu osu karun odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori sire gbogbo agbawata la ma ra nu olohun gba o lilo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ije imu wa olohun o ni visi bi to nira ba gan na gbogbo awon to wa ni dubu lati patapata o le jenu le tabi ko jale iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan a mu yin laada ese ayin ba ile vidide emi ni gago mo wa lori eto laro teni o Ademola Aziz Aziz Ademola ele pe bo ba se wu yin ele pe ni Aziz Ademola o Ademola Aziz o mi eko eko na ni ba lati fi asiso kun waju asiso ehe o nga ni asiso nu o eke Granny Zaga baba oni fila peteku o de fila buku kan bayi laaro yi ele lo de lo yidi nje tani ele ituko tun otun lojo yo otun otun lorun ran bojo ba yo akan ri borun ba yo akatari gbegbegbe latun latun lo mo yo bo se jenu o oro ti jade asegun bo se jeni yan lapa be asiso o n yo latun latun tori pe o moju to se re ni o ehe Ofise re jata ofise re sere nigba kokan laaro lose lale loru o moju to se re iwo na ba fe mo yo lotun lotun to fe mo yo bi ojo to fe mo ran bi orun moju to se owo re awe awe moju to se owo re ko si abuja kankan lorun ofe olorun ope mo mura ati gbona eburu kankan ona eburu kankan o se gba o ti sele lafogbon lopo eyan baba lo wa gbona eburu abi bi ore mi kan ti nbo ni odo mi o re gba sakula road nbo gba sakula road o ti nto bo inu won ti ndu o aga debi ti won ti jade ni won ti block sakula road Oya se wa tun pada re gba oju lowo ona gegegegege e ma gbe won o ti kede circular road ni sisi officially ehe we kede officially omo ri be le kokan sugba ju gbogbo e lo ona eburu ni gbigba ogba eso lagba jagbona eburu Tamedo gbona eburu la kase gbe gbona eburu emi na gbona eburu ah o lewu ori yato sori mura si ise ore mi ise la vie de ni giga bi a ko ba fe ni gbekele bi ole laari bi a ko ba fe ni veyinti atera mo ise ni iya re le lowo lowo ki baba re o lesin lekan bo ba re gbojule won o tetan ni mo so fun e opo gan akosori yen lati primary wa o lo va gan o anu la ri gba ta tun ranti re lati primary 1 lon lon e wo mo da sisi owo re o mo ronu ona eburu gege sori design re to nseun ibe na lo na re o ti la o le mo jese to nse ni ola ona fun osugbon ibe won o ti ri pe eleyi jara mo se eja to fi se gidi mi lo bo se ma nri niyan e ma rora are pin bo se jenu lapa be bi se gbe wa nu ohun oro tele o be mi ba se gbe wa na ni se so in bayi ti a so be yen bo ba ti muti e lo nbe o ri gbe yo wulo fun o e bariba leni ni lo
ajo jimo jibo odure e adure e ki jimo bo ba do se olorun o se ni rorun fun a ko ma je okan to ku eleyi ta kin le aye bo se ma je niyan gba ti ese eyan to je polo ni gbo mi dada oloba daina ubi master o na du wa lapa bi all right omo mi alalubarika ni olova age irawo re tin to ni wale lai lai bo se ma je niyan to di omo lowo olodun eto Alex Ferguson niyan olale amza loruko temi di top striker ele to gallant gan adu gbegba kesi laaro e e je bere lato lede wa Nigeria pagbagba gbogbo eto lotito gbogbo eto lotito bayi iyan fun ase kagba ile jo waye lola laari olede wa Nigeria ati olede Jamaica ni o se mo pe Unity Cup logba ajemo yen Unity Cup e bariba leyin igba ti Nigeria ti fi yaje olede Zimbabwe ti Jamaica ti olede o ti fi yaje olede India baba di lago meji abo lasale ola 7:30 p.m. Olorun ti e seun a ti wo ase kagba tan bi oba wo extra time ni o bi oba wo extra time ba se kagba Jonas ati PSG oba wo extra time a ti wo tan ni akoko yen Nigeria la tun fo ba le a tun fi Nigeria le o lo va gan ago meji abo lasale ola ni Nigeria ati Jamaica o mo pade ara won gaga bi oluko ni Richese wa so o ni awon agba bolu won ifi gagbaga awon ati Zimbabwe n to nso fun won won o se amulo re dada tori wi pe won gbianju labala akoko o nso fun won wi pe oun wa agba bolu to le sare 90 minutes gbo mi dada agali gbogbo America my brother aku mura ola Gunners Paris Saint Germain yo latike yo latike eni bo moto si arin momo wa leleyi se ro da keyan pa egun mo pe mi n omo ro eyin so o ba se je ni nse so iro da keyan pa nigba te n gba league lowo mo ni moto seyin yin fun league gbogbo bi to ba fe ja si eyin Gunners mo wa e ri ti Champions League arin mo wa o arin gbogbo ibi o ba ja si a ba won kadun a ba won keye dunun ni o prediction marun 10K o ti lo agali ni eyan marun to ba gba prediction a tun se yan laaro yi bayi a wa mo reti ese lale ola eyan marun to ba gba prediction correctly fun ibi gagbaga Paris Saint Germain ati awon ati Arsenal lola 10,000 naira o ti wa nle bayi tin ba ti pari eto won fi sori je kemo fan family lori Facebook iwa to ti follow je kemo fan family oje re follow re mo se nsoro yi tori ba ba follow re o se se ki won mo mu ogan na bo ba gba prediction ama ti nwo won sanju ga o to ba ngbo sanju ko eyan diri leda ama ti e ma wo kini yen o ba leju pa mo re rin ni o Nambare eri bo predict yo gba. Won wa ri bo si lara followers je kemo fan family. Won leju pa fun oni. O lo fa. Bo se je niyan o. Ogbodo kokko follow je kemo fan family. Follow Facebook account yen. Authentic ni o ti ri blue tick nbe. Je kemo le po lori ero yo jara sugbon. Authentic lele o ti ri blue tick. Blue tick yen ti confirm e pe authentic re. Mo lo jina. Mo ra ninu. Mo yabo mi. Gbogbo bi e ba ti nseju si o pe bi to nlo re ojo de kemo lo nlo. Oje bo se lohun oje la pa abe yen. E bariba. O ya papapa lati be. E bariba ta ni nde mi late. Ta ni nde mi ni akete laaro yi. Alakete yi omo se gan o. Owo ri omo roke bi mo se nso ni nde mi lakede wa ma gbo o akete temi mewa ni o oba ti bere bayi ogbodo dawo duro ogbodo gbe mewa ni alakete mewa won npe mi oh yeah thanks so much oh my brother e se ga o e se adupe o oya gbagba lati be kase kase kase we go again laaro e
atun lava ni ati gbenu si play 3 tickets get 30 tickets tu wa laaro yi toro wo to gara nbe nle o 50k 100k 2 150 200,000 and 500,000 naira half a million laaro yi Dr. Sin Odimeji ogbon ti mo wi o ti se amulo re okay 500,000 naira half a million laaro yi half a million laaro yi half a million laaro yi lori ti cash star 347 star 1004 star 2 ash gbogbo owo ta na fi sodun cash e be da pada fun a ko to doju aje eleyi ta tu pada bere senu ze o je o wa e bariba star 347 star 1004 star 2 ash play 3 ticket get 30 ticket o tun lo laaro yi bonus ni o 50,000, 100,000, 150k, 200,000 naira, 250,000 naira, and babambari re, half a million, 500,000 naira. O di meta, e bariba. Star 347, star 1004, star 2 ashini o. Star 347, star 1004, star 2 ash. O di mari meni koi. Emeka. O di maru mefa maru. Love bag. O di mefa. Ebi mo wifu yin. Meje. Asiso iwo na nka on 30 ipo on 30 ipo on 30 ipo asiso on 30 ipo o di meje o di mejo bo se je nu o di mesan Dr. Sin lo nse bebe o pe abi o pe mewa o obinu tan obinu to di mokan la ngo kan ru olorun ri o obinu tan o o tun fi jara le eyan ba re ra nkan lodo omo la ba ti ni fun mi ni jara yo fi jara si Dr. Sin, thanks so much. I really appreciate it. I say girl, I'm all alone. No, I say girl. What's the journey? Start 347 star 1004 star 2 as. I be okbori at Royal Jara Wale. www.cashier.ng. www.cashier.ng. Kajoma agbara kasida mbenye. Asiso. Se karo ju aja ni abi nwonu ti DJ Sensipia Super League. Karo ju aja. Oda ko buru. Asiso ni karo ju aja e ja lo kade. Karo

0: awon kini meta ni mo pe awon agbagba meta to mo die ta won ni yo soju awon se ka wa so yi bo tin soju won bayi ni abi won meye bo lapo e ja mo wo nti opada sele e ja mo wo nti opada sele tori brazil versus kan santos gbe ngba to mo ni injury se be si je ka mo santos ni injury kini ni bo lo ti ni o ni injury ko to ku o lodo ti a o bo wa ni name ati injury olorun mo ni je ki aye o fi egbo ada ajina kan wa e ja mo wo nti osele lori oro yi o ya lati be a roju oja gbogbo barcelona ogbon wo ale nda si efcc o da soro yi o icpc won da si oro barcelona o awon eyan para n gboro pe basa abi barcelona ko ni nibo ni won ti rowo basa n se bi omo loni won yo bi ojo won da keke luke ni gboro agbaye ni bi ti gbogbo awon yoku ti kawo gbera ti won wo kini tokan basa si n se bi oloba ebe na kini buku yi o lowo lowo ni o si n je n to wu won ati egbo yen pe awon wa sugbe le ti e tu wa ara wole o ti ku o lalawun ide o baka n binu won bi ko ni gboro aye lori transfer nibo ni basa ti rowo e ja roju oja ka pada de oro doro efcc ati icpc iwa ne wo ni nja icpc baba n gbo nipa independent corrupt practices and other related offenses commission awon yen ni icpc gbogbo n to ba ti je mo bi wa ka fowo ka safora abi ka lu jibiti icpc na nipa nbe efcc economic and financial crimes commission awon yen na gbogbo n to ba je mo gbogbo bi afora nkankan abi ka mo kidi kipile owo eyan mo mo eja roju oja ka pada de tori pe bo ba ni defender to se dada mo pamo o imi so ju ba nlo o mo pamo o o de melo ti mo so last night yin melo ara lo fu mi si yin eja roju oja ka de won ti nawo si kan lo otan eja roju oja ka de egu gale
1: emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo magic chicken flavor si oya espelli celery
2: s e l e r I e salary
1: ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
3: t u r m e r I c turmeric
1: e kare pali ohun se be magic chicken flavor kan fun yin
4: ohun se be magic chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
5: Ohun agba bọọlu. Ariwo awọn ololufẹ bọọlu. Ilu. Ayo ati fere.
6: Nibabi ri idaraya.
5: Ale ti gbogbo ololufẹ bọọlu ti reti ti de o. Ọpọ ọdun ifipa laika idena si. Arsenal awọn Gunners ti koja gbogbo ijilile lati de ibi yi.
7: Leandro Trossard, and tapped in by Bukayo Saka, history makers.
5: Ni akeji awon defending champion lowo lowo gba ni imura sile pelu agba bolu to ngba Ballon d'Or Ousmane Dembele. Shekagba, UEFA Champions League ti gbogbo aye reti re o. Lati ilu Budapest, ṣugbọn yo han lori big screen. Mu mawuran gbangba ni ilu Ibadan. Champions League Magic Night 2026. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrìndínlógún. Ìrírí wíwo bọ́ọ̀lù tó tóbi jù tó sì kún fún ayọ̀ àti ìdùnnú. Ìwọ náà má jẹ́ kán sọ fún ẹlẹ́yìn. Ó yá wá nípa ìrírí tó pọ̀ gan. Bá a ti ń gbọ́ orin ọ̀tẹ̀ láàrin àwọn olólùfẹ́ bọ́ọ̀lù eré ìdárayá. Bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀, ṣẹ̀fẹ̀, fipá, ìtúpalẹ̀ eré láti ọ̀dọ̀ àwọn amòye tó dára jù lórí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ bó ṣe ń lọ. Ẹ̀bùn lóríṣiríṣi ń bẹ ńlẹ̀ láti fi ṣèfàjẹ. Saturday May 30, 2026 ni ó wáyé o. Ilẹ̀kùn yóò wà ní ṣíṣí ní 3 PM. Ìyẹn ní MOF 21 ní Ring Road, Ìbàdàn. Wá pẹ̀lú ìfẹ́ rẹ fún bọ́ọ̀lù. Jẹ́ ká fìtàn balẹ̀. Champions League Night 2026. All Mobility ló ṣe.

0: ma waye lojo Friday May 29, Saturday May 30, ati Sunday May 31 odun yi. Lori oke no mo wo, ilu apatere pada. On the 31 yen gege lojo tabi baba aduwa eke 47. Eni ti Olorun lo ninu aye oni poju po kakiri agbaye. O ye gbogbo eyan ja pade lori oke aduwa no mo wo. Ebi to ju popolopo eyan lo nja lofe. Iwo na ma bo. Awon jante jankan re si Olorun alaye lo ma wa nbe. To e mo popolopo awon olorin emi. Lati wo road mbadan. E wo moto ejoku. Patejoku awon moto apatere. Lori oke aduwa no mo wo. Fe kunre re alaye. Number si ni ke ma pe. 0903-393-3006 tabi 0066481455
1: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni tabai lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
2: S E L E R I E salary
1: ah boda mi esipeli esipeli no di salary oya lopin gbiyanju esipeli turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
5: kabo pada latoju oja ikani ti lagelure lagelo 96.7 fm oke gajo kele mo lo felele ni lebadan o ya je ke mo le toroyin ere idaraya ele todo ti gbagba nkan se ba gba yin senda po mo wele wo 1100 ni bigbi gagra gba laye lo kan ni bani dore facebook ti kan ni lagelo 96.7 fm lori je ke mo fan family awa nbe lori tiktok at top striker 100 lori tiktok o ya papapa ninu iko Barcelona gege bi alaye ti mo nba bo leyin igba ti Anthony Gordon ti wa si ayewo ara re lana ninu iko yi e o se se ki won kede itowo bo wi adeun re to ba tin di leni lati kede officially iyen oto elekeji Barca ma gbe igbese bayi lati fi 100 million euro lati kore ba iko Atletico Madrid lori oro Julian Alvarez mo ti aje igbe nti akoko fi lo Atletico ni pe 70 million euro pelu Ferran Torres pelu Ferran Torres sugba Atletico ni e ma wule ma gba bolu keke wa

0: Nta fe gagan owo cash owo la fe o kukushi owo la fe ni baza wa ni oda awon pada bo sugbe bi pada bo ti won pada bo yi iroyin so 100 million euro ni won ko bo o be kedere nta ngbo ni yi pe gbogbo nto ba ti din ni 130 million pounds abi 150 million euro iko atletico ti duro de iko basa pe awon oni di kobo ninu owo yi tori pe bi 95 million euro onlowo re ga pada ja si latowo iko Manchester City ti nra ba ba si gbogbo awon adon ati awon egbegbe kokan won ni lo bi 95 million euro ta won gbe lodo iko Manchester City fun die yi lati agbe caliber of player Julian Alvarez 5 million euro wa lere awon won ni bere lati 150 million euro ni awon ogbon kankan leyin yen ati wa mo ogbe ti ko basa oda si sugbe je ngbe yin debe n to ba mu agba bolu soro yi pe ohun o se tan lati fe ise ehun loju ni iko to nse daada pelu e to wa daruko iko kan pe iko kan bayi lo nfe lo e je ki gini kan mo ye wa gbe oro ti wa labele ni awon oro kan ti n lo labele negotiation ti n lo laarin iko ti Julian Alvarez ati ko basa ko to le soru oro yen jade lo to si ni adeun di odun 2030 o ninu ko Atletico Madrid sugba Atletico fe fe ise re loju lo wa ni ohun ofe se ehun loju ati pe gan ohun fe lo nla to si fe lo iko basa lo n fe lo lati soro ijade e ma ni ngbagbo agbabodu to ba ti soro ijade oro ti debi kan labele pelu iko to daruko ni o ko si agbabodu to stupid debi pe yo wa soro pe ohun lo sinu iko kan lai je pe iko yen won ti jo soro debi ton lapere iyen oto atupada gbo pe Bernardo Silva oro ti nlo o koda o ti wo bi 80% la je pe ko no tun da po mo iko Barcelona a babasa ki lo sele gege kini to fe sele nsa ti nbo bayi gege mo je pe won ni Bernardo Silva gan ti e ti gba iye owo ti e ba fe won lo se ton lo ti won din owo ya won ku e ma pade won fe lo hun le nlo ti e ko gbowo ko gbobi ni won lo lo fe din owo ya won ku lati da po mo iko Barca a ku mo ise ti won gbe fun iko Barca ise yen je gagiri gan mo so le ke gbe e gbo won to ba ni defender to je left footer mo nle o tetere keep e si bi to ba keep e si ma je Barca ori o mo keto lekan egbon won ti wonu iko ti Gunners o won ti wonu iko Gunners o oro ti won mo ba yin so loro yi ni pe e mura o gbogbo Gunners e mura o tori pe Ikampe Piero Ikampe e bariba iko Barca ni 40 million pounds kan ti wa nle bayi eh ani 40 million pounds bo Arsenal gan to fe gbe tori pe loan lo wa nu ko Gunners bo adeun wa nle igbe to ba fe gbe gangan 45 million pounds oni Arsenal osan pelu adeun odun marun ati 10% lori sell on clause yen ni pe lojo waju lojo waju ju gbogbo e lo nbi oro wa de duro yi Piero Ikampe iko Barca ni awon ni lo re oluwa ni fi se e mo yi pe left footer ni o le play as a central defender o si le play as a left fullback Barcelona de ni lo left footer to je center half to tun ma wa je utility player bi iru ti Piero Ikampe e mo pe Inigo Martinez nlo si se buruku yen fun won ni saa to lo lohun ṣugbọn gba ti Inigo Martinez lo won o ri left center back won ni n to mu ki lo gba gbabalu ti n pada fi bi akuba si yi na Martin n to mu Jera Martin de center half ni e ni bayi won wa fe gbe Ikampe bayi o hey Gunners e mo sun e ja wo bi toro nlo basi na ka so mo hey oda ko si wahala okay iko Liverpool pelu oro ti njade lenu Ibrahima Konate Konate o fi Liverpool le oro wo papo mo laarin awon o ti ohun ati Liverpool gbogbo bi ese duso to duso si oda bi ani pe agreement yin o lo boya iye to fe gba iko Liverpool le pada san fun e ma poran ti wa lori gbe yo loko lo tele na tele tele ri sugbo ju gbogbo e lo Ibrahim Kumako Nate yo fi Liverpool le lo gbe sa iroyin da wa ngbo ni bo se se ko je pe Paris Saint Germain e ma pe Madrid la ngbo tele tele sugbo bayi o se se ko je Paris Saint Germain o na ni o pada lo Arsenal no ku wora won ran won soro pelu ko Newcastle lori Sandro Tonali tori won ni Tonali ni ohun o se agbabolu ti o ma gba FA Cup ma gba Carabao Cup o gbogbo nto ba ti ye lori gbo ohun ko gbanu dije UEFA Champions League ohun ti koja level yen fun die yi ohun o gbada fi ko Newcastle United ile tori won o ko Liverpool Champions League won ni Gunners si de ti gbe igbese bayi won ti n ba Sandro Tonali soro papo lori gbe bo ni awon o se gbe nigba to kuku ti final ara so gbe Champions League player lohun o ohun o ki se Carabao player Carabao Cup player eja ma wo n ti o sele iko Liverpool na ti lo ba RB Leipzig won ni e ma wule ni ra yin lara se bi 86 million pounds le pe release clause ye a lejo kankan ba yin ro baba si trigger release clause sote Leipzig ni o ti tan won ni e foro le ta ni won soro npa re Yann Domande omo lede Cote d'Ivoire yen tin ta lowo ni le Germany niyan o ninu ko RB Leipzig won ni Yann Domande won be fi ropo Muhammadu Salah ele to ti digbadagbon re ni o gbo mi dada Oblace Court and Design ID Noble Taylor mi nu o si n gbe ise to lagbara po e bariba let's go there ojo ma to ti lo laaro yi eni bo ni baza ti rowo en gbe yin debi nkeke to ba dago meji la losun lori oro Barcelona mo fe fun yin ni awon asiri kan ti en ba ni gbe baza o le romo o n gbese ni won ke se pe won a lowo asiri to wa nbe to ba diago meji la exclusive ni en gbe yin debe tan yanyan on yo gbọlọgbọ lọnu gbe nbo won a ko gbo owo eleyi lati jo irara awon nkankan nbe to di won lapa mu bayi to ko won lapa so mo orun bayi ti oje won o le jupa juse kini nkan ohun ni bolowo ti wa jade to ba dago meji la losan won gbe yin debe tan yanyan e kuku ti mo ga soro ka si ba be o na ni yi omo kun okay bo se ma ja niyan eto wonu eto laaro yi 96.7 eto wonu eto laaro yi aku ojumo o aku ojumo aku dede wo yi oruko ni kikun ni asiko odun ma gbo oruko ni kikun ni asiko odun ni asiko odun ti eyan ofi ni kabuku lowo awon ti won fe te eyan
1: to je
0: abuku
1: abuku
0: awon ololufe ni emi ko no ofe ni
1: ololufe
0: ofe labuku
1: ako ojumo o ugbarale ako ojumo ako odun o oruko mi ni olodude kende christiana won de tin wo mi won tin se ji pe kin foloko dana si
0: tani
1: won tori awon ololufe kin fi si mu de ti fi si tori awon ololufe mu ti fi si ko ma ba si ja
0: so ke se tori oloko gege tori awon ololufe ni
1: tori ololufe ni
0: nibo loloko wa bayi
1: o jade na o so mi ko hun ni wa mo pe ko wa
0: ni bo lo lo
1: eyan ma wori o sa jade o sa sin le
0: o mo
1: mo mo
0: okay number 1 o ti koko mark mo ti mark yin ogba ye ibo lo lo mo fe gba mo fe fa
1: kekere mi le so bi to lo fun yin rara
0: o mo
1: mo mo bi to lo
0: e ti mo fe gbo
1: mi si around
0: gbogbo eyan ololufe se ri pe oro yi ti set
1: won ti ajo mo ni
0: eh o ti tan oloko de sin le looto lemi na mo pe o nlo si ile odun oni
1: mo ni be ni
0: oloko wa nje bu ode o ti se o ti so saju mi
1: e ka ro o
0: oju di oba o ni loju di oba oloko dana na wa nbe omo
1: o ka jolo gan ni bo mu kon ni ku ma lo nti
0: okay to ba ti pari ile ni bayi
1: gbogbo ile e ka ro o
0: o ti asset bayi baba san ni gba ile ise cdk e odun ni cdk e won e sai ma foloko e cdk ti di gbaju gbaja o ti dara patapa o le ka mo o to je pe afijo to ba open phone abi ti phone o ba ni data lo ni ba cdk pade eyin to ba wa fan ti gbogbo aye lotun lo si ti won po lowo tdk ti won kede pelu awon ilu maka awon ojogbon definitely ile ise yen gbe nto je authentic danini tori ko se nti o fe ko ko won wo abata pelu ile ise kan nibi ta kaluku ti nbo ko re boy
1: ben
0: CDK ti kuwa ni ta majuwe fa wanyan. Suba lo joju ma la wanyan dara po. Tonje yan tonton. Ti wansi fe gbo details. Eja wata ki ni CDK. Nisi.
1: La kokono. Fuma wan to si wepe. Le yin odun ile ya yi. An febre sinera TV ya wan. Owo to sheku lo woyin yin gbate rasho ati. Yen odun ile ya ton. Oto yin bere TV yin. Abe yin fira generator. Owe yin wepe ki ete fe ma deliver fun yon. Te ba ti sheshe marwa lo ton. 30,000 ile fi bere. Na sini son wo marwa yin lori hapu CDK. Ke mu long plan beni
0: long plan
1: beni te ba ti sanwo yin de ilaji installment plan te ba mu yi e lanfani lati gba maruwa yi
0: boya gbe n to ba mu bi osu mejila
1: beni
0: abosu mefa
1: beni sa
0: to ba ti sede bi osu meta
1: iyen fosu mefa won lanfani lati gba oja won
0: yo gboja re
1: beni sa
0: to ba jo lodun kan lo mu
1: iyen leyin osu mefa won gba oja won
0: to ba ti sede osu mefa yo gba maruwa re yo ma fi se lo
1: beni won de ma sele to ku lo won ti didi o na maruwa niyan aba won to wo pe okay awon fe ma jari se ka won to ran kan tutu
0: okay
1: CDK ti ma irorun ju gbo nkan yen lo
0: e soro nipa deep freezer ti nlo
1: solar ina wa o ko si na o e ma ma gbadun kan tutu yin lo nu le yin ni aba fi se business o ma di dada de de ma ma gbadun business yin ko ti ke bi a power failure pe ko si na abeyin wo pe okay o owo te na lori petrol yen ti po ju ni CDK irorun ni ke kan ra solar freezer yin ke de ma enjoy e torun ba ti wa ke ma lo solar freezer yin lo so awon ti o gbo nipa CDK ri ni CDK le ra home appliances gadgets electronics moto okada maruwa eyin fera gas burner ni o abeyin wo pe ke o e fe ko lo sile yin ni December eyin ste mu installment plan bai
0: ti avè la wan gawan appliances
1: ben electronics ben ni
0: won le ti tete ma san die
1: ke ma san lo die
0: bai ba di ti won ba move si be bai yo ti bo sori plan won
1: exactly
0: won ke ko papo ni
1: ben so e fe ba CDK de wo po ani application ke ko download app yen ni ni play store or app store
0: okay
1: so to ati te CDCARE e la fa lati do po mo ba CDK de wo po o de ni ba se san wo le san ni oso se e de le san na ni osoosu fun ose yen le san from 4 weeks to 48 weeks ni ori app CDK
0: okay
1: sin kon ti mu ke mu any convenient plan te ba de ti san wo yen de ilaji plan te ba mu e la fa lati gba oja yin ke de ma san ele to ku lo lai si ele kankan e to de nta loja na la de ti ma ta fin na ni app CDK
0: ni pa owo si san won eyan kan create app awon eyan kan lori Facebook owo si san
1: CDK o ni representative ni anywhere to ngbe lowo awon eyan ah de ni account number ni anywhere jori app wa lo
0: app CDK
1: ori app le ti ma san owo le ti ma ra oja
0: won si tag re papo mo
1: o ma je CDK be mi se je kende be ma je CDK/kende CDK/top striker bo se ma ri niyan
0: /olopodana
1: beni anything aside le e ma san owo fun anybody ah anybody to ngba owo boya ni office abi ni anywhere ah ni representative kon ni anywhere te le san owo fun any personal account ori app CDK ke le ti mara e de ma fi address yin na si ibe na lati ma deliver fun yin so ko si pe bia e mu fe lo bayan kan pe o ni kiki bohun ke wa san won CDK ko si rayin rara o ri app lati se
0: ebi ni bo office yin wa fanfan ni jan ba fe wole wa lati wa tun gbo direct
1: lenu okay bi e fe bere question abi fe che verification ko ye yin o titi ibadan wa ni number 64 junction veterinary mokola ni ibadan gogo ni office wa wa veterinary junction e le pe si 070 7454 3005 070 7454 3005
0: Hey, awon kan la won search fun car lori re. E le search fun car o.
1: CDK o ta moto an ra moto fun yan ni. So e le ri moto lori app CDK. E
0: le ri moto lori app. E ko si nikan ni e ma be ra moto.
1: Dealer yin Eko lo gbadawa bayi for now.
0: Fun ra yin le lo wo bi te ti fe ra moto Leko.
1: Ke wa pick installment plan.
0: E wa te ba ti a ri moto te fe ra Leko yen. E wa so fun pe e ti ri moto.
1: Won ti oko pick installment plan lori app CDK. Ti won so so de la ji eyen. Mo wa mu wa todo dealer won Leko. Ta o ti ma wa ra fun won.
0: Bo se je niyan oni ti moto. Ibi lati we oruko yin ni kikun le kan si yoko re na ti de.
1: Oruko mi ni kikun Olojide Kende Christiana. Oloko dano.
0: O si ra re. Mo si re. O nka ti ka ti. Lawo awo.
2: Omo mo be eran di. Je won won abi o. Jẹran ládùúgbò yín rárá ni.
0: O ti bu kan jàdí títí wọn jẹran lé wọn.
2: Ṣé ìjẹran lé yín ni? Kò sẹ́ni tó pa ẹran ládùúgbò yín.
1: Pa ládùúgbò wa Kristẹni wa.
2: Ẹ yóò dání. eh da aladugo be ba da aladugo won
3: won gbe wa du won era yin ga ye ko ju ta won ti won
2: eji ti o ba da aladugo le reran gba e ti ba ti le ku mo ri aladugo re ti won tu ese nko le ku mommy israel ejo a fe pon mi o ko le reran gba aladugo
0: ti a ma so yi pe ko so mi
2: o so mi o mi ti tan
1: yi dai no nu tan mi bo da
2: ma mu mu ji ni
1: ti yin oda e de da ba yen se wa da ba yen ko kin bu yo kasa bo ko eyan ni
3: won le bo ga
0: ta loko re nbo lo ti foma
2: emi o mo ko re ta ni fe se ta lo nfe
3: so loko ni ayin
2: emi o fu ele ni koko emi iyawo ti e wole titi buya ko re la wo le ba fe
3: olohun o ba bu yin olohun o ba bu eyin bejeji
2: i to ti so yen na ebu ni ebu ni
0: oni koda keyin o buya ko ati babo ta loko to nfe
2: ke you know ni o wa mi o wa mo so ro
3: abama ko emi bo
2: so amo ni pe kuni ta lo aya la lo fe
3: mi lo ko ko fun mi lorun
2: pa mi asisona re
3: oni oni ko fun mi lorun pa emi o fe yi
2: agba ora agba ti e koja
3: ye ko ja ye
2: mi ki se ni to wule yo nle tele tele
3: ele wa mu ko fun ko lo ta ni o yo nle abe wa gba mi ni asiso e ma gba mi eyin fans mi ta ni o yo nle
2: awon fans e awon na mo e
3: awon fans mi asiso wa mo
2: mi fans ta ni o ni ngo ti debi
3: aye gba mi but as emi se emi ni mo se ah la kuliga
2: e ko ko ni fans tele e to ba si ti da gelu yo ni fans
3: emi o ni fans tele
2: o
3: ti mo po
2: o le boku
3: o le boju meji lo suba mo fanu mi ti mo ti ni nbi te asu le ti mo ra wa tele ti mo tun wa de mo tan so pe o mo wa le o mo
2: ka bo kilo wa kilo wa ka kilo kilo wa na wa ka kiri kilo wa na wa ka ti aje o wa network network lo
3: e 2G ni tele to fi tan to go suba ni sin 5G na ah 5G na ru tan yan ni 5G pro max ke ma sere
0: oh no
2: to so I can oh form
3: ready ni so ri pe wa ti mo wo ni
2: ara ni mo pe
0: anu lori gba
3: ani gbe lowo lo anu
2: olohun seun
0: o se de lagelu abi
2: to ni ni fan o wa ni
3: ah ah
0: baba
3: ko le ni
0: bi won ba ko
2: o ti de mo logo
0: bi won ba ko o
3: ga tele
0: to ba de lagelu abi splash
2: o logo ki na fe wi
4: te ba ngba gogo barakata te yan ba ti de lagelu yo tun won to bi si
2: o ni lu gan soro
3: gan soro
0: o ti doga lawujo nlu
2: gbogbo weekend gbogbo weekend gangan din
0: awa din ti ayala wa pe ayala kini gangan mo ti ni
2: se o ti ni se ayala ni se meji meta
0: se fun yin lomo
2: won ma pe ni apo bo ti fe dodo yin
0: se fun yin lomo
3: le se se se
0: anu lori
2: ta ora anugba ora anugba se eyo ni ra anugba wo asiso lóní la tó ń gbé wọn o yẹ lẹẹkẹta tí o jẹrìí.
3: wọn fò yẹ ilé kí.
0: wọn ni à ń fi lánlọọdù chairman.
2: chairman lánlọọdù
0: olóòwò ọjẹ
2: olóòwò ọjẹ oníṣẹ iṣẹ òun ò fàyè rẹ lẹ láti mọ kiriki.
0: àwọn èèyàn gàdí ẹrọ pé bóyá nǹkan lọdà ń la lẹ.
2: lẹ́ẹ̀ni wọ́n rò bẹ́ẹ̀ tipẹ́tipẹ́.
3: ọlọ́run ṣeun chairman àwọn tí mo ma moju to na
2: olohun se
3: wa ti gba moran pe ko mo se
2: ko se ba ko se ba mo fi ku
0: mo fi ku moju to transformer ladugo bi pe opowo ina baje
3: tori ngba won ba ni won wa sakanti
2: kini kini ti e so fun o
0: iro ni
2: transformer kan ni adugbo mo ba nlo jeje mi o àwọn oníṣẹ̀ṣe wọn tó báyìí àwọn mùsùlùmí àwọn tó báyìí àwọn kìrìsìtẹ́nì wọn tó báyìí làwọn eléyìí pé ẹgbẹ́ òsókè làwọn eléyìí
3: sọ̀rọ̀
2: àwọn eléyìí lọ pé ibà lórí transformer
3: orí mi rèé o àyà mi rèé o
0: wọn bọ ni.
2: àní wọn ṣàdúrà sí ni
3: báwo kọ́ lè mọ pé
0: kí ló ṣe
2: nǹkan ní kò lè ẹlẹ́kẹ́rin tó lè mọ gbé nù.
3: wọn ò ní gbélé wọn wọn lẹ mọ gbọ́ wọn ò fomi kùrìsì yìí wọn lẹ wọn ò fomi sáàmù wọn lẹ wọn wà lọ bu omi àìlà là mọ́ra wọn ò fi wá wọn lẹ tí a bá ti da mẹ́rin ẹ̀ta pọ̀ tí a bá fi wọ́n lẹ̀ lẹ̀.
2: the play lásìkò tó jò ń rọ.
3: àwọn ọmọ tó jẹ kí ojú
2: ọsàn lọ bẹ
3: àwọn alálẹ òní kún bẹ.
2: àwọn alálẹ rẹ wo alálẹ kún jọ
3: bẹ bẹ alálẹ òní kún bẹ bọ́dí mọ̀ sọ o
2: alálẹ kún rọ ayé tani bọ́dí mọ́
0: alálẹ wo
2: alálẹ tí tọ́jú bá rọ alálẹ wà dúró mẹ.
3: máa gbọ́
0: lọ́wọ́ ẹ̀ tó bísí
3: tẹ́ ẹ bá ti gbé sẹ́fà máa gbọ́ tẹ́ ẹ bá ti gbé sẹ́fà lálẹ̀ wọ́n ó fẹ́yàn sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ò sì ní kún bẹ́ẹ̀ àbí tí ẹ bá se tó yẹ kẹ́ ẹ se lókun mọ́ mọ́ tí mò ń sọ o.
0: ọ̀rọ̀ alálẹ̀ tó fi kún yẹn
2: mo lọ ti ẹ
0: mo lọ
2: mo dé mo dé tẹrú mo fẹ́ dé tẹrú mo dàrú
0: ọbẹ̀ dá go mẹ́wàá gẹ́rẹ́gẹ́ láàárọ̀ yìí àwọn ayíkoto ti káṣẹ́ o star 347 star 107 star 2 hours half a million bẹ́ẹ̀lẹ̀ tẹ́nìkan jẹ́ láàárọ̀ yìí play 3 ticket get 30 ticket ni o tètè múra báyìí rèé bí àwọn alálẹ̀ lọ́wẹ̀ sí ti káṣẹ́ náà lọ́dọ̀ abídèmí ọ̀rọ̀ àgbà dínkù láàyè
2: ẹ kàn sí
0: bàbá alálẹ̀
2: náà ọdún ẹ̀ làwọn alálẹ̀ wà
0: ẹ máa jẹ́ títí láyọ̀ akínsọlá àti alálẹ̀
2: alálẹ̀ ọ̀rọ̀ àgbà
0: ẹ̀rọ ẹkú kalẹ̀.

0: bo pada
1: e seun oje
0: dembele yi
1: be fi le awon mo kan wa te pe won bule mo jibe run gan wa school ni
0: awon
1: mo toro egi
0: iwo mo wo ke yan ba so bi pe omo se be fun na
1: le wa mo se jiji be ro bi jiji
0: ko na ejo kankan nu
1: be
0: yan ba ti n rin agbalagba afi yo ti se mo ri ran nu ko se eleyo ni
1: ma bo tara se
0: e be e ja bere dokiro ni papapa ari ojo muso lokun o to won ni eni ti se are ilegbimo asofin le wa Nigeria Godswill Akpabio lojobo Thursday eyun lana lo lewaju awon adari ilegbimo asofin lo re se nle nbe won eku odun si are orilede wa Nigeria are Bola Tinubu nile re tin be ni ilu Eko nibe na lo si tin fi owo idani loju soya fun are orilede wa Nigeria pe gbogbo ilegbimo asofin duro to o loju ona ati si atileyin to gbongbon fun are lori eto raji ati atunse si eto abo lori lede yi nigba to nanfani ati tesiwaju Akpabio oni wiwa si odo are lati ba are kirapo fun ti ayaya odun ayaya odun leya eyi to ko fun ti odun 2026 yi ohun na lo ni nse pelu gbigba adura fun are ati orilede Nigeria fun alafia ati ifese mule orilede yi lapapo pelu awon olugbe tin benbe ati atunse si eto arade orilede yi ko mo yingin ko si mote ninu oro to n tese wo waju Akpabio ni eto isakoso are orilede wa Nigeria oni indu ma won gan mo ni afi bi oyin ati sugar to ti reke latari bi are bo se si okun akin nigba to wole gege bi are lorilede ti won si bura fun oni ti are kokoko se ni yiyo owo iranwo kuro lori epo robi lawo eyan so pe ha se kini ira sese se kini ira sese oni leyin igba na kini ohun fese mule be o lati mu ke eto raje ko ni ko turu gogo si bakan na ni owo ori atunse to tun ba ti awon eyan je ki o di mimo pe ilosiwaju to ti dagbasoke ati amuye o ti ba eto raje orilede wa Nigeria are ilegbimo asofin le wa Nigeria mo tun tesiwaju bi pe se ri awon ipenija to suyo ni eka ti eto raje lorilede yi pelu pasiparo owo ile okere ati awon gbese e ti nbe nle oni gbese ona lo mu ki are ko ni atunse eleyi to de ba eto raje ati eto isakoso re eleyi to sodo si awon nkan ti nsele lawujo wa lasiko yi o lo si mu ki eto isakoso orilede yi ko tu gba agbara otun ju bo ti se gba agbara otun tele tele tele ri lo oni awon ilana agbekale eto isejoba ti are orilede wa Nigeria to gbe pelu oko akin oni are sise takutakun tawon na si ri oni bakan na ni oro owo ya e ti won fun awon ti won je akeko lawon ile eko giga lorilede wa Nigeria oni kini ohun o ti fese mule dada ati atuto lori oro ile ise olopa oni se ri pe are se gudugudu meje ati aya mefa oni ta ba tun wa wo eto isakoso are na ni osun ni o teti ohun na ni o si wo ko fowo lara lati ma harun ni abalabi ti eto oro aje to wa yi ati atunse se oro eto abo tori pe boro eto abo se kabo tora wa je bo se ri tele ko ji ko ri o atunse ti ba daada ati awon amu ayederun to hun ti dagba soke oni bakan na atunse tun ba eto ise ogbin tori pe o nje n wole si orilede yi kati kati idagba soke ti o legbe lo ti ba orilede Nigeria ta ba wo igba ti aro orilede wa Nigeria ti gba eto isakoso lorilede Nigeria yi o na la won se wa dide wi pe are e lo re fokan yin bale o atileyin to gbongbon ni gbogbo awon omo ilegbimo asofin yo se fun yin lori atunse ati ilana eto isejoba eleyi te gbe kale ki eto isakoso yin ko le tumo mu yanyan si
1: oda iwe iroyin the nation ni ahin eleyi to je bi kan ide iroyin un eni ti se o wa nwa lorilede Nigeria are Bola Ahmed Tinubu lanode yi o na lo mo se agbeyewo isakoso re pelu bo ti se pe odun meta to ti wa lori apere la ko ta wa yi to isala yoro wi pe e gbo eto orajo orilede Nigeria omo tin gba emularado otun o si n fi ese re mejeji iti fi n lele o to je pe ngba ta ba fi boju boju ri nkan to ma te si waju ni fo eto oraje orilede Nigeria o te waju ninu oro re gege bo ti le je wi pe lako eleyi ti ohun de ori apere nile yi ah nkan ko so o nkan ti yan gina orilede Nigeria oni lati odun 2023 le ton ti wa wa lori apere ohun oni igbesi aye awon omo Nigeria eleyi to je pe airowo mu lenu o si to je pe o ti gogo ninu igbesi aye opolopo oni nkan ti wa yato lasiko ta wa yi nigba ti o mo te waju ni oro oni opolopo igbese akin ti sakoso yi gbe yin lo ti je ki nkan yato lorilede Nigeria oni nigba na lohun ti joba awun dijumori ti an yowo rowo ori epo goga to je pe ni ojo kan owo ti Nigeria na gege bi owo ranwo ori epo yin na ni odin ni billion 18.20 o le pepese die naira 18.4 billion naira lojojumo ina la na o gege bi owo ranwo oni lati nkan bi odun 2022 ni kan trillion 4 naira ina ni orilede Nigeria na gege bi owo ranwo lori epo oni opolopo awon owo yi en lati wa ntari si odo awon ijoba bile ati ijoba apile lati je kan tun le rowo se nkan mayederun fun omo Nigeria lasiko ta wa yi oni looto gbogbo ilakaka ilakoja yin ati itemora yin orilede Nigeria gbogbo emomo o sugbon gba ta ba fi boju obojuri nko tun bo da so waju si won wa salaye opolopo awon ise akanse akanse akanse akanse eleji sakoso ti se o sugbon re Bola Ahmed Tinubu o fi da omo Nigeria loju pe ever kan bale se ri okan tan wo yi ni nko pada mu ye si o
0: to eni to ti fi igba kan ri je igba keje are orilede wa Nigeria eyun Alhaji Atiku Abubakar ti soro soke o won si bere si ni benu atelu eto isakoso are Bola Tinubu latari ipo ti oro eto abo wa papa julo eto oro aje eleyi to tun dagun o lorilede yi won ni orilede Nigeria awon mo be tin gbe be awon olugbe atomo orilede Nigeria lapapo won wa be si ni da owo etu sile awon eyan won ti won ji gbe afi bi eni sanwo ole lorilede yi o Atiku soro jade lati enu eni to je oluranlowo agba lori eto iroyin fun Frank Saibu lojobo Thursday lana ni oro ohun jade bipe Atiku Abubakar o salaye lori igbese tin be lorun orilede Nigeria to fe ju gbogbo ile adulawo lo eyi tin be lorile aye lasiko yi oni lo mu ki opolopo mo lalase oni wa laidamu po fun opo orilede Nigeria oni omi le ngbe awon orilede Nigeria lo je bipe ati je onje kan soso oni ra fun won tori pe ise ni a njo ti a nluwe ninu gbese ti gbese si nwo wa lorun ta si nwo gege bi aseyori orilede Nigeria ti so gbese di aseyori Atiku mo nsoro soke oni pupa ninu awon orilede wa Nigeria ta ba gbe yewu o soro fun won lati le ririn ajo pelu oju popona wa ni tibuto orilede wa Nigeria tori kaluku won won mo beru ni wipe e mo lo losan idaji ni egbera e mo lo lale tori pe won o mo nti o sele loju opopona nigba ti won ba ba soju popo to fi mu ki gbogbo omi le ngbe awon molebi ti won ba sun kaluku mo gbadua ni nigba won ba fe sorun ale pe olohun o ma je ngba pe banuje bi mo se nlo sun yi o tori pe o sese ki won ti gbe molebi won oru won si pe lagbaja ti ba lodo wa o ele lo le fe san nti o lorilede Nigeria lo wa di bayi Atiku Abubakar lo mo si soro ke mo se mi o tu tesi waju o oni ni bi to lorilede Nigeria wa le de lori oro eto abo eto ti dagun to ti wole lo gba ti o si le dide tori pe won ko pa ti ebo ni tori pe ni se lo nsukun ti won si nre pe dakun ma ke mo to lohun o le dide nbi to hun wa iyan oro eto abo oni o nje papa ati ko nje wale awon agbe onira tori pe gbogbo awon agbe ti nbe loko ati loko o di kaya won le lo be mo won beru awon ajinigbe won beru awon ti o gbe bon wipe ah kan mo se nkan ti o da fa won kaluku fokole kaluku ti wa si gboro won le lanfani ati dako mo oni sibe sibe a si nfu oran pelu eto isakoso to lo lowo lorilede Nigeria yi enikeni ori nkan kan se si ere oto abo o wa ti di ko lu nko ho fu awon omo orilede yi omi le ngbe awon omo orilede Nigeria ngbera lati lo sile okere tori pe won ni bile yi odumo agba ko obomi lo Atiku man soro soke ipe ipa ti eto rajo orile de Nigeria nko ninu molebi kankan oni pa to mo lagbara ni tori ati de ati mu ototo ran oni be si ni awon oro ti o ye ki ijobo orile de Nigeria so o na ni won mo so pe nkan senure nko da o lati do ti won ti wa npe nko da nko da nko da kankan bi pe bi ti wu ko mo eto isakoso yi ha won ma ri film nigba ti won ba lanfani lati seto idibo lodun 2027 tori awon orilede Nigeria ti to tan won duro kan ori won duro gidigba bi pe awo bi te gbegba o won si mo bi ti won lo la se so o atiku n soro soke bi pe bi tori lede Nigeria n lo bayi lori oro eto abo eto apero gan lo ye ko je fun enikokan wa o
1: oda e seun bi e tin lanfani ati bi wa se mo pe na le n wo wa loju opo ba ni dore gbugbu social media pelu lagilu 96.7 FM lori Facebook wa omi na re e je ki mo bo ni le ibadan ni ipinle oyo ti ani ayin nibi ti gomina ipinle oyo onimero seyi makinde ina lomo ti kede yanyanya wi pe idasile ile ise olopa ipinle in lo ye ka ti ko le gba lati gba pipe seyin baba fe je ki nkan pada lojutu lorilede Nigeria Makinde lo fotele wi pe idasile olopa ipinle oni bi an ba fi le dale to si bere se ti aya re bele to be si are ni yo mu atiku deba aifese mu leto abo yika orilede Nigeria gomina ohun nigbati o nfi oro lede to si ro ijoba apapo labe idari are Bola Ahmed Tinubu kia e ma fi akoko sofo mo oro to ba gba keyan so laaro ai da duro pe kodo so keyan to so oni idasile olopa ipinle eja yara kankan ka se ni kankan eleti o le wure ka se papapa o ki olopa ipinle ko di didasile lorilede Nigeria keto abu ko le ba fese mule si o Makinde eni to fi oro mule de wi pe bi an ba fi le dale tan se ri awon ti won je oniwa abaje oniwo daran oni orilede Nigeria a lagbara ati le won wogbe ta si so won di akurete ti won ni lanfani ati ba nkan je ma la lorilede Nigeria ma Makinde en lo wa fi oro amaran yi o fi lede o nigbati eyin won se eto dibo abenu egbe oselu Allied People's Movement APM ni ile Ibadan ni ipinle Oyo ti won sin seto ade bebe nu lati mo awon mo yere o fun ipo eleyi ati ipo eleyi iwe royin Daily Post yen na lo wa fi abo iroyin ohun lo fi lede bi pe ninu eto ohun ton se o ni ile Ibadan lojobo Thursday Makinde nigbati o nfi oro lede ni bi eto na lo salaye oro wi pe e gbo se ri mimo se akojopo afintoni ina ni yo tun bo teso waju si gbogbo awon ti won fe ma ja wa logun lorilede Nigeria won o ti e ni lagba

0: ojú ọjà ẹdọ kí ìròyìn eléyìí tó kilẹ̀ falafala náà ní ń bá fẹ́fẹ́ sọ̀rẹ́ lágilu 96.7 fm ọ̀rẹ́ ajá kí n ṣe bẹ́ẹ̀ kí n mú ìròyìn yìí níbi tí gbogbo mọ̀lẹ́bí ajógbòbí ìsàlẹ̀ ìjẹ̀bùnlẹ̀ ìbàdàn lábẹ́ ìdarí mọ́gàjì ilé ajógbòbí mọ́gàjì ismaila aládé ìṣọ̀lá àti gbogbo àwọn ọmọ bíbí ilé ajógbòbí nílé lóko lódò tẹ dẹ́yìn òdì nílé S1/297 agboolé ajógbòbí ní òpópónà oyetunde ìsàlẹ̀ ìjẹ̀bùnlẹ̀ ìbàdàn ni wọ́n wá ń dúpẹ́ wọ́n sì ń dáwọ́ ọ̀dùnná pẹ̀lú gbogbo mọ̀lẹ́bí ajógbòbí nílé àti lókè òkun fún ti pọ̀pọ̀ sísìn ọdún iléyá idil mubarak eléyìí tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá wà láyé ọdún 2026 ọwọ́ aránsẹ́ ìkíni ku ọdún sí olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn his imperial majesty ọba dr rasidi adewolu akamuladoja arusakini tẹ mọ gbogbo àwọn mọ́gàjì nílẹ̀ ìbàdàn ìmọ̀ọ́mù àgbà tilẹ̀ ìbàdàn tẹ̀dẹ̀ ẹ̀dọ́ àti delta asheik abdulgani agbọ́tọmọ kékeré tóbi dórí baálẹ̀ ajógbòbí olóyè ganiyu bello agboluage tẹ mọ gbogbo ọmọkùnrin ilé ohun agboolé ajógbòbí pátá bákan náà wọ́n ránṣẹ́ ìkíni ku ọdún sí ẹni tí í ṣe ìyálóde ajógbòbí mọ̀mọ́ múlíkàtì púpọ̀ ọ̀la tẹ mọ ìmọ̀ọ́mù nínú ilé ajógbòbí wọ́n ní bàbá tẹ́tù ìmọ̀ọ́mù tọ́hírù adeleke ẹni tí í ṣe àáfà agboolé ajógbòbí tó fi mọ gbogbo àwọn àáfà pátá àti àwọn ọlọ́mọ oṣù tílé ajógbòbí wọn ni a mọ̀ kú pọ̀pọ̀ sísìn ọdún iléyà tọdún 2026 tó tún bá wà lókè pẹ̀ bákan náà ẹ̀wẹ̀ wọ́n wá na wọ ìkíni kú ọdún sí gbogbo àwọn láńlọ́ọ̀dù àti láńlẹ́dì eléyìí tí wọ́n ra ilẹ̀ ní orí ilẹ̀ ajógbòbí yálà eléyìí ti ń bẹ ní ìrọ̀rùn déni àbí ayégún tẹ mọ olójú oró wọn là kú ọdún o bákan náà ni wọn tún nawọ ìkíni kú ọdún sí olóyè zakari yahu ọ̀làdọ̀sù ewébì yìí eléyìí tí tóbi mọ pa rafiu ọlọ́tí òyìnbó wọn wá ní lákòótán àwọn tún nawọ kíkí ọdún sí gbogbo àwọn obìnrin nínú ilé ajógbòbí lábẹ́ ìdarí mọ̀mọ́ mọ́gàjì mọ̀mọ́ nurat abẹni eléyìí tí àwọn èèyàn wọn tún mọ̀ sí ìyá ẹlẹ́kọ wọn ni mọ̀mọ́ ẹlẹ́kọ àti gbogbo àwọn obìnrin fi kíra wọn pé wọn kú ọdún o torí pé asé nínú ayọ̀ àti àlàáfíà nínú àtẹ̀jáde eléyìí tó wá buwọ́lù fúnra rẹ̀ gangan ẹni tí í ṣe mọ́gàjì ilé ajógbòbí mọ́gàjì ismaila aládé ìṣọ̀lá ńlọ́wọ́ akéde yanyanyanya wípé ẹ̀gbọ́ gbogbo mọ̀lẹ́bí ajógbòbí ṣe rí ayẹyẹ ọlọ́dọọdún tá a máa ń ṣe ní ọjọ́ kẹta iléyà ọ̀hún tọdún 2026 wọ́n ní ó tún ti kó lónìí gangan sì ni kò ní dọ̀la lónìí ọjọ́ jímọ̀ tí í ṣe ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí o wọ́n ní ibi tí ó ti wá wáyé náà ni S1/297 agboolé ajógbòbí eléyìí ti ń bẹ ní òpópónà oyetunde ìsàlẹ̀ ìjẹ̀bù nílẹ̀ ìbàdàn wọ́n wá ní àwọn akéṣe wa àwọn mọ̀lẹ́bí ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀ àwọn tí ń bẹ lórí ọ̀nà jíjìn ni ó tí ń bẹ tòsí ẹ máa bọ̀ ẹ wá bá wọn dáwọ́ ọ̀dùnnú lágboolé ajógbòbí.
1: Tó ambassador Olúfẹ́mi Àjàdí Ògúntóyìnbó ní gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú APM Allied People's Movement fọ ọwọ́ rẹ̀ sókè o wípé òun ní ọ̀nà rẹ̀ ṣojú àwọn láti ẹkùn ìdìbò àárín gbùngbùn Ọ̀yọ́ tó bá di àsìkò ètò ìdìbò gbogbogbò tó ń bọ̀ lọ́nà lọ́dún 2027 ọjọ́bọ̀ Thursday eyín àná ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún ọdún 2026 ní gbogbo ayẹyẹ ìwáyé níjọba ìbílẹ̀ Akinyele ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi tí gbogbo àwọn èèyàn ti péjú pèsè kódà aṣojú àjọ olómìnira elétò ìdìbò lẹ́wà nàìjíríà inec náà jókòó láti wo bí gbogbo nǹkan ti ṣe ń lọ o èyí tó mú kí gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú apm tó ti péjú pé yàyà tí gbogbo wọn sì tú jáde láti ṣe àtìlẹyìn wọn fún ambassador olúfẹmi àjàdí ògúntóyìnbó gẹ́gẹ́ bí ẹni tí àwọn fà kalẹ̀ tí ó lọ rè ṣojú àwọn láti ẹkùn ìdìbò àárín gbùngbùn ọ̀yọ́ ọ̀yọ́ central senatorial district ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ilé wa nàìjíríà níbi ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà lọ́dún 2027 wọ́n ní lẹ́yìn tí gbogbo ènìyàn ti náwó rẹ̀ sókè yípo ìwọ là ń fẹ́ o kò sọmọ míì tí ó jọṣẹ̀ òun náà ni àjàdí bá gbéra pá tó lọ rèé bá àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tó kù ìyúnú ẹgbẹ́ òṣèlú apm níbi tí wọ́n ti láǹfààní àti gba ìwé ẹ̀rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tó fà kalẹ̀ ní water shed event center to wa ni Old Ife Road ni lu Ibadan won ni gbogbo awon ti won je omo egbe oselu awon ti won lepa lati du ipo ko abi ekeji ni bi eto idibo to nbo lodun 2027 lati legbimo asofin ti ipinle ilegbimo asoju sofin ati ilegbimo asofin to fi mo eni ti odide dupo gomina labi ase egbe oselu APM ni bi eto idibo to nbo lodun 2027 ni gbogbo won na peju pese lati tewon gba iwe eri won pe eyin la mu o ko si elomi won ni nigba to lanfani lati ma soro ti won gbe roro gede si ambassador Olufemi Ajadi Ogun Toyinbo lenu bi pe soro enu re aye oni mu o si Ajadi won lohun na ba bere o tu pepe re orise ri ipe lati soju o na lo ni o se o pelu ara ilu lati lo si won tokan tokan lai se oju meji bi abe gambari tabi lati wo yin wohun ninu egbe oselu ohun tori lati lo si won ni oni bakan na ni o tu pe fun riru awon odo lagbara ati idagba soke fun ekun idibo to nlo re soju o iyen lati arin gbigbun oyo ni legbimo asofin ni bi eto idibo ti nbo lona to hun na o si lanfani lati kopa nbe to si nse lalaye bi pe ise ti bere na nu ni ko si anduro boju weyin mo bi ti wu ko mo tori ti se ba ti ya o ti ya na nu ni o leyin na lo se lalaye fun awon iko niroyin bi pe se ti gbo mo la won ti gbo ni a be ba ti gbo je ka so fun yin se ri ninu egbe oselu APM to do ta mo eni ti se gomina ti anipinle oyo na ti fa owo eni ti o dije dupo gomina labi ase egbe oselu APM soke iwo gbeni bimbo adekanbi won ni gbogbo won na to pate wi pe ha ase gomina mo eni ta won fe gan ni pato eni ta won fe na ni gomina na owo re soke onise wa tun ri ni bi eto edubo abenu eleyi ti won ni won se to si de wi pe ogbeni bimbo adekanbi ni won na owo re soke hun oni be na ni gomina se makinde to hun na ti nsoro lori idi re to fi gbe igbese ti won gbe hun o ni bi eto edibo eleyi ti won se bakan na ni oro waye nibi ti won ti lanfani lati fun awon ti oro kan ti won lo re soju ekun idibo kaluku won ni iwe eri nibi ti gomina se makinde to ti gbe se lalaye lori awon aseyori to ti ni ninu eto isakoso re pelu agbekale omi tutun eyi ti o se nipinle oyo to si se sore o lanfani ati tupe pere fun awon eyan to wa lanfani lati duro be to si salaye fun won itesiwaju lori egbe oselu APM eleyi ti awon darapo mo lasiko yi o ti won si lo lati fi dibo lodun 2027 ti won si ni didun na ni osan oso ni bi eto idibo to nbo lona tori aye ti gba APM ohun lowo awon awon ti e mo pe awon eyan da nkan mo to bayi Ajadi se lalaye ipe gbogbo awon eyan ti won mu jade ti won fowo re soke bi pe awon ta won yan re o lati soju egbe oselu APM ni bi eto idibo to nbo lona ni won ka to ti won je lajo lati se oselu n bo se to ati bo se ye o ni tibuto ro ipinle oyo ti won si gbe ipinle oyo debi to lapere pelu ise eleyi ti gomina se makinde n se bo to si de pe ise won o mo tesi waju ni ko sa n dara duro pinpin bi ti wu ko mo tawon eyan si dunudunu ti ayo won kun o lati ri gbogbo awon eyan ti won fowo won soke fun ni wi eri labe ase egbe oselu APM
0: iroyin eleyi ni n so wi pe agba ki wa loja kori omo tuntun owo o eni ti se alaga eni ti se igbakeje alaga fun egbe oselu akodu ni agbon gusu iwo orun le yi magaji sunday paul igbisola ona ni omo ti gbegbe si akin to si si adayan ri oro lori ifanfa eleyi to ni se pelu eto dibo abenu ninu egbe oselu akodu ni ipinle oyo lati mo ta ni yo je omoye fun ipo gomina ninu egbe oselu ohun ti ni ohun si fi otele wi pe awon igbimo eleyi ti egbe oselu akodu lati oke lohun ti won ran wa si ipinle oyo lati wa se eto dibo ohun eleyi ti Abdulrahman to le waju won gan en igbimo eleyi ti ofin damo to si ye ki won se eto dibo abenu ohun o nigba ti n ba won oniroyin soro nile Ibadan ni ojoru Wednesday igbesola lo te waju ninu oro re oni awon eyan kan ti won kan fi apa janu ti won ni awon se eto dibo abenu o lati mo eni ti o je gei omoye fun ipo gomina lati nu egbe oselu akodu oni eyan e ma fi oju odo ti won e ma iworan won kan pa la lenu ni igbe so lati waju ninu oro re oni saaju ina ni ohun ma wi pe awon nkan kan tin sele labe ninu egbe oselu ohun oni sugbon nigba to nri bi oro se nlo oni lo mara sun eyin die oni tori won ti yo biro won ti yo we won tin ko pe baba fi ele mele nti o pada fun ani won ni tori e na ni won fi nwa gbo awon eyan se lati je ki ru eyan be ti o soju gomina seyi makinde lati fopo moyo ninu egbe oselu akodu ki won se ta egbe oselu akodu fun gomina seyi makinde oloyi egbe oselu akodu ohun nlo ni se ri honorable kunle busari oni ko ti e si nipo lati e ti so wi pe yo ti e wa di omoye fun ipo gomina ninu egbe oselu ohun oni busari ina lo je wi pe o ti nsi opolopo si akanse fun ijoba ipinle oyo lati pase mi ma fi awon eyan kan ma fi boju bakan newe nlo te wa gi ninu oro re wi pe e won wa ni gudugudu ina ni oje omo egbe oselu omo egbe oselu akodu oni kini ke se omo egbe oselu akodu ara eleyi ti o ko re nbenu we pin bi tin wuli omo ni ijoba abile iwo orun gusu ile ibadan ibadan southwest local government eni ti o ti fi gba kan je akowe fun igbimo fidiye ninu egbe oselu akodu ohun nlo te waju ninu oro re oni ohun ni anfani si gbogbo iwe ijoba egbe ninu egbe oselu akodu ni gbogbo ijoba abile meteta le ni ogbon eleyi tin be ni ipinle oyo oni mo si mo awon temi seri gudugudu ki se omo egbe oselu akodu bi ti wuli omo o te waju ninu oro wi pe seri won ti lo gbe o biti owo jade ti ani eyan gba e sa si ti wa koni koda gan won tun se leri fohun wi pe milionu lona 100 naira ini yo kan ohun na bi ohun ba fi owo si bi towo gbe te mo oko ile ti won se lorilede korea oko oloye ni korea SU korea made suv oni oni e ma ko wo yin lo olorun ba nikan na ni mo layan ohun o le tori owo ko won wa da egbe oselu akodu pinrin bi ti wuli omo agba lohun ninu egbe o wa te waju ninu re pe se ri gbogbo gugugun ele ti se labenu ninu egbe oselu ohun oni papa julo ni agbon gusu iwo orun orilede nigeria ori on gege bi alaga igba ke eni ti se igba ke jalaga ni agbon gusu iwo orun orilede nigeria oni ohun fi nda yin loju o ni ipinle oyo wi pe egbe oselu akodu awon o kopa o ninu eto dibo si ipo gomina awon o si se be awon jawe olugboro wa nsala yoro wi pe omo oye fun ipo gomina ninu egbe oselu akodu ni ipinle oyo alaji ori yomi okiki oba musa na ni nipele oyo o
1: to egbe oselu people's democratic party pdp nipele oyo won gbera to o won si ti yan omo oye ti o dije dupo gomina labi asi egbe oselu awun iye ni bi eto edibo to nbo lona lodun 2027 lojobo thursday yun lana ona ni won fa owo ambassador tavik arapaja soke wi pe omo oye ta won mure o ninu egbe oselu ti pdp nipele oyo ti o si gbera pa lati koju awon eyan to ku dije dupo to ba de odun 2027 ambassador tavik arapaja lo je gbajugbaja oloselu ni eleyi to ti gbera tan lati lo sile ijoba lodun 2027 leyin ti awon eyan ba tuyaya tuyaya jade lati se eto edibo ngba na lati yan won ni gbogbo ijoba ibile metetalelogbon tin be ni tibutoro ipinle oyo ni awon eyan to je omo egbe oselu pdp ti yo si bombo jade ti won si lanfani lati so wi pe ambassador tavik arapaja o na ni awon fa kale o lati dide dupo gomina labi ase egbe oselu pdp won ni gbogan la kan tin be ni sanyo ni lu ibadan na ni gbogbo awon omo egbe oselu pdp ti won pe wam ti won pe si o gbogbo awon ti won je adari egbe oselu awun ti won si mo ti won nse o na ni won so bi pe e wo ko se eyan meji nigba ta won yiri re wo lotun losi la won ri pe ambassador tavik arapaja lo ye lati dije dupo gomina labi ase egbe oselu todo ta won nigba to lanfani lati ma soro alaga to wa fun ati ma fo wa awon eyan soke ninu egbe oselu awun barrister oliver okeke o salaye lori idi ti awon fi yan ambassador tavik arapaja ta won ni o kaju e bawo kajulu ya ni ya ohun na ni o le se o na lo mu ki awon na lanfani lati pe gbogbo awon ma egbe oselu PDP tin be ni gbogbo ijoba ibile ni tibutoro ipinle oyo lati lanfani ati yan awon eyan won fura ra won nipa si so pe eni ti awon lanfani lati fa kale re o won ni bakan na lo ma si se sori ni gbogbo awon ipo to ku ninu egbe oselu PDP e ti won lo re koju awon eyan to ku lawon egbe oselu to ku ni bi eto idibo to nbo lona ni odun 2027 ni orilede wa Nigeria ti o si yo ipinle Oyo sile bi ti wu ko mo nigba to wa lanfani lati ma soro ambassador Taufik Arapaja o kedu pupo pelu gbogbo awon oluko eleyi ti won lanfani lati ri pe awon kan yo kuro lara won eti won ba iku ojiji won pade latara awon eyan ti won je ajinigbe nijoba ibile orire koda oni ki won dide ki kaluku won ki won si teriba laarin iseju aya lati mo riri awon oluko ohun ti won sise takuntakun sugbon ta won mu okunsika ti won demi won ni egbodu bakan na lo tun se lalaye o ipe adura ni gba o agbara ki gba ki gbogbo wa tubo ma gbohun adura soke lojo ona ti ri pe awon akeko e ti won ku ati awon oluko to ku won pada si akata awon omole bi won ati yara ikeko won ko mo da be ni pe ile eko won yo da horo oni adura na ni ki kaluku wa ka bere si nigba lati asiko ilo to n si nigba gbo wi pe gbogbo bi won se ko won lo na ni gbogbo won o pada wa sile pelu ayo ati alafia o won ni gbogbo awon ti won di asoju lati dibo ninu egbe oselu PDP o na ni won yan awon omo ilegbimo asoju sofin ati awon omo ilegbimo asofin ti ipinle Oyo sipo honorable Peter Olapoju Olusina o na ni won mu o gege bi oludije won ti o dibo koju ekun idibo Oyo South Senatorial District o na ni won fa kale ti o lo ri soju omo egbe oselu PDP ni bi eto idibo to nbo bakan na le to ti fi igba kan ri di alamojuto fun eto idajo barrister Michael Lana o na wa lara awon ti won fowo re soke pe yo lo ri soju ekun idibo ari gbogbo Oyo Central Senatorial District bakan na Senator Gbenga Babalola o na ni won yo wi pe yo lo re koju eto idibo ni Oyo North Senatorial District na ni ijoko yi na ni won ti kede re fun awon omo egbe oselu PDP ati ipinle Oyo lapapo wi pe awon ti ni awon asoju o ti o toju ni bi eto idibo to nbo lona lodo 2027 won ni bakan na ni gbogbo awon eyan ti o dide jupo si omo ilegbimo asofin asoju sofin mererinla iyen lati ipinle Oyo won ni won ti wa nle digbi o awon meji le ni ogbon ti o lo lati lo re soju egbe oselu PDP ni bi eto idibo to nbo lona lati lo si ilegbimo asofin ni ipinle Oyo won ni gbogbo won patapata na ni won ti karuko won ti gbogbo awon ti won wa nu egbe oselu PDP ton si lanfani lati joko teti bere je gbogbo gbogbo re bo ti se nlo lojobo Thursday lana nigba ti won yan awon eyan won si ipo lati lo re dibo lodun 2027
0: oda iwe royin the punch ni ayin je kin tun mu eleyi won ni eyin egbe oselu APC ton ti ile ise are ni ojobo Thursday won ni won ma fi oro lede leyin ti igba keja re nigba kan ri Atiku Abubakar ti won ni won kede o ninu egbe oselu Bomi Lowo Kin Bo Lowo African Democratic Congress ADC wi pe ohun na ni omo ya awon o ti eruku si so lala lagbon oselu won ni ile ise are ategbe oselu APC na ba ni keni iti ogede in loro Atiku Abubakar o ko te to nkan ti eyan ma pon adale lori bi ti wuli omo won ni se Atiku Abubakar won ni kese iberu fa won pirin bi ti wuli omo won ni lagbon oselu ina abi to ba ye pe Atiku Abubakar mi ina ba lo re mule ni o nigbati ile ise are ti won ma fi oro lede won sa pejuwe awon eyan eleyi ti won kora won jopo ti won be leyin Atiku Abubakar gege bi awon oloselu eleyi ti nu bi yato si awon ti won ni afojusun kankan gidi fun awon orilede Nigeria won ni ninu eto dibo eleyi ti an se awon eto dibo abenu won ni Atiku Abubakar ina lo ni ibo eleyi toto orin le ni 1,300 to ati 1,450 o le ni egberin ati million kan iyen 1,846,370 votes won ni eni ti o ti wa bi gba kan je alakoso fun irinna oju opopo na wa iyen rotimi ameshi won ni ohun ti e million won ni 504,117,000 ni ohun ni ti e to si je yi pe eni ti o na Muhammad Ayatuddin won ni in to ohun ni ti e won lo ni ibo to ogofa o le ni egberun merin din ni ogojo 177,120 votes in lo ni ni ti o nigba ti ma te waju won ni bi won se wa kede esi awon adibo ntan won ni amechi ati ayatudin ne ba ni nibo as ko lo bidu tomode re tagbari esi dibo eleyi awon oni gba rara bi ti wule omo bo ti le je pe won ni esi dibo hun ina ni kojo o ni gbogbo awon ipinle mererin din ni ogoji eleyi tin be lorilede nigeria ton ti olulu le wa ilu abuja na wa salaye ro pe kini eto dibo to je pe ayuyu ponu ebaje ile wa ni ki awon tewo gba won ni awon eyan mejeje ohun won ni ngba ti won fe lo bi ti won ti mo kede sidibo won ni abe ti ri wa nbe ni awon ni nkan ti won fe fi gbe si aye awon se eto dibo to je pe ayuyu ni le wa ni wa joko ke ma ka ke ma se 1 2 won ni awon olanfani lati lo be o nigba ti won ma fi oro lede ile ise are na wa salaye ro pe a se ti ri bi egbe oselu adc well done e ti wa kede atiku abubakar bayi saju eto dibo 2027 won ni kini iti ogede loro re tori pe awon o ti e gboro mo weyin wo rara ngba te ti wa fi atiku kale lasiko ta amo sa o won ni oro to ti wa da bi nkan o ninu egbe oselu adc pelu ba yen so gba eyin se bi ati la fe mo se pinpin re ni laarin ariwa ati gusu orilede nigeria latodun 1999 ba si se nsenu amo sa bo ti le je pe won ni iwe ohun iwe adeun na ko si ni ki kole o amo sa lasiko ta wa ile ise are won ni so ati ku abubakar ko le deruba
1: to e je lo tarata o di ile ise eloyi tori si oro abele lorilede wa nigeria pelu bi alakoso fun oro abele bo ti se se lalaye to si npalantia bi pe awon ti se awon igbese to lagbara loju ona ti ri pe arun eloyi to be sile ti an pe ni ajekale arun to ni se pelu tita olobo ebola virus won ni ko si nkan kan to jo lorilede wa nigeria ba ti se nsoro lowo lowo bayi o eni ti se alakoso ohun olubumi tunju ojo lo yojo oro sita fun iko oniroyin nigbati o ndara po mu awon ti won wa ni igbonu ti ijoba lorilede wa nigeria se ipade papo ni ipinle eko lati salaye bi nkan tu se nlo fun are bola tinubu won ni femi gbajabi amila lo lewaju ipade ohun o lati salaye ohun ti nkan bi ti nkan gbede duro lawon ala enu ibode eleyi to wo orilede nigeria ati ipa ti orilede nigeria ti nko pelu ile ise tori si oro abele lati ma se ayewo fini fini si awon eyan ti won wole si orilede yi papa julo ni papa koko furufu ile wa papa koko oju omi ile wa ati awon ala ala enu ibode to yiwo orilede nigeria wa ti awon eyan le gba lati wole won ni gbogbo re na ni awon ti won sise ni agbon yi ti duro wa wa lati ma ri pe won se ayewo to ye fu gbogbo enikeni to wole wa si orilede nigeria ka ma ba fi po lupi tori pe orilede nigeria na ni won ti bere si ni na ka si ni gbogbo agbaye wi pe e tete bere si ni se ayewo to ye o lori awon eyan ti o mo wole si orilede ko ma ba di nkan mi o ko ma ba fa lobo lobo si orilede wa nigeria lowo amo olubumi tun di ojo ti se alakoso fun ora abele ti jade o yo si bombo o si se lalaye pe won ti ni akosile eyo kan bayi lori enikeni to ni titan olobo lorilede wa nigeria
0: iwe royi the punch ni ayin won ni sultan tilu sokoto muhammed saad abubakar eleketa elo ti fi asiko yi ro ti kere awon orilede nigeria lati tepele ma adua ni kikan kikan kikan fun idagbasoke orilede nigeria ki omi isale ko ma dapo mo ti toke ki gbogbo nkan ma dapo o saju eto dibo gbogbo todun 2027 o isala yoro wipe e gbo akoko yi gan nla nilo awon adari ti ni afojusun rere lati je ka bori gbogbo pirija eleyi ti o nko ifo ti oloyi fun orilede nigeria eni ti se ori ade ohun ina lo pe fi ipe ilede o la ko tin fi atejise aku odun Idir Kabir ranse si awon orilede nigeria lojobo Thursday ni bi to istepele mo pe egbo adua na ni adua na la le bi se toro nigeria yo fi lojutu o wa ro awon orilede nigeria wi pe eja ma gbe ka ma lemi sokan ka si ma ni emi ijomo orilede nigeria lati ma jo gbe papo oni mi ma gbe papo pelu alaafia ina ni o je ki idagba soke le to lorin ko ba orilede nigeria o won ni eni ohun eleyi to je pe o na ni are gbogbogbo fun to je igbimo gbogbo awon ti an mojuto oro esi islam lorilede nigeria lo wa sala yoro bi ewu eja be lohun eja be lohun fun itosona korilede nigeria ko le ba dagba soke si o saju eto di gbogbogbo odun 2020
1: kasi be lohun na lo se pataki lo se koko fun rin ajo ta rin lasiko yi tori pe awon omo wa won be ni akata awon ajinigbe
0: ojo medogun
1: lati ipinle oyo
0: esanu wa
1: awa na nla anfani ati ma so sita o awon eyan ti ru fe isele yi be isele si won wa ninu o nta mi o ru mi lowo lowo won je ndi alaafia o gbogbo eyan lo pero to je nu ile won awon o jeun o won wa ninu ronu ni lati ri pe awon eyan won pada si akata won ko je bi ta wa ri mo fun ti aro toni lori iroyin ta pe ni edo
0: ja ma fi asiko ki omo lojo bi
1: kolade asiko eyin lojo bi re
0: o ni lojo bi omo ko ri mo
1: ni ronyi
0: mo ji so fun pe gbogbo gbe bodorun o ti mo pe ade era na ni
1: eh ki se wa je gbe
0: to wa ni o si bi ise
1: o wa bi ise
0: a wa nbe bi ise
1: o wa nbe
0: so yin o me bi ise lo so yin gbe bodorun wa
1: o wa bi ise o ati tunde o wa bi ise
0: lo Colorado International emi ri o so po re o
1: emi
0: ri o so po re o
1: emi epo
0: my spider ti ni
1: olori won ni
0: ki le gbe won
1: kini ti bi
0: ti won mo nanu oke
1: e mo nanu oke ba
0: ja ju anu yin se kini kilo na wo si mi si kilo
1: wo
0: mo ti nufo to e
1: so ma ro ma ro mo nsi a ti wa o ma ro ma nsi
0: e ma joko ti o ma joko ti o ma joko ti o ona te rin yato o
1: ona si kaluku do rin yato
0: o ja bo si ra won pe yanyan
1: so titi ago 12 tori gurugbo iroyin titi la Akinsola loruko ti
0: mo
1: ba ka di mo fun toni opo re la lanfani lati se loke pe
0: abidemi loko temi akande loko baba to bi mi lo mo ra gba bi o ba se loro boba pe ti a mo se lojo ale a ku odun a ku asiku odun
1: awo le duro di time to ma
0: se emi wa yo so ko
1: odun ka wa ju gbogbo
0: won mo gbon ka ara awon agbalagba
1: mi awo mo ju odun ka wa ora agba re wo ni
0: so ye kaye mo kanju
1: ba won yo
0: ma lojo mo lojo re mo ja mo lojo re je efemi ati ele
2: Wagyu FM 96.7

0: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Yeluruko Olorun Oba Ajoke Aye Oba Asake Orun Gbogbo ope patapata t'Olorun Oba ni se Gbogbo yin teledumare Oba wo la nso nipa re Oba Ajoke Aye Oba Asake Orun Oba loga ti o ba di ojo gbende alkiyama Je leje ngba ta fi wa sinu aye pere nikan lawo ma se Odo re nikan la si ma wa iranlowo wa Oje ri fi wa moju ona to to si oju ona awon eni ti ri olon ti binu gogo muslimi mo ki wa laaro yi ki wa mo ki wa pe wodun le ya todun yi pa julo awon tadani wa yonda fun ti won peran odun lodun yi na ti lamfa ni ati darapo mo odun baba nla wa anabi ibrahim alayhi salatu wassalam ti mo modu jogun re sallallahu alayhi wasallam mo awa le mu mo re mo wa dupe o le ya re pataki odun kan to lagbara pupo pupo ni o da ti mo ede yin lati ma dupe waju iledi mari en tolorun ba kadara ko ba loke ipe nitori sawo mo se osuba mi 1447 tawon aye 2026 to faramo ti dododo nu aye ti wa ati ba won se akan be iledi mari ko dakun ko ju ko ma se le ila se mo fun wa nu aye ya tun ba won se opolopo ati opolopo re loke wala haula wala quwwata illa billah pelu ayo to kun ati dunun Pinky yin kaabo si kan ni lage lo laaro yi 96.7 FM oke gajo ki Pinky yin kaabo sori eto yin eto wa Ira West Lamu lape ti Ayeye odun leya Going to be a special one Yen yara yen ni papapa Eyin ta ba ti se akoko yi tan ta dupe lowo Eledumare Olo abala ki Olorun wi ki lana bi wi ni soki Re ni oro to po ko a fe dupe ni Leyin igba na a wa si fere le fun yara ile ke pe ke ki awon ebi agbara wa yo to ranfa ni tari gba yi agbara owo ogbe agbara ogbon ogbe oba to lakala ile wa ni ile awon oni mimo ku gbe imo yi oni mimo to je pa jo n wo leya lo kan kun o ba wa se ile ya ka aro la won kan pa na adupe ti wa fi yo won ini yan ta fi la fi dupe nwaju olo amoye imamu ti won pada gunran leyin ti e ni mu bari abi ori bi to e ko se youtuber ko de gunran oto la won to ba se ko sinu aye won kaaro ni won sare lera won kaakiri pe pa fa lagbaja ko wa lo keji won si waju kirun fa won e ko si pera imamu tolohun yonda fun lodun imo ba yin dupe won fa ma mu na tolohun kadara ka wa na o to seyin won wa dupe lodun dupe tara leyin igba na ka si oju opo le feyin ara ile kebere si kira kira wa fun todun a ti seto nini o se ni labala la koko mo ba koko mo ki baba wa leyin olohun ni aya sheikh abdul gani abubakar grand chief imam of ilu ibadan e yoruba la pa baba eku ase yori eku ori ile je meje kiyin mo kiyin odo aye wa eda ko ti yin o da pupo ju lo ma je o baje lai lai ka tun ri orun fi sa sope sara adani waye o le da ara ayo tin fi yin dai ni ko fi yin da doju alegbere atawo omo yin te bi sinu aye na wala haula wala quwwata illa billahi la ilaha illa oju ba fo sheikh abdul bari adetunji apole doctor ake okewe eku odun ba mi abraham salaudin opa musa ile pelu ile olorun to farasin ile pelu e waye ti kada olorun ate to wa nibe olorun awon oke to wa nibe tunu awela ajo ki nigeria ate wa ni umura mo ti leya yi we ye to wa nibe ke lo we le dun to wa nibe yo ni ja se mo ni yen ki baba mi o wa pada emi ma fo ti agba afa agba gbogbo ijoba ibile egbede atagbegbe re lati le toko sheikh olateju olana se ku rire dohun nu aye ti yin ati jo se todun e ni fe idagbere faye ami mi agba Aseke Abdul Qodir Olunlade agbalagba laarin awon afa e ku odun
1: o da lagbara o
0: yo ni ja se mo
1: oba to dogbon to ni kago keji
0: Aseke Abdul Kabir jalaruru baba ku odun
1: wa meji meji
0: o ati yin to gba Olorun ni ko nigba ko ni ko ti wa na Aseke Doctor Bilal Yusuf Shitu Grand Chief Imam ti ilu Eruwa atagbegbe re baba e ku odun Chief Imam of Oyo Township or your kingdom Sheikh Barista Bilal Akinola Akiugberu Baba o ti do unu aye ti yin na Baba yin yo
1: laye
0: laye ati gori mu nbare ti kirun yidi odun itu ile ya fa won eyan yo ni ja se Grand Chief Imam ti ilu Ogbomoso Sheikh Ali Imam

0: se baba wa tokun ankira wa ku odun
1: alhamdulillah
0: anke awon ololufe wa ku odun
1: luwa o se o
0: nile yi ati loke okun
1: ati le okere
0: lese kuku ati lona jinjin
1: adupe okira wa o
0: ni baba ni ya lomo lololufe atebi lapapo akira wa ku odun
1: luwa o se o
0: olohun ni je ka fi odun tini tan se olohun ni je fi dagbere faye baba wa tokun asin sodun lo o
1: on tesi waju
0: lati ijeta oni ti se ojo alaruba odun lo ojo meta leyin re na atun le ma pe na lo
1: allah akbar
0: iru anansin fo eni ti o ba ro we na lojo leya oni a pe na lana en ti o ba ro we na lana sugbon lagbo kan le ni ojo ti teni alaji wa tokun
1: ona
0: to le pe ran to ba wa di ni ola ohun wa ni to ba di lola ohun wa ni gbedeke gbedeke to wa ni ni pe a peran leya ni ola oni lati eyan asunba a ma pa lo ti o fi di zuri ti o fi ku oku iseju mewa ti won pe ran asiri a ma peran lo
1: sugbon
0: te ba ti a wa le kirun asiri ntan aba wa tokun
1: otun odun to nbo
0: odun odun ti nbo
1: iyen le titi ti balabala
0: balabala ko rimu
1: asuba koja
0: to fi koja eh to fi wa
1: ayi la tun tele
0: alaji
1: to fa edipa ago merin kun die
0: lola iyoku to odun ti nbo
1: ko fi obe pamo
0: ko fi pamo
1: olohun seun ko
0: ba lese to wa pada wa pa iran
1: olohun ti seun ko ba lese
0: atun wa tun dupe fun olohun awa
1: ala ko ba die
0: awa atoko
1: pada wo jari
0: ala to wa tun dupe fun olohun awa atoko opo tan du ni wi pe a peran leya eran leya ta wa pa won aposi
1: a pa o se pelu e
0: beni beni awon kan o pose sugbon wa patewo eh en yo pe iwo olohun iru ewo to olohun to wa dropu dapo mo dunun fa won bayi
1: iyen tun yato si o se
0: o tun yato so si
1: o se gan yato se ran
0: leya o yato se ran leya
1: mete
0: ta se npa ni a n peran leya
1: okay
0: won ma pose ba kan wa si mo patewo
1: nigba ti oran ba de
0: nigba toran ba de
1: mo je patewo olohun iru ewo to wa
0: olohun to wa lele yi
1: ba je ru o kan wa
0: olohun mo je o kan wa o
1: kan wa olohun o
0: ha baba wa tokun eko ta wa ri ko ni bi odun leya ni soki
1: oya oya
0: akoko mo fe ki awon ara ile omo mo wi pe oju to pon ise anabi wa ibrahim jo kini ana apon kuko
1: apon la lo pada je
0: apon la lo pada je apon la to wa je oni in lo wa je idunun fa wa ni asiku ta wa wa yi
1: asiku ta wa yi
0: be ni to re n to fa aji ta n lo anabi wa ibrahim ati anabi wa ismail ni o a mejeje oni o in to fe na le ya ta n pa odun idul adia ta n se yi eni to lo nnu sababi re anabi wa ibrahim ati ta ni o
1: ati baba
0: re ati baba re ati omo re ti se anabi wa ismail aba wa ala koko ifarada so ri in to fa la todun to lo ye ti ko ti to ti make mo so fun o ni de de asuko ta wa yi pe lagbara olohun olohun o de ma se fun o
1: amen
0: ko wa ni fi kan gba kan lowo wa
1: amen o
0: ala kokko nu ni o layaraye nu elekeji atekwa kanipa ye olohun
1: iberu olohun
0: eh olohun ni laya na la loha luumuha wala dumaha walakin yanalu tekwa aba wa olohun lo wo leran je o ohun esi mu eje
1: ki ni o fe je se
0: aba wa sugbon to ni di lowo wa ni ipa ye olohun
1: iberu olohun
0: kaberu olohun
1: ta fi pa
0: ta fi pa ni pari ni soki o na ni wi pe ta ba ti wa nsadua ka ma yanan na ore ti a n fe lodo olohun anabi wa ibrahim yanan na ore ti n fe lodo olohun o ni rabbi habli mina salihin omo ti ma omo to fun mi ore to fun mi towo mi o to
1: ni ko se o
0: ni ko olohun fun mi o aba n to ba fi le muya abi baba to ba fi le nkaya soke to fi le so pe ah kuku mo nta ba lodo won omo ti won bi won ti wa n lo e fun ah mo nta bi ta ba lodo won bo se de bayin laya baba ati laya baba ati ya ka oke pe se ka so abi ka ma so e ja so na ni ilo na tun japa omo yun omo papa nla ginu ni omo asati su omo esu belekinu iyan ma yan na ore to fe lodo olohun ni pe rabbi abuli mina salihi ore to da towo mi o to ni ko olohun fun mi aba wa ni pari ta ba ti n sadua fun ra wa ka ri pe a n sadua fun iyawo omo awon ebi dukia wa ti mi ati yi ti o mi agbara olohun ti o fi di jo mejo ta tun ma mu tutun mi wa lodo odun la n sodun alaura.

0: alhamdulillah rabbil alamin
1: alhamdulillah
0: awon agba nile yoruba
1: alhamdulillah
0: won ni ti eru ba monuru yo mo pe da ninu aya ninu alquran kerim oro olohun ba leke ola
2: alhamdulillah
0: baba laura bi so wi pe Allah bi asabi kun in shakari tun wa amamant wa kana Allah shakiran alima
2: alhamdulillah
0: agade wa yo fi aje wa
2: alhamdulillah
0: ifun pinpin o wa fomo ede yan
2: alhamdulillah
0: omo ede yan o le ko ma ba ile re tolohun fe je ninu e won gba ta ba tin se ope ohun to daju ni pe ore wo ma po si
1: olohun oba
2: alhamdulillah
0: o si un meji tolohun oba be lowo kaluko asaju eda nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam
2: alhamdulillah
0: asaju eda so wi pe tolohun ba jogun sanmo mejeje ati le mejeje fun ma adamo enikan pere ohun tolohun be lowo iru eru be ni pe ko sa so pe alhamdulillah awon ore ta le katan yi eyi ta adamo lore atawon eyi ta ti e mo po ore nto si je po ore latodo olohun laaro yi apanupo a so pe alhamdulillah olohun e se o amsalami omo lani ade umi aramide princess oladi gold oladi meji adeboje yusuf Abim Bola Olugbenjo
1: Alhamdulillah Alhamdulillah Ti won ba bi bi mo dupe si
0: Pa ju lo ore odun leya ile ton lo lowo yi Igba to dun bo bi igba ti kaluku ni le da omi bumu lenu agbon abinu ode kaluku ni Pa ju lo bi gboro se la ko ta wa nbe yi Ogun bi ose meji ose meta lopolopo obi ti kemi soke bawo la won mo awon si fe jade odun kini won fe wo kini won fe je bawo lo ro eran o se yo o ba dani ma gbagbe afowo mejeja kan sara seledumare eyin na lo lohun pe wa ten da yi ko se n to le daru e mo asa won eyan o peran odun lodun yi ha
1: O pese rije.
0: E si fun wa lalaafia.
1: O pese rilo. Mo sun layo mo ji layo.
0: Olo. E ja lugbade arun.
1: Alhamdulillah.
0: Aisan o yale kaluko wa.
1: Olo o se.
2: Alhamdulillah.
0: Olohun e se
1: o. O mo se o.
2: Alhamdulillah.
0: Amo pe wa wa laaro ye.
2: Alhamdulillah.
0: Gbogbo awon eru to tawo soke laaro ti won so pe alhamdulillah. Olohun e ma bo pe enikokan wa je
1: o ti gbagbe
0: awon to wa nile okere tun wale awon to nbe lajo ara iko wale awon to wa labuja wale ati aye tawon eyan wa wa kakakire awon ti o wale agburo banu je lori won olohun e se alhamdulillah rabbil alamin iwo lolohun iwo na ni olohun iwo ni olohun adupe o eh o si nkan kan ta le se ju pe ka ma dupe fọlọlọ wa ri be ngba na o tun se ladua lekan si gbo awon tolohun oba lo fomo la keji lai daruko pe lagbaje la ka se
1: mo
0: da awon to nawo re toto o ba ko to bun awon eyan lowo
1: pe
0: dori awon to reran fun won eh ni wo wo ti ninu aye eyin na o ni toro je
1: mo
0: to n lo ada ni waye kadara ke ti julo loni todun ipe yi lodun tele yi o tun pada ju yin lo mo nu odun te lo laye albarka nabi wa muhammad wala hawla wala quwwata
2: alhamdulillah
0: iwa to se oju opo le fa won yen wa nile

0: mo ki gbogbo awon to nbo wa nu le dada se mo dupe gan mo wo lara won na ngba mi bi abikele ni mo so e bi un ti mo so oye a ma ri be le kokan akoko ta wa ya ya yi ati fi be olohun
1: ati
0: fi be lori awon omode won ya si ni gba popo olohun o gba to ba ri be e ja sun si waju fun awa ti olohun kadara ka lanfani ati ma gbo mi laaro e ja ki awon eyan wa e ja ki won ku odun e ja ki ra wa ka bara wa yo ka fi akoko yi ka fe mi mori han seledumare awon to sumo ata awon to jina eyin na mo pe ikanni agbaye loro lage luje o de yato si
1: elekun
0: e ki awon eyin to nbe ntosi e ka awon to nbe lese popo ata awon to nbe lona toji gugu apata ka kira wa fodun ko lohun ko ma fi le ko ma fi sase
2: lo eyin ti koju opo
0: to e wala awon eyin ti wa loju opo abi Abiun ti mo nso oye mo fasiko eh ka fi yen ka fi dupe lowo eledumare ni awa na kira wa ni kan yi aki baba wa to je oludasile baba e ni fele isase monu aye aki awon loga loga odun eleyi o ni jokun fe ni kokan aki awa osise to edori awo osise oje were bi lupona mo ti ja na atawon to kun na be be olohun ko gba wa ni kokan ti wa na ga o de ja sopo odun laye wala haula wala quwata illa billahil azim e lo ta lo wa loju opo wa alekun sala ya wa
3: Ekueto
0: Barika di sala.
3: Akodun eni o so po e o.
0: Mi ledumare ya mi.
3: Olorun o da mo si Olorun ni se ni foku ta se laye o.
0: Amin o.
3: A so po lo po e o. Olade Adebayo, yala re do ni lati eyin drama o.
1: Dada.
0: Eku orire.
3: Po fasi ko mo fi po fi ki ololufe.
0: Eh.
3: Baba Barika Afukahar Adebayo.
0: Hmm.
3: Inu mi tun dun pe baba e tun a tun jo sodun odun ni
0: ni yo si ni ja se mo
3: ah alama mi kini ka gbo mi
0: eh adupe
3: oluwa ni o se oluwa se
0: oro ti ye o se
3: adupe o ah ni tele esokun mo wa ki gbogbo ara ro mi pata awon baba safa awon baba mi baba dada ti mo fi ohun yin ti mo fi gbe kaki ni kari baba iwa mo kale
0: ni allah akbar
3: Olorun o ba mi so won de gbogbo awon ara mi ari mi sala gbogbo awon bode o ki won ku odun owo so po e o
0: ami eledumare
3: wa fasi ko yi mo fi so fo na awon omo ite wa lahamo
0: to
3: mo gbe onje de ni mo nje mo se reti ogbu eku
0: allah akbar kabira
1: ekun yan olorun so de
3: yi olorun yi awon omo e ko si yi awon disai
0: ami
3: o jo won ku lahamo kinu awon tori gbogbo ba se Inu awon eyan won ko odun.
0: O le dun ona o ti o gbadun da.
3: Olorun o la won. Olorun o gba wa fun won. Ka siri won laaye.
0: Amen.
3: E ku eto yara re do ni la yin drama.
0: Iye ka fasiko yen ka fi leyin igba ta ti pe Olorun tan ati pe awon to kun to tun ko aye le lowo. Awon to je alase wa ni awon ijoba.
1: Ijoba
0: awon agbofinro awon ara ni gbogbo awa ta je stakeholder lori oro to nbe le yi patapata. E da kun gbogbo ani ka sise wa bi ise ka ran ra wa lowo. Olorun o lu enikokan wa ata awon olori wa ko lu won sababi. Won da awon mode ipada layo atala atawon ebi won. Ati gbogbo awon oluko won yin na sodo awon ebi kaluku. Wala haula wala quwwata illa billah. Elo ta lo wa loju opo.
4: Alhaji Usman.
0: Tin yo ni
4: ba ka ro pe to.
0: A ma ku
4: odun. E po da so po re.
0: Ami eledumare.
4: Oruko mi ni Alabala tojo Oloyin Academy.
1: Elaji dada.
4: O ki dile ni mo ki awo mi mo ki awon ma mi.
0: Alhamdulillah.
4: Bo de ki awon ana mi Alaja lori ta mo ki won.
0: Seun.
4: O ki Alaja ya de je legusi o ki lo da te
0: la. Won na ni won gbo yin bayi. Iya.
4: Ki gbogbo le patapata mo ki atagankan mo ki ya mi agbo ola lapata mo de ki o gba awon ololufe lagelu
0: e seun
4: opolopo don la seun
0: amin eluwari e seun dupe patiki re enje kajo ko ti sa lo mi di oda enikan to ti wa nbi ngba na hello salamu alaikum hello salamu alaikum ya
5: ele ka
0: barka di salama ku odun
5: e wo
0: ni fele isase mo
5: ami olohun ami olohun oruko temi ni ka ode ti gbogbo e mo si popo gbogbo mo gbona
0: e seun
5: e se ku odun ne
0: ayi o ni ja se
5: ti awon ti mo gbigbe olohun ma sanu wa lorilede nigeria
0: yo ami o ami o
5: osi ati gba ti mo ti gbo se oyen wa life platform la wa odo ko lo ma lo ma se wa ni ego eru keru
0: wa
5: life do ifo
0: Na akbar akulakai Oluwa sanu wa. Ah to afi ko Olorun Olorun o sanu wa.
1: Eyin
0: na tin be nu adura ile ni ka sa ma se. Eyin na tin be ni Olorun ni doju adura ti gbogbo wa. Lagbara Olorun laipe laijin Olorun si sanu. Hello. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam to Laisa.
5: Akodu yo.
0: Adupe Oluwa seun.
5: Odun aya gbogbo wa lagbara Olorun. Oruko temi ni Oju Omowe. That is United States of United Kingdom.
0: E kaabo, e seun.
5: Abi be ti pado mo aloju lana, wale.
0: E ma binu, e ma binu. Okay, ayin tin ajo eda, e ma binu. Olorun lo ni ko lori be. E ma binu, e ma binu.
5: Ajo so polo
0: polo lai. Olorun, e seun ga.
5: Gege bi adura te wa se. Olorun wa wola gbogbo be ki tun wa loni pata. Yo ijo mejo wa ti godun lori
0: awon lati ba lo lo ami ami olorun
5: ba lo lo olorun awon ogun kan ti be ku ba lo pata
0: ai seun e seun
5: ti ni so kini e ma be ti bo
0: a eto yi da adura ti o ki da po ile ise da ori ope na la wa bayo nda emi awa ba se je ala yo kan laaro yi Olorun o ba yonda fun wa ka ma je ala yokan awa ba se wa laarin awon eyan bayi ti ba se iso ati anu Olorun oba to ga julo Hello salamu alaikum ti wa lori afefe o aku odun o
2: Hello hello alaji
0: ati wa lori e ti wa lori afefe o aku odun ta lo nsoro mbole ti npe wa
2: Lati Eruwa Tajuba Oku
0: Oh lati ilu Eruwa ile baba mi e ku odun
2: Odun na ni o
0: A se ise mi eleyi o ni je se mo ami o e pele ami Olorun e seun e se
2: ya wa
0: patan ki o awa na ki won won se mo dupe gan

0: ma wo ra re ran o ti kan wa na laaro inu o ti kan wa na laaro inu makan makan loye kan lo to lo mu phone dani o wo oju re fetu fetu pe abi nta ni abi mo ta ni oro kase ogba abi nta abi mo ta ni ajo ni oba play re njo monday ti o work o plenty ze ogbon kankan o gbianju owo ojo weze o tun se ko bi igba te ebo ba fenu ko sole the same thing applicable to Thursday ma fo ma panic Friday today en bi ti won ti ko gbogbo ticket e latojo Monday gbogbo ticket e latojo Monday ti won o ti ko papo sugba o gbianju lati activate ticket yen ko le wulo fun o ni o ko le jo wulo fun temi ti re o de le lo ticket oni beta yen na to je bonus play 3 ticket get 30 ticket to ba ti send the code yen *347**1004**347**1004**2#. O de le gbori ero lijara wole www.cashhead.ng www.cashhead.ng iyen na tun gbe ede be gan fa abada laaro yi a bere si ni ma pin owo yen a be lori 50,000 naira to ba ti send the code yen *347*1004*2# to ba ti send e won a da message pada fun e message yen ni bank to ti ma ra ticket wa iwo ra ticket click bank yen wa te ye ticket to fe men yo kan abi meji abi meta yo wa so fun won pe oni meta lo fe abi to ba ti ni be ni yes yo so fun won pe 15 lowo re o si san odo be nu 3 ticket get 30 ticket nu tactics ni ti o ba yi olodo awon ni POS won bo se to re awon yen o tun gbe ode be o tun gbe mi debe laaro yi 50,000 naira ja bere ta lo ni 50,000 naira yi ta lo ni ingo fe fa won sewo o egbe ko o hello
1: Ekaro
0: sao.
1: O pada ku zenu e pada.
0: O pada se kini?
1: O ti ku zenu e pada igi.
0: O ku zenu nte e dele fun.
1: Mwa pelu e.
0: O ku zenu nte e kele fun.
1: E mo kontu sele.
0: Mi ma.
1: Ele ke di si ma delele.
0: Ok.
1: Ele tu ba je se kon wan lo chon ye November ni sore la si ti ta ta mo je e de npe number mi o te lo mo wan stare ka kri ni nu shop ni o pa fun
0: ok e gbo last number pe number yin ni
1: be ni 2662
0: ok
1: e ma npe number yen ko lo mo wan stare ka kri gbogbo nu shop mo wan stare ka kri gbogbo nu shop ibu be ni de le mo te ni pe mi o pa fun mi
0: omo dupe ada igba te koko je lo le ko je
1: 250 ni
0: na le ko je
1: be ni
0: okay bo iyen wole egbe yen
1: iyen mo je yen ele keji de to wa pe mo to je another 250 ojo yen o wa so lord mo te fe lo je fashion paris ni fashion ti lo di ni November
0: okay ilu wole wai
1: igbora ni o
0: igbora okay adubo wo ni igbora
1: Yolo
0: Okay, oruko yin sir.
1: Musumala Salaudin.
0: Okay, oda. Ko si wahala. Adupe fọlọrun. Ju gbogbo e lo, ju gbogbo e lo 50,000 naira o wole laaro yi. 50,000.
1: O ti se re na ni.
0: O ti lo be yen na. Congratulations. Won pe yin bi an se pe yin la akoko yen segbe. Congratulations. Oda. Iyan ti lo be yen. Let's go for 100,000 naira. 100,000 naira. 080 lo bere re. Sugbon pari pelu kini. O pari pelu kini, pelu ki lo pari si. O pari si 9178. 9178. Sugbon bere pelu 080. Ta lo ni 100,000 naira ni. 100,000 naira ni. Ta lo ni. Ta lo ni. Hello. Hello. Hello, Caro. E da wa lohun. Hm?
1: Won dan da.
0: Se binu court e ni. Awa na mo fi gbogbo tarata na gbadun dada. Ta gbe nu ni nbi yin. Mo tun yin pe bayi. Ka gugu jo da gbogbo e si binu. Ayo wa ni. Awon eyan to gbe phone lowo ti an fe je po adura ke binu ni lawon yen gba tori ke se number won won a gbadura pe kinu o ma bi eni an pe yi ko binu won bi ma wa pe yin bayi e mo gbe mo ti pe yin la kokon e binu court e bayi ti ma wa party ati pe yin ko tun yin pe o meji yin o pe tin ba ti tun yin pe bayi te ba igbe a delete a pelu mi tinu obi a pelu mi tinu obi a je pe eyin si nbinu lowo nu e da ku eni ti si nbinu lowo ki la vi re ju pe kasa katan suru kasa mo ra file oke bi ti ke ka ke bebe komo re binu bantoda komo fi binu bantoda komo e bantoda je a tun yin pe bayi te ba binu e gbe te ba binu e le ma gbe ko le ko lo fa rara o connect okay e gbe e ka ro
1: e ka ro sa
0: a ku ojumo sa bo ti a ro pe inu lo bi yin te bi binu court e ni
1: omo tawon network e bi sun wa en yo data
0: ese salaye bayi o ti ya bayi ai len to tumo si pe e binu kankan bi ti wu omo
1: ah
0: orugo yan adugbo te wa isa
1: ajiye mi sefun
0: adugbo
1: mo wa leleye ni ba
0: eleye le igbawo le tin play cashe
1: ah gbe
0: se set e ti jeri sa le meji Elo le je ngba yen. Sa. Elo le je ngba yen sa. 50 okay. 100,000 naira le je laaro 100,000 naira le je. Ah.
1: Olo yi je o.
0: Alambele. Eh okay, eyin ni gankan le wa nbe yen gan. Congratulations. Customer came ma pe yin bi ase pe yin gba te kokko je 50 njo ni yen na won ase pe yin fun 100 delay na se gbo so bo se je ni congratulations iyen ti lo be yen e ja lo sori 250,000 eja lori 250,000 naira eja lori 250,000 naira 500,000 naira ma mura le *1007*#. Lo ma gbe adebe, ma po gbo o, ma po gbo o, ma po gbo o. *1007*#. Leyin ele a lo sori ₦500,000. Ta lo lowo eleyi bayi. Number yi. Hey, 250k. Laaro kutukutu ojo jimo ojo keta odun. 080 lo bere re. O wa pari pelu 8959. Ta lo ni dan yi. Idan number 250k. 250k. 250k. Hey. Ogo. Koma soro. Ogo oma soro.
1: Hello.
0: Ipari ipate.
1: Hello.
0: Oya. Yamo. Oya. Oya. Oya. Ta eduona. Se eda wo tani. Hello. Se eda wo tani. Ero po nbe yen bi mo se ngbo yi. Se shop le wa ni abile.
1: Shop na ni la shop la la pejo kole ni o.
0: Igbo le wa, adugbo wo le wa yi.
1: Alaro
0: ni eyan sango.
1: Be mi.
0: Ah. Oruko yin ni kiku.
1: Abiodun Chamiu.
2: Ande, ojo ayo.
0: Ah, igba wo le tin play kase. Leje. Lati gba yen egbo pa. Sugbe ri lent. Melo le play laaro yi. Ojo. Se ma yi gbe a ma so fun yi gbe a ko gbogbo ticket yin a ko papo. Okay. Ṣùgbọ́n gbọ́n kẹ̀kẹ́ wa wo pé so ti a lọ náà nu. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ káṣẹ́ ọ̀jẹ́ bẹ́ẹ̀. Congratulations. Ẹ̀yin náà ti gbọ́ iye tẹ́ ẹ jẹ náà. Àmì o, ìyàwó ni sọ̀rọ̀. Àmì o, yóò kan ẹ̀yin náà ẹ fọkàn balẹ̀, yóò kan ẹ̀yin náà. Àmì, ẹ má rí lẹ́ǹtì. Kọ́sọ́mà kí ẹ máa pè yín láti bèrè àkáǹtì kèsì yín. Ṣé ẹ ti gbọ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn? Congratulations. *347*#. *347*#. Ta ló tún wà ń bẹ̀? Ẹ ti gbọ́ confirmation báyìí. Tí n bá sọ pé gbogbo tíkẹ́ẹ̀tì yín tó ń play láti bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ ni yóò padà korí jọ. Ẹ mọ̀ pé mo máa ń sọ. Torí ìgbà mi ń bẹ tó yẹ pé yóò ka owó mọ́ èèyàn lọ́wọ́. Ìgbà mi ń bẹ yóò ka owó mọ́ èèyàn lọ́wọ́. Béèyàn bá ṣe bíi mẹ́ta mẹ́rin láwọn àsìkò ìgbà yẹn kò wéèsì. Torí ìgbà tí ìgbà míì wá ń bẹ tí ò ní ká nǹkan kan mọ́ èèyàn lọ́wọ́. Ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé gbà tó ti káwó mọ́ èèyàn lọ́wọ́ téèyàn ti ṣeun. Ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé lèèyàn padà wá padà fi jẹ. Irú ẹ̀ lọ ṣẹlẹ̀ sí Mantí ọ̀sọ̀rẹ̀ tán ní ìsìn ẹgbọ́ oní òun ti play látọ̀sẹ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ lọ́hùn. Òun ò sì á lówó lọ́wọ́. Láti ẹ̀ ti tẹ̀síwájú gbìyànjú. Ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn ọ padà dọbẹ̀. Ẹ rí bàǹbí. Ẹ já lọ sórí $500,000. *347 *1004 *2# Play 3 tickets, get 30 tickets. Play 3 tickets, get 30 tickets. Tactics ni. Game ni tactics ni. Oba play 3 tickets lọ́nà bíi mẹ́wàá 300 tickets kọ́ yẹn ni. Chance ẹ̀ máa bright. ma bright ju tawon to ku lo ohun yen niyan ma relent mo wa raro ta ma wi e ti e wa se fun ti cash e nikan o ninu gbogbo seted abansi to ba jese re ni ki se re bu ki se se bu o apani lekun jaye kidnappers amo olomo ni isin o ti pe ojo meedogun bayi ti an ti wa ni igbekun olomo fi wa si igbekun aye eyin ijoba wa esin sun en fori lesuka e a ti se bo wa le se nse leyin na ko le lefe se ilu ni eh ilu on lo wa nri bo se lohun ori e mo sun egbe igbese igbese nkan mo nkobo a mo pe ko rorun gba gbogbo wo to ba ti le mo po fe se ilu bayi o ti mo pe nti ororun lo fe se so mo wule ayin mo pe bi o se rire iro patapata la ba nbe o ojo kojo to ba ti nipinu pe mo fe se ilu o mo fe se ilu o wo gangan lara ara re lai je pe nikan kan so fun won ti mo pe nti oro gbo lo fe tori bo tori lati dari odidi inu ile inu ile gangan to je inu ile to je wo iyawo re atomo meji o difficult o gbo mi ye lati dari inu ile boya two bedroom flat lo n gbe abi a room self contained abi yara kan gan inu yara kan yen iwo iyawo re atomo meji abomo kan lati dari re o difficult o to wa so yi pe lati dari ile ise boya oje tailor ni o carpenter ni o hairdresser ni o olawon omo ise lati dari awon omo ise yen o difficult ka to wa so yi pe lati dari community ka to wa so yi pe lati dari odidi ipinle abi odidi local government abi ipinle abi odidi orilede koro gbo o ma ja gbo o si nbe kin wa nse nbe ah omode o de bi eru ni eru oba o awa da di odidi da ti dari odidi orilede gan to ye pe lowo pa nkan mo se ka ki gan ojuri to lati dari omo se to tele o omo se to didi wa bo po nfe wa ko se un lo wa o koko lo lo fiwe pe le baba re o lo wa o po nfe wa ko se lati dari won o difficult ka to wa so yi pe o dari community abodidi ilu ko rorun won se to rorun lati dari awon eyan ni kikun ko easy lati dari eyan ni kikun sugbon to ba ti a le so yi pe o fe se ohun o ti mura gbogbo e na dani ni pe gbogbo n to ba gba na lajo fun ehe oda bi orin Mike Wade won mo po oju ogun laye o ba ma ti mura sile lati igba ewe ni ba ma ti mura sile ba wa yi ba da ti oko ba re tu atota

0: tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan ah olova gan Michael Ade lo ni nasa yen aye oro gbon gbigbe aka jo nfi ti bi port e na ni bo se jenu eyin ijoba e ba wa fi kini port e ba wa fi ti bi port re e je kan mo iyo wale atawon obi won olohun o ni ja gbola buruse ni kokan gbogbo ebi ti ele isele si e mo pe won o le sinu dunnu eyin ba ma ise wa nu wahala atawon obi won nu gbo lawon ebi won na wa nu wahala ni gboro bo se jenu olohun o si won ni riri olohun o si won ni riri eyin o se leto abo akiyen ku se korogbo eyan bi ti aleyin na o ehe eyan bi ti aleyin na o emi kan na ta wa na ni leyin na ni eyin to arogbo keyin o ni keyin o le doju kon to lagbara jemi re lo ṣugbọn ise te gba ni olohun o wa pelu yin olohun o si duro ti yin oje bo se lohun o je lori 500,000 naira ta lo ni number 070 o pari pelu 8665 ta lo ni 8665 lo pari si half a million e ka ro sa o
1: e ka ro
0: akojumo sa mo si adagba na e da voice yi mo eh e n gbo radio lowo ni iya ile le wa be ti de shop nti
1: ile mo yo se mo la
0: okay ah emi ro pa awugo wo odun idi sunday ni boya nkan kan ti e tun wole loni owo odun o odun ti gbowo lo oruko yin atadugo te waisa adugo wo sa eh mo ni adugo wo ni ewa ibo le pe loyo oke bo lo nilu oyo okay, gba wele tin play cash.
1: Oh,
0: e ti je te mi lo. E je wa so le kan ri lati gba na le gbo nkan kan mo. Ra congratulations, e kuku ti gbo ye te je laaro yi. Abi? Okay, e kan ma pe ko wole ni mo ro pe le ngbo radio lowo e ngbo mi lowo ni. Okay, oda. Congratulations, half a million leje 500,000 naira. Olorun si. Hallelujah. Olorun si. Olorun si. Ami, obo sasiko. Bo. Obo sasiko po. Ebe sanwo le. Iya iya won tin disturb yin fowo ole bi osu keta bayi le tin dajo dajo ti obo si iya congratulations eh se yo si sawo ole o o ti da n ta fe gbo na nu congratulations baba Matthew congratulations won pe yin se gbo laipe won ekuti ati jeri na ti mo bi an se pe yin gba yen eh o ti tan bo se je niyan o congratulations ye amina ti wa nbi o wa ti leti le laaro yi ni o si bere si ni ha eranta oju mi si yan o si fi bag ba ko saki bi meji isi fi ha eran malu merin le pa lodo ti yin ni amina okeran wa ni o ma ja gbo si nbe tenu ko tete bo le ko abi npa won eyan le olori won won bo ni eje ma ba temi lo afa jisoro loku ti o ma gbe yin debe laaro yi in bi sere oni teran o wallahi ta les won bi lai lasila nti mo pe wallahi le lori o ye ke won po to ni ti ha eran dari nta a pade losan lori eto ta lo ta ni kan ni splash 105.5 fm ibe la a tun pada gbo to gara nbe yen na titi gba yen e ma ku amina abi jisoro e ma ku je bayi e ku ka

0: Atani se Olorun oba Aleke Olafeni to ba larojinle to mo nuro. Ope o si ni jina siru enu eni be. Leyi to si da mi loju pe gbogbo eyin te ngbo wa lati bi kibi te tin gbo wa debi kibi te tin gbo wa. Olori pipi olokan mi ma larojinle to mo pe dani. O si ye mi pe baba tin dupe n t'Olorun so ni yo tun ma salekun fun wa ni. Lati bi to ti bere nile ise ti ani ayin. Ebi to ti duro Olopẹ ni wa la fi so fun Olorun ba Aleke Ola wi po seun se lori anu re ninu aye wa. Mo tun ki wa kaabo sori eto yin eto wa ji mo loyin fun ti taaro yi. Iyen ni kon ni ti lagelu 96.7 FM oke gajoke. Eleyi to kale fi ile funfun balawo yen ni felele ni ayin. Ya fi baba Adebayo Olorun dakun je ki baba o pe fun wa. Adanla mi na ti loruko temi mi mo lo so afeji soro ma tin so la ni ilu Iwo olodi oba tenigbola tenigbore barikade sala fun gbogbo wa muslimi agbaye patapata
1: e se bi ya o gbo eti kun la nko si kilo re
0: so lawon ka ni keti kun soro Olorun oba Aleke Ola ngo ni da wa lagara baba wa ti wa ni kale lati se kini lati so fun wa baba sodun ileya ba ti se yi se mo pe opolopo lo ti pari odun tan bayi o ati jeran tan oju wa ti da ati woso wa lo yidi se ba mi romo mi yidi abe ri ogbon bori se bi nlowo ankara ile ala so girin yen abi n towo safeti olomi aro abi yi towo ehn eyin na mo ru nte ran fa won mo yin gbugbu e pata lati ri lori social media sugbon gbese te wa eni pe
1: dakun wa gba wa
0: gbese yi ta torun bo nitori odun ileya ati sodun jeta ase lana baba ni tanra wa eni la se kagbe to ba dola aku aseku odun loku ta ma kira wa baba ti e kira wa leni awon kan tin so pe aku aseku odun awon kan la sin sodun lowo whatever sugbon to kan mi ni pe ati sodun abi gbogbo gbese te wa je bo le ti se bayi eyi ta ti oko yin lo re je lagidi ba ti wi e kuku gbo baba wa sodun tan bayi awon to peran yen nilana tolo ni ki won gba pa kini kan ma re ti lodo olohun awon ta won si pa lona pe ka sa peran ka si jeran ka se faji ni ti wa ko sin to kan wa awon sodun ba won se na ni ti o ti eye won koja pe won sa fe se faji kan si je kan mo ni kini to e ka won nu o ma reti lodo olohun ba Aleke Ola eyi to si keta re ni pe leyin ta sodun tan ki lo tun kan ile ya pari bayi o o tun de mi o olodun je mi ati yin o tun sopolopo re laye laye ati laye dera ehn bodun ba wa pari bayi kini to tun kan to ye ki muslimi ko to moju to e ri podi meta baba yanju e leni a se nso lo ni titi di jo mejo e ja ki n je ki baba wa kan ki wa ninu le ki won si daruko won lekun rere ba ti fe na mo se o eni eni n gbe wa o na da tun ba yin mo wa fun ti taaro e baba e ba n kawo eyan le bismillah ya sheik
2: alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa tabini alhaj muhammadu iskil utman akabila nase
0: naam oju oni ti yin baba olorun ni da ile lana seru olorun ni jo baje baba ti n kankun yin le nsi baba ti n pe yin le n daun je koro awa muslimi agbaye o su yin papa julo to ni se pelu awa obirin abi idile je o su yin ti na ma ni solon baba olorun nabi lode olorun ati sodun tan bayi ati peran kini ka won to peran ni lana tolorun feun kini kan ma reti lode olorun awon ti won pa lopa pe kon lo kan mi pe loro qur'ani se bi kala di sodun odun de awa na fe se to be bo won ti se bismillah ya lawon akibaru won sa ti e pa nti won ni bi wa ti you know e tun so fun wa pe agboro ma peran kan loju eran kan fa won to fe pa meji meta awon eran kan duro bayi e wa n to be bo awon kan loro awon ti se ru yen ki nkan won ti pa won kan tori pe won yo be si gan nu won ti je won o ku kiku to de awon tan wa se ti en baun tan to wa je ni je kokan wa awon kan ba ma ri je kini dajo ti won na kini kan ma ri ti tori igba mi
2: alhamdulillah hawalan wa ahiran wa sahiran wa batin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad
0: sallallahu alaihi wa sallam
2: wa sahbihi aka kadri wa miqdar lasim suma radiyallahu ta'ala an jamil awliyai kafatan ususan wa aluna shaykh usman qabilana say hawla wala quwata illa billah
0: alhamdulillah
2: ya digefa nabawa
0: sallallahu
2: alaihi wa sallam la la dayan riba wa shaykh usman lana say
0: amin ya allah
2: sey olohun ma je ko ba je la la hawla wala quwata
0: illa billahi aliyil azim
2: wa ta nje pe e ri eran pipa
0: naam
2: sunna tolo tanabi ibrahim
0: alayhi salatu wassalam
2: olohun wa so pe isharu re ji ihan re ko waye latarata latarata ni latodo anabi wa muhammad
0: sallallahu alayhi wasallam
2: pipa eni to ba peran ore ti nbe nbe po
0: Allah
2: tori pe ke se ifenofendo ore ti be nbe po de bi pe ko si eda kankan to le so
0: baba tori bi pe se olohun lo ni kaluku wa se yen
2: e ko wo bi to ti pile ti qurani bara ta so pe ko di sodaki
3: ta o do de la himin ashaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim
0: mashallah
3: Kodi soda akitaru ya inna kadhalika najisil musini inna asalahu wal balahu al mubin wafadaina ubisibuhin azim watarakina alayhim fil akirin watarakina alayhim fil akirin
2: adupe folohun
0: alhamdulillah
2: seri eran pipa o ti nbe nbe opo de bi pe eni ti ke se islam to ba mo o na ma pa
0: eni ti ki se muslimi
2: gbogbo aye se ore ti nbe nbe opo de bi wu pe olodun nikan lo le so atanabi
0: sallallahu alaihi wasallam
2: tori pe ki se ifinufodo se fapere ko se ni ti o se sahara Tolohun le gbadura re.
0: Allahu akbar.
2: E si wa wo sahara e gbon tanabi so.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
2: Asadaqat tahrudu libara tarudu libalaha wa tatawwal alhumra. Anabi lo so be
0: sallallahu alaihi wasallam.
2: Sahara lasan ke yan o sadua ke yan kan se sahara lasan. Anabi ni imale adawo jina si.
0: Allahu akbar.
2: Wa tatawwal alhumra. Ti si ma je ke mi eda ogun. Anabi ni ise ti sara mo se
0: sallallahu alaihi wasallam
2: sara la sante yen se onu ka to wa so eni to ja si pe o fi ase olohun tele ran pipa to olohun oba to ni wa ki soro pelu fenu e si wo e ta npe ni eran pipa yi anabi wa muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
2: anabi ju ya pe alhudhiya sunnati abikul ibrahim mimo pa eran nijo leya sunna nabi ibrahim ni
0: alayhi salatu wassalam
2: odun meji la nabi si so fun wa ti o se tagbon si akoko ninu odun mejeji ta nabi jo yi awa islam
0: sallallahu alayhi wasallam
2: idul fitri la koko
0: naam
2: izan idul kabir wa ya idul adha ona ni odun odun goran leleki odun akoko lodun ti eyi ta ma gbawe nu re ila pe ni odun idul fitri eyin oni pe ta ba ti de kini o a ki raka meji
0: naam
2: raka meji ta ba kiun eyin oni o se dede la fi dupe fọlọrun eyin o re akalo yen na filani eyin o won bo ba wuye me ma ni kapa ko peran bo ba le eyin o se ke sugbon ti idul kabir ta nso yi o ase ti tolohun ni
0: Allahu akbar
2: sunna ti olohun fun anabi ibrahim ni
0: alayhi salatu wassalam
2: sunna to wa fun anabi ibrahim yi pe ka perin yi e ri wu pe ala ila anabi ibrahim la to rawon yen ma se mistake
0: e so be baba
2: ben elomi o so pe eh olohun lo pa anabi ibrahim la se ko pa anabi ibrahim la la ni
0: ala pe ohun se bayi
2: anabi ibrahim la wu pe ohun pa omo ohun fi dupe fọlọrun esi mo pa won eni olohun in to ba ti pate mo tolohun e fi sawada e ri wu pe ogoro nu opolopo elomi te ri ti le nje loni ti le fi nje mo ni pe olohun po we foko gbo ala te nwo ye ibasoro olohun ni
0: Allahu akbar
2: ibasoro olohun lala eni ti o ba fo ju kekere abofuju kan wo on ti nje ala bi o ba se loni ala se lola
0: Allahu akbar
2: in lo fa to fi jasi wu pe olohun fi fi ituma ala
4: oga awon tumala tumala ila nabi yusuf
0: alayhi salatu wassalam
4: la fi mo pe alayhi se nkan teyan ma bi fi oju keke wo anabi ibrahim
0: alayhi salam
4: gbigba ti anabi ibrahim gba nkan yi ina ni anabi wa muhammad wa de
0: sallallahu alayhi wasallam
4: anabi wa ji oye wa wu pe kini yi o ni ala ti o lai ta nabi ibrahim la anabi ibrahim wo pe ohun ogbodo laru alai ko kan lo be
0: o wa foju fo
4: o wa ni lemi bi to beru olodun de
0: pe ohun o de se nkan yi na
4: o wa so fo ma re oko iwo ma mi apere bayi mori ke lo na eyin na e wo ko mo kan sa olodun mo jo mo wa oku
0: amen
4: ko mo kan sa de ku lasan adawo lo je fo bi

0: kato wa se nto beru ona di bi po
1: o to ma mo fun ara re
0: o dudu pe nkan bayi ni se
1: kabiyesi
0: o wa so fun omo omo na si to se kini
1: o tun wa gba
0: ni aya ta fa nkan yen
1: Allah akbar
2: taru ya innaka zalika najisil musinin inna sa'alahu wal balahul mubin wa fadainahu bisibuhin azim wa tarakina alayhi fil akhirin
0: Allah lasiko tolon ti o tuwa so fa nabi Ismail
1: alayhi salatu wassalam
0: nkan bayi o sele nabi Ismail ni to wa pe bolorun re si fe nu emi na yonu si
1: Allahu akbar
0: o wa fe se be lo to ase de era wa de pe o ye gba
1: era yin o pa dipo
0: Elan to wa paun Olorun wa ni owo nti wa Nabi Ibrahim say you watarakina
2: alayhi fil hakirin
0: o den tayo ne gbagbe e ma
1: Allahu akbar
2: Ibrahim
0: eni to je pe
1: gbogbo aye ayo ni gbagbe e mo
0: tori pe se ri nti mo fe lo nbe oni wu pe Olorun oba te wu yen Anabi Ismail
1: alayhi salatu wassalam
0: Anabi Ibrahim oba gba lati fi omo re dupe fọlọrun
1: ola
0: nabi ibrahim omo ja nabi olorun ma ṣugbọn omo re anabi ismail o le deni olorun
1: allah akbar igba fọlọrun yen lo je ko mo ti e na o deni olorun
0: tori pe keni o ti wa ni akole se ri adanwo te nwo yen adanwo te nwo yen
1: test ni
0: olorun ma lo ni idanwo lati gbe eda de bi tin lo gbogbo tin je amewo olorun ma lo ni
1: sababu baba beyan ba kuro n kilasi kan bobi kan na yo se danwo
0: o wo pe nti anabi ibrahim o fi gbodo nti anabi ismail o fi gbodo mo gba
1: alayhi salatu wassalam
0: o ti sele lati kekere
1: naam
0: tawo yo sakesi nijo ti usuma kan sele ibe nko mo nlo ti ja kan de laarin mo wa sarata mo wa khajara to bi anabi ismail
1: alayhi salatu wassalam
0: se wa de pe mu omo re ko mle mo mo lo nu ogbu ageju inu ogbu ageju njo na o seri igba ta wa yi oko wa lawon eko to po mo bo nbe
1: naam
0: anabi ismail anabi ibrahim wa pe mo wa jara pe nso ka lo won de nu gbo ageju lo to anabi ismail anabi ibrahim o si mu konjo mi o fi ile fun oni to oni ibi to lo ran mi lo emi fe ma lo o pe yin da ko so nkan ko fe ma lo mo wa jara wa pe anabi ibrahim pada
1: olo mo me wa ile
0: awa ta ngbe nu olu to wa ni wa ma ngbe nu igbo ke tun wa si ordinary igbo la so igbo ageju
1: igbo kijikiji
0: to je pe en ba wo be o le da le nbe lata
1: Allahu akbar
0: ti o fi nkan pa je o wa nbe ana ngba mo wa ja wa nbe pe kini ni to fi se bayi femi atomo oro kan to bi to ninu iya le re wo mo olohun iyonda ebi mo tun wa ri kan bi fun toro ba lo bi mo wa jara
1: Allahu akbar
0: awon kaka sele ibe nkan mo fe lo ki lu de la wa nti mo fe lo nbe ni pe mọ wa jara wa ni solohun oba re lo so pe ko fi mi bi ni anabi ibrahim wa ni be ni
1: allah akbar
0: to ba se polohun oba re ni o mo polohun wa pelu mi
1: allah akbar e tun wo se ti igbagbo se laarin yi allah
0: won wa fi konjo mi le ngba mo mi tan ko so mi ti wo mo ma wahala wa de wahala tan bi de bi pe mọ wa jara ti ri ti anabi ismail ti npo kakaku
1: allah akbar
0: o ti npo kakaku ipo kakaku yi ni mama aja afi an sare won sare lo onu oke wo pe oke ti mo n sare lo yin boya mo le ro mi ti nfo mo mi to ro gbe lo gbe anabi ismail to fi fe saja
1: from one place to another
0: won sare lo oke won ro mi nbe oke ti an sare lo njo na oni safa
1: allah akbar
0: won tu mo ro mi won tu sare wa sale isale ti an sare wa
1: onuwa oke ti awon ara maka n sa lo lo safa ti maruwa oke ti allah akbar allah akbar eja yara lo se pa pele wo ja baba mi
0: fi de igba ti won o fi de ti won o fi de asiron ti de anabi ismail ninu emo toton won ti fe se gigide taile
1: bi igba to ma nsun ko ti nja seyin ese mole
0: be ni o mi ti se yo
1: allah akbar ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: ya de nu bu wa waye
1: lati le wa
0: to ti gbe waye
1: allah akbar
0: waye yen in lo fa ti o gboro feli
1: Olorun debi ti o fe ni babe
0: lo fu je pe kene yi ni se oko wa ni opolopo eko ti ki se die ninu tori pe se ri ka ma so pe a n perun odun eko ti nbe po gan ama ti mo fe ka ma ni pe awon nkan meta kan nbe to ja si pe kene yi ko wa akoko ninu to ko wa ni pe gbogbo eda te ba ti ri laye ti ba

0: so e ka bo pada lati e ka ipinle oja ti le se wa ni ayin gege ba tin ba lo to reyin agbalele ni to ba ba lo bayi na ni tun se kini o tun gbodo ba bo a tun ti pada bayi o lati e ka ipinle oja baba o ye ba wa te se wa ju ni papa pa tori pe ojo ngan se lo nsare bismillah
1: to enu pe e oko wa pe igbagbo ka ni gbagbo ninu olon taara ta ba ti ni gbagbo a debi tan lo ele keji nbe e je asi pele gbogbo en te ba ti ba ma deja nkan buruku ni eda yi ma gbogbo en ti ba ti ma ja iro oju yo ja ododo tori pe ngba to ti ma la gbe wa je ke gbogbo ro pata ni gba lododo njo ododo ba de ko ni fail re iyonu last fi ma wo pe awon eyan meta kan be to ye pe ti an ba pa iran olohun le gba Olorun ni gbogbo an peran yi an kora bi fi trailer ha eran Olorun le gba
0: e ja gun
1: akoko nbe anabi sokan nu e
0: sallallahu alaihi wasallam
1: anabi yu yu pe anabi sallallahu alaihi wasallam pe man sabaha qabla salati faqad sabaha li nafsihi en ba pa eran ka to ki irun idil kabir anabi ni opa eran lasan
0: sallallahu alaihi wasallam
1: opa lori emi are opa fun re ni ko le balada afi ko ja si pe keyin o ripa kiyidi tan ko si gbo usuba si eti o wa pe si meji awon kan sharia islam je ko awon kan je ko ye wa pe ta ba ti ri le kirun tan aba mo gbo usuba a le peran awon kan je ye pe afi kare pa gbo usuba si ti ko se nte yan si nbe tolorun yonu si
0: asha ti ki
1: o kan eleke nbe gbogbo eda ti o ba nfi owo eje to lo nfi peran ile olohun le gba
0: allah akbar
1: o yin opa yan abun olori eyan o fe se yan gbogbo awon ti ma lolokulo e wa mu ilokulo o wa lo tan owo wa de o wa ran trailer olohun ha fa won yan olohun le gba tori nbe nu elomi te nwo yen to pe ja lopa to lo re je elomi to peran lo
0: allah akbar
1: tori pe n to peran mi un o ni ka pa ko pa fa imo ye yan ahun ni dalamu wo ko eran bi aimo yele o keran bi ogorun le o si re pe ne ko ri kapa o wa ni epa me lo nbe e ko yoko e da pada ka olohun le gba bada re lo fi je pe gbogbo ru awon nkan yi ila gboro so ra fun eleke ta nbe gbogbo awon lo wa be tele to pe ni won fi galayi ti en fi dide gbogbo eda to ba ri be won tara won je ni
0: allah
1: ni bi kankan ti won le won ni bi kankan ti en le gbe gba anabi wa muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: anabi soro nipa owo ile nu oro tanabi so kan ni pe owo ile ki se nkankan gbogbo wa gboro sora nbe ko sasiko mo debi pe anabi ri anabi lalanjo kan ori gbagede kan to lo suwa anabi wa ri odu eje ti enikan wa nu e teje ti bo ti nwa ona ti o gbegba ti o fi
0: ku mo jeje
1: ti o fi jade bo ba ti a fe bode eru kan wa duro bayi wan so oko mo e ni wa bo ti fi n jabo sinu anabi wa o pe kenin tin sele ngba ta anabi wa ni eru ta n wi wa nje ko ye pe ibo ti n wo ohun en to won wo to bo se ri mu ngbo wa laye o wa betele le fi saye
0: Allahu akbar.
1: Ibi ti lo fantala mo re fi jasi wu pe bo ti wo inu odo ni o wa ti o fi ku be ko ne ri gbala.
0: Allahu akbar.
1: Di en ko ni wu pe k'Olorun ba ko sa yonu si oro ipo gan. Sugbon Olorun sanu wa.
0: Amin.
1: O si le sele lati mo fun wa.
0: Amin.
1: La hawla wala quwwata.
0: Inna billahi aliyyun azim. E se baba.
2: Lagilu FM 96.7.
0: To. E ka bo pada. Assalamu alaikum brothers and sisters mo ki wa jake jado origun mererin agbaye pe aku aseku odun gege ba ti mo wi pe oro hajj to n lo lowo lowo o tin pada kase nle latari wi pe oni kaluku tin gbarade lati ma parabo wa sile eyi to se wi pe dandan ni bakan na ni gbogbo amo wi pe gbogbo eni to lo se hajj pata o na ko ni yo bo awon kan be to je pe ohun ni wa tan si Olorun mo se ta wa be e ba mi sami idi ni to fi je wi pe ani lati ran ara wa leti o pe aji lilo yi ki sere koda o koja awada ise ni kaluku wa nlo se to ba se pe be ni nta nlo se nbe o ni se pelu igbagbo adua ikore ni mara papa julo ti a ba tun lanfani lati pin kaakiri ama rewa iyen ife eleyi ti Olorun ba ni ki ola to fi seda gbogbo wa pata ba ti wa mo yi o nlo niwaju o nlo leyin o nbo lotun o nbo losi eleyi to nlo kaakiri agbaye olorun mo se ti wa be mo je arogun ajinigbe niwaju ati leyin eyi ipin dandan fun gbogbo awa ta wa ni ile mimo haji lati je ki awon ebi wa ki won mo bi se nlo nipa wa gbogbo bi ta ba rin si ki won mo mo nipa irin ajo wa kokan won ko le ma bale. That is why with MTN travel pass e lanfani lati stay connected pelu awon ebi yin e pe won tabi ki won o pe yin koda anfani nbe fun yin lati se online course eleyi to je ti ologbanran gandan. Get 75 minutes and 1 GB of data for 14 days with 20,000 naira iyen 20,000 naira pere se ri pe owo kekere ni fun ojo merin la gbako kile wa ma se ete *316*22*316*2# ki e pe ki e te eleyi ni o je ke lanfani lati ra data ohun tabi ke kan si oju opo MTN gangan fun ara won ase ladura fun gbogbo wa pata pe odun ayabo fun wa o ibi kibi ti oni kaluku wa wa ayo ati idunu o na ba wale lati wa pade awon ebi wa wo mi MTN o na ni ami e.

0: ife je lesin islam akiyin aku odun be si re eyin ololufe wa na
1: awalele
0: se pe se fall in love pelu wa ngba te wale odun ni o mi

0: patapata mo ki gbogbo yin latoke desale
1: ami awon orin to de se pe
0: iya mi adun ni alaja adun ni
1: Ako
0: odun mami. Alhaji Jalaruru. E mo binu pa ara aye yoju. A se mi lagbara Olorun to po gan ni. O te wa dun mi mo ni ka won kri omi

0: lọdun ina ka won ti o tu sele
1: atewe agbagba koko won ti
0: ba ba nsoro npo odun leya fo lori social media ta n wo orisirisi aso orisirisi ara ti awon

0: mo mo mo fe ke je gbadun orin na ni o
1: adun yo ye adun
0: eh eyan se igbagbe npa ti ka se e
1: olo fa ka bo mu ka to soro
0: e ti mo bo se nlo ba se nbe lori eto ini isin 50,000 naira fun ti ka se awon eyan o gba o 100,000 naira fun ti ka se awon eyan o gba

0: eyin mama to je pe nisin bayi won tin be lara awon veteran actress mama oloye toyin adegbola mama ti soro soke won ni ba won se wa eno awon gbagbangba awon yin so ni se ku se inu ere cinema awon yin so ni se ku se rara gangan ni pe ko si kankan ninu awon eyan ta won jo nse cinema lara awon ore awon to le bo ta bayi pe ke ni to yin asewo to ri meka ko ni ayin mi ati e mo ti mu kankan nle oni ko si pe ikan to fe try e don try lati gbowo ewa ni awon ba wa igbajumo ni
1: Better
0: Tesi mo pe won ni lefty la won fi ba wa igbaju
1: ere alafe
0: se mo pe awon igbaju kan wa eyan o le protest e wo lo koja aye re koda gan awon ile ise ero bare ni soro teyan ba ra card to ba ti ri pe o ti fe tan mo so fo pe 1 minute remaining to ba wa koja aye won disgrace e ni ke de ri pe ibo to moruko e to moruko sami e ni o mo soro

lọ́dọ̀ tèmi award tèmi the most fitted Fuji musician of our time by 2026 ti n ba fẹ ṣe award tèmi táyé ni gbe fun Oye ẹja mọ babo a ni ba lo en to ba lo bayi lo ba ku Iroyin to nlo lagbo osere la si nbe fun yin mo gbagbe npa kaase mo ni mo fe fe nikan 50000 se ani e ma lo be un ni pe mu bayi *347*1004*2#. O je tete lo be Boda mi Ibrahim Chata won ti soro soke won ni e ma so pe boya won underrate awon pe awon o wa underrated rara o awon dupe fọlọrun oba fun ipo to to awon si awon si dupe gan ni pe awon o ni ya lai more Ibrahim Chata ni awon o ni ya lai more un to lohun se fawon po gan ni baba ni awo gan pelu pe awon o kawe bawon o se kawe ta ba ni awo O se tan ba ni kan fitiwe se. Lo ye kan wo mo si gate. Kan mo silekun oko. Fun awon akegbe awon bi Femi Adebayo. Ati be lo awon to je pe won kawe gan ni. Olorun ba wa se gbogbo e pe awon o ti e ni o level. Awon o pari iwe mewa. Olorun ba wa se ori banta banta fa won. Awon wa n ba gbogbo awon eyan nla nla awon ba won to. Awon jo wa ni the same place. Awon dupe lowo Olorun o. Wa ni se ri gbogbo eyin fans awon. Eyin te sumo won daada. E ma mix e up o. Awon o wa underrated rara. Se le ka so tooto. Ka fi tegan si kayo tegan ku o. Ori egbon en be nbe. Egbon temi Ibrahim Chata. E ni de ni ana lagbara Olorun. E mo wa ni iwo ton yesi ma tori ko aye la to n gbo

0: ami ami olohun oba ami ami ta lo ni owo yi 50,000 naira akoko nu fun ti ka se e ta lo ni o ta ni se wo ni hello
1: hello
0: hello sir e ka ro
1: sir
0: Gbenga loruko mi ba mi
1: ekuse yato
0: e ti mo ba oni e play ka se e lojo wo le play last
1: Naro e.
0: Aro ini, se e ti gba ka se e ri.
1: Rara, rara.
0: E ti gba, se nsun ni.
1: No, rara, bo wanule.
0: E wanule, o da ni isin bayi 50,000 naira ka se e to akoko. Owo yin lo bo si bayi. 50,000 naira. Beni, 50,000 naira.
1: E ko ri.
0: Oluwaseun ba mi. E seun.
1: To e seun o yato.
0: E seun baba mi, e mo seun ten si lo.
1: Ami.
0: Oya eyin eyan mi ki la go winner. E wo ni si oku bi iseju bi abate 5 minutes kin to ma lo. Oya je sare tu wo. Sare play re ni isin sare gbianju ti e na. Laarin iseju marun mu fe mu keji. Mo tun fe mu 50,000 naira mi. Sare gbianju e. *347*1004*2#. Sare try e. Ore mi try e. Kimo bi mo se mo nso nu. Sare gbianju e ja wo bo se nlo. Ka si e. Sibo mi. Itakun ti o se bi anamo o le ta bi anamo sugbon ko le dun to. Oye wajura wa lo o ya to nbe laarin 5 ya to nbe laarin 6 ya to nbe laarin 7

0: kini kasali si eje ngbo yin eyan mi e pe mi hello tani nbe nbe
1: hello reto
0: mo ngbo yin baba
1: e ku eto
0: eto ni oruko yin
1: ami olohun ko npa o
0: ami olohun ami olohun
1: alaji mo da le lati gbare mu
0: e seun gbogbo gbare mu nko
1: adiye fona adiye fona
0: e seun aku odun aku yedun
1: e gba pa mi yogo
0: ami ala ateyin na baba mi
1: ami o ni da mi
0: e seun ba mi o
2: ala ko ya o eyo
0: Hello, hello.
3: Hello, Ekasan.
0: Ekasan, ma mi mo mo gbo yin.
3: E ku odun asope o.
0: Ami Olorun, ami Olorun.
3: Olorun adomo si o.
0: Ami Olorun, ami Olorun.
3: Ise ise yin mi jona o.
0: Ami, ami Olorun.
3: E asa o.
0: E se ma mi.
3: E daku.
0: Yes.
3: Ka si e lo mo fe bere, bawo la se nta lori smartphone.
0: Ori smartphone na le ti ta. E number ti mo pe na le pin o le te si. Yo mo gbe wa fun yin e si mo e mo reply re e ba ti te si be ba ti te si yo gbe reply wa e te reply e se si ti o fi fun yin ni bi te lo sanwo si e si sanwo e mo gbo radio kan pe yin e se o mo mi eyin na fe gbenu si abi
3: be ni sa
0: o ti pe ju gan o ti ye ke ti gbenu ti
3: pe o ti sa e ti pe ti gbe mi o mo we
0: be ba mo we pe e pe nebo yen joba yin ta e mo je pe boya e bisu yen bata yen o dowo bo je e jo fi han yin se ti gbo mama so nebo yin de agent ko ba yin ta ka si e
2: e wi fun mi na kin gbo owo ni owo ni koko owo ni koko
0: hello tani nbe nbe o
1: ah o ye de baba
0: eh baba mi e ka ro
1: eh me ti se lo baba nla
0: o ya mo npo baba nla nko
1: o ti gbo fun lo baba ko so ko re o
0: ami olohun baba
1: agbado yo
0: e seun gan ni e seun gan ni to oni lo pe ojo medogun
2: sheri ti o e si ko ba lowo lo
0: ti awon adi amora ti gbe awon omo ile ti won ko ni agbegbe ogbomoso
2: e gba ma se ori ko
0: e ja ma so
2: e wi fun ni no tai
0: awon won na niya awon won na lebi ipo wo lawon won le wa lasiko yi e dakun eyin te ngbo mi bo ba se iseju kan pere o se 30 seconds gan be se ngbo mi awo ma du ele tolohun o gbonu gbogbo e dakun be se ngbo wa ekan ba se iseju kekan ba fe nu yin ba gbadura kolorun ba o se won riri kolorun ba o kun awon ile to abokukun won lowo kolorun ba o se won riri baba wa ri won tan olorun ja ri won pelu aye kari won pelu alaafia awon mo kekeke nbe nbe awon mo e ma gbagbe won ka so lo awon mo e ma gbagbe bata won bi tan tin sare lo bata ti le sonu
2: olorun je ki taye so fodu laye
0: won se wa yo se se ko je pe onari atelese na fin rin
2: ni mo ti mo poda wa lori sirisi o gba fojuri ateyi lo won to nbe si mi
0: idile le so fi je pe eja ma gbadura fun won ipo kipo ele tan ba wa olorun ba ku ba wa samana won e dakun amo enu tadura tolo o gbadura re eyin ijoba e dakun amo pe en gbianju gomina wa seyi makinde amo pe en gbianju gbogbo eko eleto abo amo pe en gbianju e dakun nkan tin je edo kan wa lasiko inu
2: be to soju aye
0: olorun ba ko ja ro pe du

0: ami o ami o ko lo mo fo ta loro so lori oro aye wa o ya je n tu wele ka ise elekeji ta lo le bo si lowo na ta lo le bo si lowo number ile o ti ndun bayi ndun ta lo ni bayi abi o sin le ni
1: hello
0: e ka ro sa se n gbo mi gbe nga loruko mi o lati lage lo fm
1: hello
0: se n gbo mi eh network yin o mo da mo ni gbe nga loruko mi lati lage lo fm lati n pe be ni se play ka si e se play ka si e kile wi ah o dabo o dabo o dabo

0: n ba je ka se ti
1: na on the copy the tune
0: ah e wo network here ah hello network yin o mo se da se play ka se e network yin wa ko wa fe je ke gba 50,000 naira bayi 50,000 naira le gba bayi o network yo sa se won pe yin ki le wi o da mo ti gbo yin e ti gba 50,000 naira ti ka se e bayi e seun se ti gba ri olohun ti se ona ti sinu congratulations won pe yin customer care o pe yin e je ki phone yin be lowo yin o da bo eyan ara le e ja mo lo abidemi oro agba yin tin be nbi ati sade adu
2: ogbo nile arizona lazo ni
0: ko se ani ani en ba nbe yin hoho ko le ko wo ba ko bidemi mo bo wa joko na wa joko en ba nbe yin hoho bidemi ki ko wo ba
3: apo lo fe ko bo
0: en ba
3: nsin o lu ko lu ko lapo
0: lapo en ba nsin gba olowo lowo
3: be ni gbo yen lo ti mo yin
0: en tan ba so sunday o ti mo pojo sunday na bi en ba pe san bi odun ko
3: asiku odun ni bi
0: en bidemi nko ibun baba lo
3: baba e sha fun iwe eleyin ni se o lo weri ni
0: o weri a da ma wa
3: yola
2: olorun wa side mi baba are mu
0: bo bide mi ki lo de na bo lo se n ko hope na ki lo de njo meta akosade po gan akopo
3: bale re na bale re na lani
0: daddy
3: omo bi se manage e
0: daddy ti mi o te wa mo akopo sade boya to ba ti ri mi o to ba ti ri pe o da be pe gbugbu e suga absorber absorber pe we balance e pe gbugbu e pe nbe awa wo bayi pe
3: baba ma ba se join ni
0: to ba je mu opo lawon mo IT
4: iwo lo wa mo iwo lo mo ara wa jo ni won
0: ha
4: ajo wa na ni
0: agba isoro bi ewe sade
4: igbo loluwe na se ko lewe ewo la ri wo pato to lanu gbagba be
0: sorry
3: so mi se ngboro
0: bi mo se wa ka ni pe mo ni award ti mo fe se ni mo fun daddy ti mi mo fun won la award
3: won pe kenya best maintainer
0: jo mo pe awon kan wa se pe ma tun phone se tan ba tu bayi tan ba de oni mo pe
3: o se phone
0: o ro boya
3: phone to si mera phone tuntun ni
0: akube eleyi o wa oke bi titun ni
4: emi ti nwora miran
0: eh ti je mi eya ara le mo ti lo e lo mo wo sade e ma dm e o ile ti kun o
4: iwa sita ni
3: kan dm
4: ko mi eyan le re ti orada o
3: eh ru ba se so dun
4: ni
0: iyun na pe ni arada
5: Lagilu FM 96.7 La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Ma

0: ẹṣẹun o tẹ wa nbẹ nitori tiwa
1: ẹṣẹ
0: gudu gbe royin na lo n ba fe sore ni kanila gilu 96.7 fm awon eyan wa na ni ati n ba sori social media
1: o se ku wa yo
0: isola akureti ajibola ẹṣẹun nene awon na nke anene nene ola sanusi adekunle adebayo omo lara wu mi ma foje peters opa jo bi oluwa segun atayin yoku nbe e ma fi atejise yin be a tun pada wa si odo yin e je ki mu gudu gbe royin akoko ni ayin o won ni okete ma boru ma awon eyan ti an ja fu asi marun kan lo ni ipinle ondo nigbati ile ise olopa agbon ti ipinle ondo ti mo beri fun teje ko ti oyo won ni lojo bo thursday won ni won ma he awon eyan marun kan latari pe won ni won lowo o ninu bi an ti lo reji awon omo kekeke omo ilewe meji gbe ni agbegbe ore ile ise olopa won ni ile ise olopa ile tin be ni ijoba bile odigbo won ni nibe ni isele laabi ohun lo ti sele nilu ore nigbati won ma fi oro lede won ni awon ose ile ise olopa ile ti won didi gbe kale ki won ma gboju agan si ijinigbe and special anti kidnapping squad won ni ina ni won bere sini sisi akin won leyin ti ani awon eyan ti wa ko to hun koda gan won ni ti gbowo lowo awon mo lebi ti an pale han ma won mejeji mo eni ti salukoro fun ile ise olopa nipinle ondo DSP Abayo Mijima ninu atejade eleto fi lede oni e ma wo awon odare ye ti mu son hun lara won la won ti ta ofiki Lukman eni odun meta le ni ogun Blessing Saturday eni odun meta de ni ogbon Peter Moses eni odun meedogbon te mo Sunday Isaac eni odun meta le ni ogun ati Sanusi Dan Asabi eni odun meta de ni ogoji 37 won ni awon omo ti pale mo hun lara un na lati ri Jehu eni ti se omo odun mewa ati Johanna omo odun marun won ni omo mejeji ina jigbe nigbati won lo si suku won ni ile tin be ni agbegbe Jerry Sawmill nilu ore ni ipinle Ondo ni ojo 12 osu karun odun 2026 ani ngbati an pale awon omo hun mo ni baba won ba pe ah nkan mo ti sele Olorun ba mo sanu e lo ba sare kijo kijo lo si ile ise olopa iyen baba won Andrew Johanna ipe e mo gba hun won ni nkan bi ago mesan aro ini isele la bi ohun in lo sele ngba baba won kejo toro fun le se olopa na ba ni eseun ibi to e ke wa na le wa e fokan yin bale e sa afani gba la yi to ba ye ki e fun won ni lawon ise le se olopa ni ba beta tan se over over over ipe ise ti bere nu won ni ngbati won bere si ni ste yi to pinpin won ni ngbati awon de agbegbe alaba ni ilu ore na won ni be la won ti he meji ninu won Taufik Lukman eni odun meta le ni ogun ati Blessing Saturday eni odun meta din ni ogbon won ni gba tan mu mejeji na ba ni nbo la won eyan yin yoku wa won ni nbe na tin ka buruburu bi eye baka won ni won wa ma lo bi ti Peter Moses eni odun meedogbon to wa to ti Saturday Isaac eni odun meta le ni ogun te mo Sanusi Dan Asabi eni odun meta din ni ogoji won ni en chan pe ara won na ni awon eyan hun se jima lo wa fi otele oro re pe kini ngbati a lo sibi ta ka won eyan mo owo to 2,100 ni 50 o le ni igba naira 251,000 naira ina la won ka ma kata won eni ohun o pe ojo npe arowo ituni sile ile ti en gba ti won ina tan eni nbe ni akata won won ni gbogbo wa kitiyan ina la won to wa se bayi o lati sa won ti an ti sa lo ti an ti feyin gbigba mole won ni an sin wa won ka ki bayi ile ise olopa ni ba ba pari ise iwadi awon gbogbo won awon ko ju ko won lo ni ejo ni eni ti wa se commissioner fun ile ise olopa ni ipinle ohun Felix Ohagu oni ah eyin ise ile ise olopa mo gbe fun yin tan yanyan fun be ti ise yin boti to ati boti ye ba won ba ti mu awon yoku ile ejo straight ile ejo ti so nti oba kan lori oro won
1: o da na itesiwaju n ba iroyin eleyi ta wa pe ni gudugbe ni kan ni lagelu nbi iroyin eleyi to wa ni waju temi lo salaye oro wi pe ile ise olopa ni ipinle ogun ni won mo ti se tomo oko eleyi to yato si tomo ale o iroyin yen je ko di mimo pe owo ile ise olopa nibe un ni lo mo ti ta awon eyan kan ti won lo bi marun niye won ni se ri awon eyan mararun eleyi ti owo te yi ninu won lati ri enikan to je pe baba lohun be na la se tun ri omo re na won ni se ri awon eyan yi won ri won gege bi eni ti abiya re run fun iwo daran won ni ile ise olopa lo tun mu awon kan jagun oloro tin lo bi merin niye eleyi ti nbe lakata awon eyan ta wi yi won ni ile ise olopa to ku awon kan na won si ko lo si akata won o gege bi oro bo ti se ntesiwaju ni igbese ile ti ile ise olopa gbe ni ipinle ogun eleyi ti o nto pinpin awon iwo daran ti won o se fe ki iwo daran kankan ko se nibe un igbese na ohun lo je pe abo re ni won ti ri awon eyan marun ti won ri gege bi afurasi ibe ni a ti ri won gba mu ninu atejade kan ile to jade sita ti o si lo taratara si oju oko x iyen ni ojo eti friday ni ipele ogun ibe gan o ni eni to duro gege bi alukoro fun ile ise olopa nbe hun lo ti salaye oluseyi babaseye o salaye oro wipe awon ti won je afurasi yi o ni owo te ati awon nkan jagun loro eleyi nbe ni owo won won ni lara awon nkan jagun loro eleyi nbe ni owo won o na ni won ri ibon kan eleyi to je pe ibon ilasani mo hun won ni ibon na lo je ibon ti bile gangan eleyi to je pe won ro ni o won ni ati awon nkan mi na to tun je awon nkan jagun eleyi ti ri ni owo won won ni koda gan ero bare ni soro ti techno to je ti android phone won nbe ni owo won o won te ni nigba ti won gbe yen ti won gbe sori iwon owo eleyi ti ero bare ni soro ohun to je o na ni lo bi egberun lona gosan owo naira ile wa o ninu igbesi akoko eleyi ti ile ise olopa to koko gbe nbe hun won pe ile ise olopa eleyi ti nbe ni afun won ni ibe gan o ni won ti koko gbe igbesi akin eleyi ti owo fti teni kan ti poruko re ni Fatai Adegbola ohun ati omo re ti poruko yin o ni Waliu Adegbola e to je omo won ni eni odun metale ni ogun ho ni ohun o won ni igbese eleyi ti le se olopa to si gbe yi ko se ko ye o leyin oro kan eleyi ti pe won ri gbo iye ni ojo keje le ni ogun ninu osu karun odun eleyi ta wa yi Waliu yi ohun gan ni an fesun kan pe ero bare ni soro ti techno to je android hun won pe oji ni lati ilegbe enikan iyen ni ojo kejo ninu osu karun odun 2026 won ni eleyi gan ni ile ise olopa gbo ni an si bere si ni se ise igwadi won ko to di wipe owo pada te won ni itesiwaju ti ile ise olopa to fi n ba ise ti e lo eleyi ti o yato si to ma le won ni bi a ti se n gbe igbese yi o na ni won pada ka ibon eleyi to je pe agbelero obon ni won pe won ka ma afurasi lowo iyen ni inu legbe kan won ni se tun wa ri igbese lekeji yi ile ise olopa ile ti nbe ni ilesan o na na lo tun gbe igbese na gege bi omo akin o won ni nigba ti o na tun bo soju ise lati bere si ni mo gbogun ti iwo daran ni ipele ogun won ni ni ojo ketadin ni ogbon ninu osu karun odun 2026 ele ta wa nbe yi na ni o won ni nkan bi ago meje abo aro o na tun ni ile ise olopa en lo tun gbera so lati bere si tun ni mo se ise re gege bi ise olofin toto ati ise agbofin ro nbe hun o won ni nigba ti o tun bere si ni mo sise re lo nibi ti awon ti won je osise ile ise olopa ohun ti a ti nbe loju ise won ni emo tun pada ri awon kan jagun oloro kan o eleyi ti awon kan ti a kan gbe ka ibe kan nibi ti ile ise olopa to ti n para aro gbogbo eyi o na ni won salaye wipe ni ipinle ogun won ti gbera so tan o lati mo ri daju wipe awon owo daran ko ni rowo mu ni ipinle yen won ni be na do si ti fi je wipe awon eyan ti owo ba te o na ni won fi oju wi na ofin o igbese eleketa ile ti ile ise olopa to gbe iyen ni ipinle ogun won ni ile ise olopa ile to je wipe ti ode remo ibe gan ni awon eyan ni an fi idi kale si won ni owo ile ise olopa ti be na o tun te enikan ti won poruko re ni ni Oluwa Desanya eni odun 25 o lohun o won pe ohun na ni nkan se pelu iwa iloki olohun ko kigbe eleyi to tun je pe ibon na won pe won tun se awari re ni ona odo ti e na leyi to si je pe ile ise olopa ti a bere ise iwadi alagba lori oro na o e ti mokan ni lagelu 97.7 fm oke gajo ke pe bo ba ti se nlo nko awo mo je ka e gbo bo ti se nlo
0: oda o gudugbe royin mi tun ja ni pinle osun mo ni won ni nta je la nwa ko bo oke ko mo je ka pade nti o je wa o
1: ami o
0: won ni ile ise olopa agbon ti ipinle osun ni o ti bere o sinima wa gbogbo koro kondu ipinle ohun lati fikeli ofin gbe awako kan eleyi ti won ni o fi oko re o fi gbemi awon ose ile ise olopa meji loju ona osogbo lo gbangan ni ogi community ninu oro re eni ti se agbenuso fun ile ise olopa ni ipinle osun abiodun ojelabi in lo fi oro yilede o fun awo niroyin lojobo thursday ojelabi no te waji ninu oro re oni awon ose ile ise olopa mejeji eleyi ti eni ohun fi oko re gbemi won ni na ni awon mo si kainde ati tobi won ni se bi awon olopa mejeji ni won se irin ajo lori alupupu okada won nigbati eni ohun fi oko oloye re Lexus car won ni e kolu won o ni ojo ru Wednesday nigbati o mo te waju ninu oro re won ni loju ogan ti sele labi ohun sele lo ba ka won ri pe ha wahala ti sele o won ni lo ba si ya fi oko le lo ba fe yin gbegba mo le to sa lo won ni awon ose ile ise olopa mejeje ohun ina lo je pe won ran ba ti won lo jejejeje ni o ko to fi oko gba won amo sa ni bayi na won ni oko Lexus oko oloye ohun ati okada lupupu eleyi ti eyin awon olopa n bube ni ori re won ni awon ti ko mejeji lo si akata ile ise olopa lati ma te waju ninu ise iwadi awon o won te waju bakan na wi pe awon ti bere ise iwadi wi pe gbogbo ibi ti okunrin ohun ba wo ko se wo le ni o awon wa jade nigbati yo mo te waju nu re agbenuso fun ile ise olopa o ni okan ninu awon ose ile ise olopa ohun ina ni awon ti lo re fieru feru fi yepe fun yepe ni lana musulumi ojelabi wa te waju nu re o ni egbo ise iwadi alagbara ti nlo lowo o gbogbo nkan to je mo oro hun ibi ti derebo hun to ba wole si awon wa jade yo si wa salaye tori lobe iwa
1: wowo o da je sare lo oju oja na tori spider tin se wo si mi nigba ta ba pada de nko iroyin gudugbe a si ma mu se ti gbo yen seun te wa nbe pelu wa
2: Lagilu FM 96.7.
3: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan.
4: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idi niyi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti bangoye abu fe ma se gbon yin owo kan se kan o gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are niyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi lubo
5: The most anticipated night in club football is here.

0: kaabo pada latoju oja o ikanni lagelu 96.7 fm okay gajo ke ni won pe ibi ta wa wa yi iroyin gudugbe lade mu wa se ti gbo yin oya ni itesi waju alele mo lo si inu iroyin punch pelu iroyin kan le to wa ni waju temi nbi ipinle edo o se ni iroyin yen to je iroyin gudugbe on lo gbe mi de o iroyin je ko di mimo fun ni o wi pe ajo eleyi to ngbogun ti lilo gbigbe mimu yiyan jije ogun oloro tita re lorilede wa nigeria ajo ndlea ajo un lo mo ti fakoyo ni ipinle edo won ni ajo na nlo lo ni taratara lo si ibikan to je bi ojubo ni ipinle edo yen won ni nigbati ajo na to wo be to gbon ibe yebe yebe won pe ajo un na lo mo ri awon nkan egbogi oloro egbogi oloro eleyi ti ijoba to ti fi ofin de wi pe kenikeni o mo debe won ni won saba lopo lopo nbe o iroyin o tun fi kun wi pe owo ajo na tun pada te awon eyan meje kan eleyi ti an ri gege bi afurasi agbogun oloro won ni ototo o na ni owo lo si ti ba awon mejeji yi eni to duro gege bi oga agba fun won iyen fun ajo ndlea iyen ni ipinle edo Michel Ofoyejo o shalaye oro na ninu atejade kan le to fi sita lanode yi Ofoyejo o tesiwaju o ni awon ogun oloro yi o ni awon ba nibi ti awon gan ti won kan ti kokale nbi kan ele to ja wipe won fura wipe o sese pe enikan ele to ja wipe agbo ogun oloro ni to si ti di baraku fun gege bi ise re to mu gege bi ise won ni o ni o gbe gbogbo kini ohun sibe o nigba ti won mo daruko ni ton won ni eni na won pe ni Azrenre gege bo tun se te siwaju ninu oro re ani bo ti je le je pe oni ton o ti sa lo tefetefe bayi amo nko ajo ohun si se ise iwadi lo lati ri daju pe ibi to wole si gan ki owo te o gege bi ogba oga agbo ohun to ti se te siwaju ninu oro re oni awon ri nkan gbo ni bi eti o ba gboyin kin nu ki ba je ati pa gba bi o ba nidi obirin ki mo je ku molu nise o na ni ajo ohun lori oro kan gbo o ko to di wi pe ajo na wa be soju se won ni lojo keji le ni ogun ninu osu karun odun eleyi ta wa yi ni agbegbe kan ti won pe ni igwe iyen ni ijoba bile ti ila orun ti owan ni ipinle na o ni ise gbe ajo ohun lo ni tarata lati lo mo ki lo sele nbe o ninu iwadi alagbara ati ise alagbara ile ti ajo ohun se ni won pe won ti ba awon ogun oloro egbogi oloro ile ti won pe won ko lo si ibi kan ile ti won pe ni ojubo won ni se ri orisirisi awon egbogi oloro na lo mo wa ni agbegbe bi ti won lo ohun o iroyin ti e je ko di mimo fun ni wi pe won mo to pada ri awon eru oran kan nbe lara awon eru oran eleyi ti won si ri nbe won pe nlojo wipe awon eleyi ti o je ogun egbogi oloro ti ijoba o fowo si o na ni opo nbe o won ni eni na to duro gege bi eni ti ma gbe ogun oloro eyi ti pe o ti na papa bora bayi won pe awon si nwa onito won o ani awon odo kan ti e kokokora awon jo ti awon yen salaye oro wipe se ri bi te wa yi eyin ajo ndlea ti e ko sise yin wa se ri bi ti e wa yi ibi ti e wa yi gangan ni awon pe ni ojubo ta won o awon baba ta won o ni awon si mo fi iba fun nbe won ni ile mimo ni bi te wa yi e le mo si awon gangan nitori idi eyi nko ibi ojubo awon ni won ni ajo ndlea si down pe ko si wahala e sa je ki awa se ise wa tan amo ya ni lenu o wipe nibi ti awon ti won je odo awon pe ni ojubo won pe awon baba nla baba ta won ini o fun awon nibi to ti je pe awon ma se esin nbe ni awon ma te ebo fun awon ti o je awon iwe awon ti le ta won ta won alale ta won won lo ya ni lenu wipe nigba ti ajo ndlea to be si ni se ise ise alagbara gbogbo koro ati gbogbo kondu be to be si ni wa gbogbo nkan jade ah ni se ni won ri obitibiti egbogi oloro nbe o opolopo awon odo ohun ti won pe kini ah nibi la won ti wa awon baba nla baba ta won o na ni won fi bi se ojubo ta won to si je pe ile mimo ni bi yi won ni gbogbo oro pata ti an so o na lo pada yato tori pe ajo ndlea o pada ri awon nkan gbe jade nibe yen nigbati eni to wa je oga agba fun ajo NDLEA ti yo mo salaye oro oni lowo yi iduro si iberu si fun en to gbe odoru ni tori eni tawon fura si pe o je afurasi agbo ogun oloro eleyi ti pe o ti sa lo yen he won ni azrenre won ni gbogbo bi ti o ba wa komo ra komo safira o tori pe ile ise ohun yun ni ajo NDLEA yo be si mo wa kakiri ni se ku bayi ti owo ajo ohun ba si ti te gbogbo n to ba ye koju re ori labi ofin o na rajo ohun ni o fi ri o
1: oda gurugbo eroyin mi na tun re won ni ile ise olopa agbon ti ipinle kebi won ti fi kele ofin gbe awon afurasi merin kan o latari esun ti an fi kan won wi pe won lu awon eyan meji kan ni bagẹ owo to le die ni million 9 naira won ni emo wa abayin wa aye meji se be na fe lo moka bi won ni fe lo moka tonu 2026 won ni ku wa won ni ba si ku fun o eni ti se agbenu so fun ile ise olopa agbon ti ipinle kebi sp bashir usman elo fi oro ilede o lojo ti friday ninu atejade ohun oni se ri awon afurasi ohun ina ni awon mo si aminu azan zauro tabiu ara won la tun ti tabiu abubakar usman atahiru mustafa sani zauro won ni awon eyan yi ina ni awon lo fi kele ofi gbe o leyin ti awon eyan kan lo re fi ejo sun ajo alalaji ti ipinle kebi wi pe egbo awon na fe ba irin ajo sugbon ojo npe awon eyan kan won ti lu awon ni bagge won ti gba awon ni gogo won ni usman lo salaye oro pe awon eyan merin mi ti e pe won jo sise la bi won papo ti won ti feyin gbigba mole won lara won lati ri belo jos atiku stores Umaru Gimba ati Usman Bunza won ni amere rin yi won ti sa lo o wa te waju ni araye bi pe se ri eni ti aje wa baje nsi mo lori gangan ju Aminu Azan Zauro won ni ogba million 9 odidi e naira 8.6 million naira lowo enikan to so wi pe egbo eyin eyin ati molebi yin kan bi slot meji ma wa ready fun yin 2026 ye lo mo ka lo fokan bale won ni agbenu so fun ile ise olopa o te waju ni oro pe koda won tun gbo owo kan ile ti se edegberun o le ni egbeta naira lowo awon lowo enikan na pe egbo e fokan bale yin na e fe lo mo ka bi won ni afe lo mo ka lo ni e mo wori a ba yin reserve slot e yo kan le won ni koda gan pe awon eru te lo lo te ba de moka won ni won ti gbe le lo pe ba gire o ba awon nkan te lo te ba ti de moka e gba kele ba ni ifokan bale pe eyin na lo mo ka lo ni won le ni ba si gba ninu enu pe ba gire ti fun aya lo mo ka ni odun yi won ni ile ise olopa agbon ti ipinle kebi na wa sala yoro wi pe awon eyan ohun ti awon ba ti ri awon yoku won won ni won fi enu fera bayi bi abebe commissioner ile ise olopa ni ipinle ohun cp umaru mohammed adeja lo wa se kilo kilo fa won yen be ba ti fe se rin ajo lo mo ka bi en kan baun awon osise ajo eyin alalaji ni gangan ni e mo kan
0: abi
1: won lo ko
0: e mo fowo jona
1: se sinu sago ara bi ikun ni tin ni ayin jari won ni ile ise olopa ni ipinle osun won ti fidi e mule o wi pe ikolu to waye laarin awon omo elegbe okunkun ni ilu ede won ni na lo ti gbemi awon akeko meji kan o eni ti se DSP Abiodun Ojelabi lo foro hun lede ni jo isegun Tuesday oni awon eyan yi nlojo wi pe won lo si ilegbe awon akeko eleyi ti o si ninu ogba ilewe off campus apartment won ni nkan bi ale oni awon akeko bi mefa ni banbe won si ro won ko bombo ti won oni oro hun wa jo pe won na wa se ikolu pada pe oru oda mi ebi na ada temi ni lo ro hun je mo nigbagbeyin igba ti a fe lu awon eyan pa won opolopo won ni a fi ara pa yan yan ṣugbọn sa o won ni meji ninu awon akeko ohun ni ti pada gbe emi mi igba ti a gbe won dile iwosan won wa ni awon elegbe okunkun to jo wi pe won bara won fa aye ati awon bukana confraternity ni a pe won ṣugbọn olopa to salaye oro ni e ma so
0: pe
1: ni
0: mo
1: soro ṣugbọn ile ise ile iwosan ti a ti toju awon mo won ni so fun yin
0: ko si nkan kan to le gbeyin nkan buku nkan buku na ni o ti o pada gbeyin nkan buku ko lawo ba ko saanu eni ni ipinle benue won ni gudugbe kan o tun se nbe onigbati igi nla kan to dedede wolule gbi won ni to si re ba enikan ile to je pe onje oniya oniya ni nta nbe on ti ohun fi ran se ise aje ti e ijoba bile ti obi ni ipinle benue o ni isele ohun lo ti sele o won pe igi nla yi nigbati ategun to bere si ni fe gidi won ni ti ojo yen to tun bere si ni ro e kan na onigi ohun lokan re lule gbi kọlọrun ba koda ko kojo ko saanu wa ko ma je ki arilabi o iroyin e o salaye oro siwaju si wipe onitohun ti o nta nje ni agbegbe kan ti won pe ni agbegbe ti obarike iyen ni oju ona ti goro ni ijoba bile ti obi o na ni o dagbere fun aye pe o digba o seun leyin igba ti gi ohun ti o dede wolule koda awon eyan ti won be ni agbegbe beun iroyin je ko di bimo fun ni wi pe bi o ti se ri pe obirin ohun o dake ti o si dagbere faye loju ese o na ni opolopo won ni won ti n sun gbere ekun toni kaluku si n wo pe kini nkan to sele yi opolopo lara awon ti won je onibara fun obirin ohun to je pe to ba ti gbe onje ti e kale ta awon ni won ma ra nje lowo re won ni gbogbo won ni won bere si ni sun ekun ti onikaluku si n wo pe ko je ri be amo sha o to ti ri be ti obirin ohun to ti dagbere fun aye pe o digba o se yato fun obirin yi to wa dagbere fun aye gudugbe mi to sele o ni iroyin lo je ko di mimo fun ni wi pe opolopo awon legbe opolopo awon ile itaja opolopo awon ile itaja ile to tun je aladani won ni gbogbo opolopo nkan ta wi in lo baje koja ala o nitori pe igi nla hun eleyi ti o wo lule won pe ki se igi kekere koda gan o da awon eyan eyi ti gbogbo ti rin agbegbe be won pe o da won duro tori onikaluku o le lo nitori pe igi nla yi eleyi ti o wo lule yi enikan eleyi to wa je alaga ijoba bile bi ti sele ohun ti sele ni uni honorable Silas Ode Anye won lo salaye aro to si salaye nibi to si sapejuwe isele eleyi to sele ohun gege bi isele to buruku julo oni koda gan lagbegbe ona todo tawon ijoba bile tawon won ni lati bi odun bi melo kan sey la won tin fi oju wi na orisirisi awon nkan gudugbe ti o sa nsele si adugo awon papa julo ni ijoba bile awon won lele to tun wa sele yi o tun je nkan to kare laya o
1: ko ba oke kosanu wa tade daniel won na nkan sarede ji blessing
0: e se
1: adebayo maruf mofi awon na fi atejise ranse si wa david raji olaniyi mi ki omo bile apoti eri oluwa tv e seun ba mi
0: gbadun
1: seun gbogbo yin pata amariri yin
0: o bi
1: ayin lawo ti ma pali ara mo losan tuni abide mi loko temi akande loko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro baba pe ti a mo se lojo le seun o oni yo san wa si daada
0: ami ase edumare ninu gbogbo nta ba nse e ma gbagbe polohun oba o soro jade oni ka so folo dodo pe yo se rere olokan oku ko si reti fun afi ko mu nti o da tin be lowo re ko da le ni o e dakun e ja se rere ka le ba se rere fola shade ajala nduruko temi ti mo nje agbara lowo olohun oba opin ose yi o dun fun wa ti gbogbo o si kan si la se edumare alafia yo joba lori lede wa nigeria

0: ni itan dogun ojina ba dogun odun yo pe ba dogun osu odi dada kokola tori e la fin so fun eni to je gbese pe ko mo gbagbe ola
1: oja ti won si laye ma lo do
0: odun leya o tun de ba wa laye o tun de ba wa laye o tun de ba wa laye dera
1: o so wo lowo awa o si si
0: afefe leya si nfelua
1: ambe
0: lati bi je tata tin jeran lori chiriji a mo jeran o Eku deri asiko yi e ka bo sori eto ta pe ni o wa nbe ti mo pe gbogbo ojo jimo bayi atemi ati lori eto yi o wa nbe ta la anfani ati gbadu ara wa daada o tun ma dun gbogbo ma ko si ki sere ki sawada tori pe kini awa guys yin ta ni ronu ati de lapa bi o lati fun yin je ba se ma nfun yin je
1: se lo si ta ba de beton atun ma kinu
0: Mo ki ka bo sori eto yen ope dida lo nje olorun oba mi ka lolorun oba mi mo jo nje adedo ni olowo te ri oni jo to be talaka wo lai lai ka lolorun oba mi mo yajule ki gbogbo eda to da sori oke he pe ara america oni jo yaju sori le ede nigeria ara abodija oni jo yaju si felele ara felele oni jo yaju solo nsogo ara olorun sogo oni jo yaju si bere nbe o ibare ka so ipinle oyo e ka so ori le ede nigeria e ka sa agbaye e ka sa e ka re ka le o
1: america disala
0: ti mo pe lawa bayi awan ti wa awa ani ironu kankan irori yen la gbe wa fun yin pelu ere palolokan ojo kan atorin to dun a si jo fi dafa ajidobale lori eto yin eto wa o wa nbe emi wa ni kankan o pelu awon ko o wa nbe ta jo mo gbe sin la ta jo mo ti bo yin la ele nbe un e ku kale tun de bo ni
2: awa o awa o a ka san gbogbo eyin ara ile esiko asiko yi yo tu alara o a tu ti gbe nte mo je de niyan o dun o ni magi o ni kori o ni gbogbo e o kun sinu e kan gbe radio yin egbe kan ni ke ra mo se kini ke ra mo enjoy faji ta fe gbe wa fun losan tuni tunde adegbinrun lo ko temi o amo otp yin na ni e ka san o eyin ti a
3: e ka san gbogbo ara le oruko temi na o yi pada sikemi oke to la yin na ni e se te n gbo wa lore kore a tun ki ka bo sori eto yi loni e beyan oba si lori ijoko e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan tori pe a tun jo gbadun ara wa doba loni
0: O ya o e ka bo sori eto ikola wole ade ni ikola des international lo ko mi mo ki ka bo sori eto ta pe ni o wa nbe lo ko lo tweet o yi kenet egweje ke

0: asiko to wo ti e ti ide an jeran didi gidi
1: an gbadun gan ni o
0: ebe de ba wa so pe eran didi lo mo awan jeran didi lati jeta
1: ti le ya tun wa ka wa mo ah mo jeran jeran gbogbo irige ke
0: mi si ro mi mo tun fa won eyan
1: o eran wo o je muslimi o je muslimi o je baba la we anything to je to ba ti ni fe ara wa a jeran odun lo de tan se
0: awon kan je to ye pe awon ni coach tan ni won lo mo keran ba awon ridu adedamo la
1: awon to ye ke yan ma ba se nu awon to ye ke yan ma awon lori
0: eyan lati pe ba e lo yo ni fokan balẹ na eran o se
1: problem awon eyan temi ma like
0: nu to ri pe mo ni royal lore okan mi ti

0: abala pepe dem lati ma nja yin awe so ile to ye ke ma te lo si party te fi ma wa pa te fi ma se daada ngboro aye sike odowo e
1: oya pepe dem gang we are ready pepe dem gang we are ready pepe dem gang we are ready e tu ka bo sabala ta pe ni pepe dem e ti mo ko lori eto yi bi mo ti ma nja yin ti o ma nja yin normal ni pe te ba fe lo si party biru party ola yen to je saturday awon ni ka ton ti fi seyin awe awon oku ya agba to je pe won fi le ni pe tawon omo won ba wale odun won fi le se papo gbogbo ode yowu to je teyin fe lo lola e sha ti make sure pe ode yen e gbudo yo sibe bi ojo ni e gbudo yo sibe bi asese yo orun ki won mo pe e de party yen ki won se bi ti gberaga o sugbon kan ma ba le fowo ro yin seyin pe ah ta lele yi bo lele ti wa ki lo fe ki lo nwa e ti understand iru awon mura yen lopo igba imura yin lo le gbe yin siru level yen lo le gbe yin siru class yen to fi je pe te ba de party yen won ni se ma bere pe ta lara ile e to de oruko mi pada se kemi oke tola ni mo nje mo si ki ka bo sabala loni nkan titun mi ni mo tun mu wa fun yin nipa fashion e ti mo pe nkan ti iba ti se fashion labala bi ai mu wa ai si so kini nkan ti mo mu wale ni opopolopo wa la ma ti ma gbo nipa handkerchief skirt to nlo to njaro iran yin ta lowo lowo bayi se wa ri leni mi ti e ti wa mu handkerchief skirt yen wa sugbo something related to handkerchief skirt o ni mo mu wa se ri skirt yi na ah mo ruko ta ti e pe hun because mo ti gbianju lati se research mi pe o ko wo le tun pe le yi o won sha ni skirt na skirt okay bo ba ti je pe beyen ni e je ka ma skirt everything lo tori pe tele tele gbogbo wa tun pada sori sokoto o ti di pe elomi o ti e ni skirt e yo kan bayi nle sugbon nisin bayi awon oni fashion awa ta ni fashion ta nse fashion ta n yo fashion ati wa decide pe a tun fe pada sori skirt iya mi ejo eyin na ran skirt yi se ri skirt ti mo mu wa le ni two step skirt ni se wa ri two step e iwaju nikan lo mo se ri eyin o kan wa be la tokede le nti e ku ti e ni step kankan owo waju nikan lo ti ni step se wa ri te eyin te ba mu wa loju opo Facebook mo fi aworan skirt yen sibe se ri ni owo oke skirt yi o da bi eni pe fe ran a shape skirt sugbon to wa je free one ti ki se le to ma le mo yin lara se wa ri skirt yi ni owo waju lati bi oke die sisale tin tin ni won oba ti tailor ba measure won mo bi ti shaping step skirt yi won mo bi to ma wa se ri te ba ti wa fun tailor eyin e kan send design yen si won to ba pe yin lanfani ati ma wo wa loju opo Facebook be ba wa lanfani e left atejise pe ka ba yin send e a ku ba yin send e nti ise ki lagba eyin e kan fun tailor pe nte fe ran re se ri skirt yi ni bi step ele to wa loke yen won wa wa fi trimis to ba je o depend lori room material te yin ba fe fi ran won le fi trimis se sugbon to ba je aso oke le fi ran skirt yi e need the trimis because aso oke ni owu fun ra e to ma se yetu yetu owu yi o ma wa je design ni ori step yen o kan dabi cuff cape no kan fi si ni ki se pe step passe cuff cape la le pe se wa ri cuff cape yi won wa cuff we round wa si bi waist pada lati egbe kini si egbe keji eri pe skirt yi re wa gan ni se wa ri ara nkan mi ti skirt yi tun fi to wu yi ni pe ko si nte le wo sori e bi skirt yen se wa le wo long sleeve to je shirt awon mi tun ma npe ni packing shirt e le wo si lori wa leta la idede ni e mo ti find you o se wa ri aso

0: what will be will be.
1: Bo se papo funfun.
0: A le se ba le sogun ba te wa ipari laari.
1: Latojo lati feran pale.
0: Olorun to ti mo poju oni tele kankan nu odun. Bo pa oje.
1: Gbogbo musulu.
0: Bo pa oje.
1: Bodule.
0: To ba kesi gbogbo an to paran na gan. Melo na je na tan pa.
1: Funfun ni.
0: En to paran kan jeje ni oro paran gidi lo.
1: Ore to se o.
0: Olorun yen kan sa tobi ka be ni.

0: un wonu won ni
1: tori
0: odun eto ti e lo en o re nkan to fe ran kan mama fe ran kan e lo wo re YouTube channel mi e ma fe ran kan e ma da baba yin gbese se be ma je ran ni o fe ran kan

0: danu maruwa ninu danfo bi ba ti ran ti olohun oba ajiro nukan ma pe yo daun ire omo ire alaafia o ba le oro mo nbo na
1: Lagiliwa FM 96.7
2: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se damo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: S E L E R I E celery
2: ah boda mi espelli no di celery oya lo pin gbiyanju espelli turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun se be Maggi chicken

0: ma je ko ro yan po pe kede sa so pe bayi so
1: ni pasa
0: hello
1: assist me back loruko mi latoyo
0: yes
1: oro le ya ni ke so fun wa
0: e se bere e seun eh lore ni gbagbo gbogbo en to ni gbagbo ko le jere pupo laye mo ba ni gbagbo gan n to n wa ole ma tete ri o ma gbadura fo nso se fi gbagbo gbe ba ba lo ba so pe nkan ba ni boro re o se ri daada re to ba titun wi kun pe boya ni ori be ko le ri be e won gbagbo gbagbo ti abraham ni nanu o ni o ma ya kan so so lore pa fun mi to ba ti pa fun mi ko si wahala ko so fun pe hun dan wo ni o ko si wo yin lo to ibanu je gori agba gbo ma dubu le o diju o di omo e loju ona bi oke o mi ba loju re po ropo o kan to nsi wa bi ko si wa lo so ma se re ni olohun nje ko si se kini pelu gbagbo ati oro to gbo nwaju olohun oba mi ko gbo be le ngogongo olohun dawo duro nbe won si fi agbo funfun le lowo igbagbo ni gbolohun oro na ni eyan gaga lo bi leya o gbogbo en te nsade ohun te mu se eh mountain se o bo ba sade un toro ko bo 5000 10000 to se pan kanana po fun to fun bo wa sa lo ko ni lagelu to lo le ya fun lo ni ade ni o ade ni o ade ni o an ba sade fun yan ko mu se ni en to sade fun to mu se o ti pa en sade fun mo fe fe to so mo pe won fi oni to fe ma o ti pa iba sokunrin iba sobirin iba somode iba sagbalagba ari pe gomina sade un gba to debe oni on the 24 lo won ma sanwo on the 24 lo won ma sanwo o tun wa ni bi odun ba tun wa wa won sanwo saju on the 24 gomina keti lati bi odun keje on the 24 won wole ni o aben to ba fe je bi olorun loku oro to son la won yo ma mu ki lo lo mu se so se abi o se na o ni bi toro lowo mo so olowo osu ata mi to lo won se ti dan se ai setan en tan pe be ni ile ya mama modo olorun je lo mi owole ki le fi aso aha
2: hello sir
0: n tori pe so pe lo ni o je kin gbe enle o ni awon fe yi pada ka kiri southwest lori radio te ba pe e ma enle o en hello n la won pe ni enle o yes
2: hello
0: hello
2: lori ife
0: morike ife
2: se kira wa
0: ife
2: se la ara wa
0: e seun o tu le ko se dada to laye to ba ni fi o ma la keji bi gba to n tan ara re je ni o ere kankan o se nu ko feran ara re jo ma ni keji re lo feran ara re feran ni keji re bi ara re o ni won wi o ife yen ni pe ni akoja ofin ife yen gan ni jesu gbogbo n tan kanu bibele ati quran ife ni to ba ti feran o ma ni keji re bi ara re abi lo re buru ero to n je ke owo te alajapa ba ba ko ba won le to da mo ko laya lobirin won to gbe file agbege elomin sabe pa carpet to fofo le o fofo le elomin le oko o danin ore meji ru o foro lali tatelomin lodo babalawo o foro lali tatelomin lodo woli bali o foro lali tatelomin lodo afaka ife ni won pe be rowo ko to se bi rosira re wo ba se won ni won fa bere gun lara ama dun yan to ba mo pe ama dun yan ma se fe lomi en ebi npa fun won lowo ife ni en ti ko ra so wo ka so fun won ife ni elomi ago ni wahala ti e fun lago fe loni en ti o ri bata to ba ti mo pe oni ma je o bere fi fun ife ni feran yawo ato ma re denu denu wa feran omo lomo bo se feran omo re o ri pe to ba feran aye bo se feran ara re o lewu lo to ni

0: ere oko ma soju tenikan lo loko ni laije pe nikan kan loogun to ba wa nipo eni tenikan ti da ju olo ni bi kibi ore mi ma se lara won ma se lara en to da fun envinesse ni won pe to ba se lara en to ti da fun ona te nu dun oro re to ko lerin gidin abejo ise kan na to ko le ti gbogbo e tin dun yan gba yan gba awon so so to ko le ma po to po gba nle yi ile won si da to ju te lomi lo baba nda ko won ka ma gbe faye inu wa dun si won olohun je mi won ma lo awa to ku ta ti ko e ma se lara olohun so po won ni se ti e na fun o e to se fun o gan ti wo ro pe o se fun o le ni lari te nitori to ko le repete lo lori elomi ni gbogbo nkan te ko gbadun nu okan nto ni otun to oto ko to ni o peda gbogbo nto lo n ba fun ni kayo laye to ba ti te lo oni soro lodo olohun oba sugbon o ma fadun are n ba da ju olo lowo bo ba fi gbogbo gba se lara ma gbon ti o ma sele se o ma pon o ma ru oni joyan tara aso oni ye o o se lara ma ni keji wagun ni je nto da gbogbo bo se n se iseda awon to n se lara won won le je abori ko gode opa meta re ibi te igba kiti yedipe o le tara won kadanwo duro to lo ma ben gbogbo igba e ba mu topic
1: hello baba mo tole
0: eba
1: oruko mi ni ka rizo lori latonu odo eba gba mi yan wa ni mona
0: awo
1: ikaluku ko ma wa won ko
0: mi o gbon te nwe o
1: eba gba mi yan wa mo ko ma wa won ko
0: ka ma wa
1: gina o ni en ti o ni leni o le nlo la o
0: ka ma wa ra won ka
1: o ko ni popo do o ko ni popo do

0: Baluda. A repointe là. A repointe là. A repointe là. Meji meji loro aropin je eyan le ro wa pin awon na le ro elomi pin atun le ro ra wa pin eyan le ro wa pin a le ro elomi pin atun le ro ra wa pin ogbon ti baba yen so ni pe ka ma ro ra wa pin mo ba ro ra re pin awon to mo danwo re se wo mo nto lo ngbe fun opo wa se laye ni so mo nitori pe o wa laaro ori osan ko ti lele o wa won elegbe tan ti jeyan laye o ti aro arepin pe ko le da mo njo ba ti bere zuro arepin pe ko le da mo nti o da loto wo bo inu ko mo fakaba kun nti pare oka ko fi gogo mo ka nti pare oka iga gogo to mu gogo to fe fi ka so le ko bo fa ya pan aya obo o wa se suru ni ma ro arepin bo ni ti ri ola ki ri be bi o ba da loni yo pada da lola bobo bin soro to insult e to ni ta ni wo su wa bo ri mi o ri du o mi ni ku n waju e lo we lomi o le je leyin odun mewa n pada bo wa toro je lo e ma ropin ma ro ra e ma ti ro re pin ti pari aya re ma ni lemi lojojumo pe yo se da bori le de ba ro ra re pin ko ni lo si waju bi pin le ro re pin ko ni ga bi joba bi le ba ro re pin to ye o se ko ni se bolori ebi olori le barora re pin ko ni toju ebi ko ni toju ara ko ni toju omo ko ni toju yawo ko ni ra ironu ati se nto ye ko se nu aye ti eje eyan aropin meta lopin se o e to buru nbe ni baba ni aso re lori tan ba ro wopin yo papada fun oni oju ten to ro opin ni ma sami oni mo ni loko ma ni oju ten so so be fun oni mi o ni se lowo ma ni se lowo won ro epin ni o ojo ti en to so be fo won lo le niyawo pinu ele wa niyawo ti e te jo ri bakan na te jo ye han nanu le ojo ti en to so be fo won ni wo okunrin o le loko tori pa lagidi ni yo tori pinu ele o re en te jo ma ranju mara yin eh o ni ti e ojo ti en to so be fo tan ba jo pe o le begbe pe iwo ma claim enu okan ma so pe won begbe pe oju ti en to so be fun o ke soro te en lo le ni lari so fun won pe ipin re ko niyan ipin ayo ni pin re sugbon to ba ti ru ara re pin oh o ji de step ti o da gbe oke nda aye currency oku anosi oju ti tele won lari aye currency oku anosi lododun Topic kida. Hello. Abi kilo wi? Kilo wi meun.
1: Hello.
0: Aha, o dabo. Baba anti so pe elo ko a mo bi o tun se gbe kale o tun le kuro le enle o ni mi o gba o wa se lohun ni da olohun
2: enle o
0: enle o
2: a po do
0: a ku ye dun
2: o ya ka ba gba wa mo ran pa awon ero to lo aji ya ya se ma se leyin odun le ya e lo wa mo
0: e seun a be fura o la e ta gbe le nlo en ba gbe fa fa ko ba ntu ngbe fun awon alaji kudus to lo meka to to lo jerusalem papo mo gbianju awon wa bu tin be lo en to lo meka ko to lo iwa bi sina iwa bi oro eyin are buru ero iwa ka mo je ki owo talaja pa pa ko ba won dele awon wa ka mo bora ka to lo meka iwa buruku iwa oro eyin ko to lo meka awon iwa ojale onile bote leyin ko to lo meka iwa ofofo ko to lo meka ibinu omo ni keji ko to lo meka aikinu dede re ko to lo meka ayo sakato ko to lo meka aisitore anu ko to lo meka I mo lo lokan re ko to lo meka o ma ran mu ki o tin lo mu ko to lo o mo to wa tun ba to ba de tin ba he o to tun mo ti kan danu won lago mu ri en to ti meka de to tun bo ti dani to ti meka de to tun sesina to ti meka de tin o ma bo mo sasi ni daji lasun ba lago meji lago merin lago meje lago mejo won na yere pe si on ori pe oni ba wa loju je ta wa lo meka ade tan mo lohun lokan e won tin e gba lohun to bi aje pe ki se ti o le da se la sanju te apale awa mo lohun lokan ayan meta to yan ni won ba an se tori anu ta le se o nke

0: tan ba fi ete ile nbe kan boya ni e pada de be ma ti e jade laye ori yo ti ro lo waju yo ro leyin yo ti de laarin yo de npari yo de nbere o nton daran ete aye oni mu wa mama n omo ju ba lo nbi be mo won mo le sonu e pe lomi
1: apole ti bo n fe bere ile ise kan adani
0: hello ta lo wa nbe
2: hello
0: hello
2: baba hello baba
0: mhm
2: ni je lo wo ni
0: kele wi
2: ah mi o ya ti je odun mefa mu wa nle
0: ah olorun yo ran yin lowo to ba to akoko so wa okay e pe pada ni ago merin ku seju meye dogun ire mu topic jade
2: hello
0: hello
2: hello oyi lati abiodun lati modina debolu
0: eh ba
2: anu mi sabe ki mo fe mu jade
0: e seun ale sebo ale sogun ba ti wa ipari laari bebele wi pe ma saanu fun en ti ma saanu fun ololuwa so be beyan gbo mi lo sori oke alase yori pelu gorodom ti wo si fidere oti to fi bomi lo adu ati o gba ni o gba o
1: baba temi ma je ko mi
0: anu olodun ni ka ma toro ko sagbara te da kan le salaye ko si akaki to le ni o ko si jaadi kankan afi ka ma bere anu olodun lori awon ti won jiko awon ma ti oluko e ti won pa e en to ku lanu pe lori e o ko lo nforun ke ko fori jin awon omo yi olorun bayi wola laanu ti saanu eda teyan bi raanu gbanu aye ba ni saanu awon obi won gbogbo awoli gbogbo afa gbogbo awon elesin ibile gbogbo ti won gbadura pe ki won kun won ri awon omo yi layo ba wa se je won ri layo won ni omo won ku san ju omo won nu lo atomo ku atomo nu edumare mo bi sadan wo wa awa be oni olorun oba o bo ba te je pe amoro so kankan ti e wo tin wo kankan to feran lara wa saanu wa je kala won omo ohun oro lori anu won to ni oni saanu laye to olowo lowo to nse mowo to nleru lapo to nfi gari atepa to fi ntayan je nu aye olorun wa ri o ohun se pe fun re ni o won to ni to npo ni o nse ipe fun re o ni pada ni won to ni owo to ni nkan to a to ni lo re to se fun ti wa mi fuke fuke to se fun ai ni na ni o kan gbogbo aye tele gbogbo en to ni o pada ku so tun ni mo gbogbo ti kaluku ni o tan gbogbo ti kaluku ni o tan won ba to ma ni mo wo wa ma lara saanu omo ni keji re anu se pataki to bara boyun tin ro bi saanu e bo ri wore tin lo ntiti saanu e to bara lagbe to ba lo lo ma jagbe ma lagbe be alagbe pe ma binu ko si nle o kan pe ehan na lawon alagbe mi bo ba ni ko alabamu duka alabamu sa yo pe no no no ko ba se tena wa nton ba soro na ko ni ko bo lo fadu aran lowo kolon inu re to le to ko ba to kan la ma ja ji se anu lenu se oba eja sanu ara wa ninu ile loko laya eja sanu ara wa ta ba wa sanu fun ra wa e ma ja bi yan gan pa se o wa so po bi yan gan gbo se ko ni lada kan waju olomo anu la rigba o ore ofe sa adu akolo mo gba to fi je eyan adu akolo mo gba to fi kole anu olorun lori adu akolo mo gba to fi ni buruje adu akolo mo gba to fi laya nle gbogbo n ton se pata to fi n bu elomi pe sawon won o mo sese ni won o mo sese o ba se ko tan ni time eniyan pa nla n pada bo aje eyan si sanu ara eni ni lo fi le toro gbe okay

0: Hello.
1: Emma cook hello.
0: Hello, mommy.
1: Eku se o, eku eto. Oruko temi ni Gani Akintalu.
0: Nte dale le ni.
1: Eh, yi ageu. Gbogbo awon eyan wa n so pe enikan le ohun ore gbogbo sauce ohun ore gbogbo ta sauce ohun si kun enikan lohun fun generator kaluku se leri ba pe tin lo ka ke wa arakunrin ya lo announce ma fun alago ago mejila ti won ma ri lara gan na bayi ti won ma ri lara gan na bo so wo mi ni o se lo mi jona mo dele mo so fun yawo mi mo ni mo ma jeje pe fun sauce kan lago ti mo bo re mi lo bi kan ah olorun obirin lati do oni o san ke yan ma jeje ju ke yan jeje ko ma mu se lo okay ko wa ti so wa gumeji lahun eyin temi e na ba ti mo wa ni o wa gumeji la lowo sa mo de agbegbe bi ti sauce wa won ti wo won ni awon won ja ladugbo be pe ile onile ni won ko le si won sa wo sauce ba wa ni ba gbadun ta pe wo olohun je won adan ba ma won wa ejo sa anti en ko ni mo ni sauce den ko lo mo wo bi e bi osu kan mo bi ma won ri mo wo olohun wo dari ti mi ni o asagafurula asagafurula
2: asagafurula wa tubule asagafurula olohun wa tubule asagafurula wa tub foriji wa
0: ya la sala tu ta ele kankan mo nu mo ri sauce ndo ni wa mu owo ma lo ra ago elo lago awon boy 500 ami o ti pe won ara meji la tori ngo ngo ben ka ba wa ma se lago ya la ele ale ahun lago elo ma lohun le ohun lago mo ni ru ele mo kan be hun ti mo bi ha mejeje latan wo olohun ti ma ti ranti mo ranti oluadare ti mi o many many be lo ti sopo verse nu aye to se to ra origin latoni lo ma jeje to ni se osan ma jeje ju ko jeje ko mun se lo e ja polowo ja
3: Lagilu FM 96.7
4: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
3: S E L E R I E salary
4: ah boda mi espeli no di salary oya lopin gbiyanju espeli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
4: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alugo celery ati atale pupa oluyi pada ayo

0: mo boya to ton loko mi lo nse lo nje ko wa ma be ojo o le mi lo ba oko won pe ko se nkan fun mi so my dear iwo ma wori nkan to fe mo won o le mo tori pe asiri ekan ba e ko kin tu loju owo asiri oko titi mi o le tu titi lai lai
1: o se my dear o se imoran re o fe yin te wa nle e ma po kan yin le ni gbogbo aye ka aye te ba wa e ma po kan yin le o Fola Yemi Ajimoto kan le mi je eni ruju bayi lo eni olabaye ni ri aso gbalu olodumare yo fi ola ti keje gbogbo wa
0: bo ba wu e o le ta asiri oko titi e asiri ara e lo ntu o abiola bad must le mi weke he mama melody oko ni won fe ni abi iyawo iwo pe sori 08056010241 ani oko lo nfe abi iyawo to ba de mi olorun aje kimi na ri beji gbejo to ba de odun to nbo olorun asopa lalubari cafe mi na to ba tin faya allow o je ma faya iyase si oko lo nfe abi iyawo pe mi mo wa nbe fun e 08056010241 ire kabisi

aja fun eto omo niyan ni titun se omoye fun ipo are nigba kan ri omo yele sowore on lo ti bi oro re leyin pelu bi o tin pepe bi owo osu to kere julo fun awon osise nile yi ona ni oye ko kere ju egberun lona 1500 naira lo to si sapijuwe ina ti awon olosilu na wo lobisi gege bi ile to gagara ninu atejade ile to filede loju opo aye lujara re ni sowore ti to tin bere oro e kilode ti awon eyan ti won be ni ipodari bi so pe orile ni Nigeria ko ni jobojobo lapa lati san rufe owo osu to kere ju lo hun fun awon osise ba kan ewe won lo fi oro lede lori esun ile ti won gbe ko gomina won ni ipinle Ondo Lucky Ayedati wa lorun eyi to ni se pelu owo ipolongo sowore lo te waju ninu oro re wi pe opolopo ipinija lori oro eto oraje tin fi orilede Nigeria la pe na ni o se leyin iwa abaje ati aimo kagbale ntokan nile yi.

agbarijọpọ ẹgbẹ awọn olukọ agbọn ti ipinle Ọyọ ona ni won ti se iwode alalaafia ni ile Ibadan lẹyin ti awọn ajinigbe ti won ti palẹ awọn olukọ ati akẹkọ won mo ni ijọba abile orire awọn ajinigbe ohun ona ni won sise ni won sise labi won lọjọ 15 osu karun odun ta wa yi nigba ti won lo re se ikolu si agbegbe esiele ni ijọba abile orire ni ipinle Ọyọ nibi ti won ti palẹ ati olukọ ati akẹkọ eleto le ni ogoji mo awon esin oko ku na oni won ti wa nfi opolopo foran si oyi ayelujara ti won si fihan bi won se nfi idan awon eyan ti won pale mo hun ninu gbo leyin ohun to tin lo ko ose meta bayi awon ti won je oluko lawon ilewe ni ipinle Ọyọ papa julo ilewe alakobere ati ilewe grammar ni won ti wa fon si oju opopona ti won si nke si ijoba lati gbe igbesi akin lati lo ri gba awon omo ati oluko na le wayi o awon oluwode na ni won kora won jo si agbegbe iworodu nle Ibadan ti won si nko orisirisi orin ike ba wa ko awon omo wa pada latowo awon ajinibe

ni bayi ninu iroyin ile okiri awon akeko mejo ile itireti wa bi won lowo ninu ikolu to sele si ilewe Kenyan Girls School imbi ti won ti gbemi awon akeko ile to tobi 16 niye una ni won ti fikili ofin gbe laakoye isele ina omo rara ile to bele ni kutuwa ojobo Thursday ni ilewe Utumishi Girls Academy ele ti nbe ni Gilgil ibi ti o jinapo si ilu Nairobi ona lo se be ti ina ohun to si ba opolopo nkan je ni ilewe ohun eyi ti o ni ye ibusun ile toto marun deni ogoje ni ye ile ise olopa ni orilede ohun ni won ti wa fi atijade lede bi pe leyin ti awon lo rewo fonran atuni foni ati opolopo iwadi awon akeko mejo toto ona ni awon ti kefin bi pe won lowo ninu isere labi na ninu atejade to fi lede eni ti se alakoso foro eto eko nile na Julius Ogamba lo ni leyin iwadi alagbara ti awon se opolopo nkan na lo fi oju han bi pe awon eyan kan won ti gbigbese ti oto ati pe awon akeko won ti poju ninu yaro ohun lakotan leka iroyin ere idaraya iko egbe agbabolu ni orilede South Africa ni Stellenbosch FC lati kede wipe amo orilede Nigeria meji ni Olisanda ati Kazi Eyinaya ni won ti fi iko egbe agbabolu na sile nda lo fi iko egbe agbabolu omule leyin to ti gbabolu die fun won eni ti se agbarin gbogun lowo eyan hun lo darapo mo iko egbe agbabolu na laarin gbogun sa to koja nigba to fi iko egbe agbabolu Orlando Pirates sile eni odun meji din ni ogbon na on lo kopa ninu ifigagbaga meji ototo fun iko egbe agbabolu na wayu Eyinaya lo darapo mo iko egbe agbabolu Maroons lodun 2024 leyin to fi iko egbe agbabolu Rivers United sile lorilede Nigeria

0: ti gẹ ti gẹ gẹ gẹrẹ gẹ ti gẹ ti gẹ
1: apẹrẹ pọdo ti ndo odo ti ndo ni gboro ni
0: friday odun ni friday ni
1: e ma pe ko le osun yi ni kaliku o ma yo ta ma mu de ti ta to ada
0: friday to ba tele odun leya faji ni
1: olohun
0: faji de nbe lati ojo leya titi di sunday
1: odun leya je odun ti gbogbo bi ati dile ati gbogbo ara ti a ma yo
0: remi
1: lagbara olohun oba odun oni dibanu je
0: ami o aku odun aku yedun
1: a ni sodun ikoro
0: a sodun ayo
1: e ma pe n ope ranjo yidi n ope ranjo keji e le pa ko su ito pari
0: remi
1: olohun
0: se ba se n se to lowo yi lowo lowo bayi bayi ko ma se bi gba pe boya ebi ma pe
1: ebi opa mi ile mo tin bo
0: se bayi bayi
1: olohun
0: okay ja ma se to lowo
1: ile mo tin bo
0: mo ti bo
1: be yan gbo nje de bayi gan ko ma gbo nje lo ni
0: ba se se ni ya go ba se se to lowo mo so ko ma se bi ebi
1: rara o ibi mo tin bo gbo nkan ni fi te lorun olohun
0: ni bo tin bo
1: ah ibi to ni tuma
0: okay
1: ai fori wori
0: ko si wa la ja ma se to lowo
1: en ba mu le ti lagelu
0: mo fe ma se mi bi
1: bi ebi tori po lo le ni
2: ilu tawa ba ti yu wa gbogbo
0: in lo le bi mo wa lo
1: ai sun le ni
0: ka si e ka si e ka si e nbe lori eto yi o
1: awa
0: ka si e odun leya ta ti pariwo
1: awon bi ti o gba ma ma ti dun ti o bi dun fun
0: thousands of naira millions of naira
1: owo te eyan ba ya lowo gbe kini la le kini kan gbogbo gba ko
0: sari mid year cashpots
1: opo
0: iyen na tun bo lona ni june osu big man presenter abo get
1: se wa lo ko wo le ni
0: as in
1: kini su je to
0: fun ko osu ojo ibi mi mo so fun e
1: ibi e so lari wo ni ojo wu lojo ejo wu lojo
0: de de de ni wa yi wa le
1: ejo wu osu wo lo su e
0: ka si e ka si e ka si e o wa lori eto yi
1: osu ti oyo na di da ti oyo joko ti oyo ngaga omo to joko ibo si kiri mo ni bi to ti ku alenu do ti e o ni ta
0: eh jodi je call the 25 day
1: ah Jesus.
0: June 25 wa dada mo
1: eni alojo lojo ojo lajo baje baba
0: sori ti mi ba ku elenu jo
1: eni bo
0: kini go green to mo nu ko don lo ka ki yen
1: se ti mo
0: ti ba fun eni gomijila emi lo ma le
1: ye baba ri odaru ewuri

0: Wala isha ipe o, o ti ri 2000 naira wa.
1: Kile wi.
0: Ma ko si mele na mo.
1: Oh ma bi oto.
0: Wednesday ni kan mo do bi se to.
1: Ah ah.
0: Ma ko si mu se eleyi na mo. Wala isha ipe o.
1: O beere lo woli o to wa ni.
0: Ta lo ma se to temi na wori eto temi na beere lo we na.
1: Kile wi.
0: Kani kan na ma se to temi na ma wori eto
1: mo. E feran mi wori eto ko wori eto.
0: Lori eto feran mi. Ba di Saturday.
1: Oya.

0: eledumare jọn ma ja sise onise
1: remi
0: ma ja waye alaye
1: aki baba wa ranse olorun wa laye pastor enoch folorun so baba lost city gospel grace ministry
0: baka na mo ki
1: o salafi alewa e kuro lesa
0: oga chiwa eyan chiwa baba gbogbo tin je koro odun alaji akirogun eh alaji mustafa abdumumin ola mi lekan
1: akirogun kan na
0: baba o ni sare alaja marufat iya alubarika yeye akirogun akiokio o ni damu o ni sunkun lori omo
1: sere ni ti o ba ta cash ni role yi bayi te lo ma ta ba se nsoro yi
0: bi igba te yan fi gbo sogana ni
1: tori o ni anfani kan atawon kokan atawon kokan to sodo sinu pe ke lo ma ta cash bye
0: awon toro ma e je ki so fun yin bo ba ta le ni to ba la anfani ati je o wa nu akole orire ti e focus si to je pe bo ti je wo yi o da bi ki omi o ma ma lefo lori gari ketepe be hey gba to ba de iwo lo ni
1: Cash here. Star 347 star 100 star 347 star 104 hash.
0: Tọ ba ti ta iwo mama tewo ko fi te so ba so wo.
1: Se ri te ba ti lanfani ati ta cash here ni role yi. 500 leyo kan e ma gbagbe. E ma gbagbe pe te ba ta lori eto re mi ati re mi.
0: Olorun.
1: Awon anfani kan sodo sinu e.
0: Opo.
1: Elota ba se nsoro yi
0: le
1: ba se wallet fana ti ta si ani pe yi ko to yen lori lagedu 35 ta yi star 347 star 1004 star 2 ash
0: jamba ni pe won yi je won paro ni iwo de wo ogun
1: won fe ko je ni o
0: ogba adota
1: a ma yi ko to
0: eh
1: lori eto yi
0: olohun
1: laipe yi
0: olohun
1: laipe yi
0: iwo de lo lori re yen o
1: e de ma focus si pe tawon eyan ba lanfani ati je ta pe won by the time ta ba pe won won ma so pe ah won sese dancing ni o sese dancing ni iwo na lo ma dancing
0: o le wa lara won lori re to je pe igba kokoko to kokoko dawolu
1: star
0: owo yen o danu owo yen o si leyin fence
1: star 347 star 1004 star 2 ash
0: o beta ko dide bayi ko gbegbe
1: star 347 star 1004 star 2 ash loju opo
0: oya edide nibi te ba wa e lo gbe
1: star 347 star 1004 star 2 ash
0: olohun
1: e lo tap bye sey e ma ro pe boya enu o se e ti mo re mi ati re mi o
0: awa ija mi
1: a le fun yin lofo o
0: awo le fun yin lasan
1: bo ti se wu ke ma ta to lata aro se no le te ba ta lasiko ta wa seto lowo yi lati sin to fi wa go mefa ku seju medogun olohun gbo ire la ni
0: yo ba ni eni o fun eni o to eran fun ni je o ku oni fa ki nfa ka joje
1: be ba se wa lanfani ati ta si le se ma je si
0: olohun
1: re mi ati re mi gan ni nkan kan le to ma fun awon to ba ta lori eto wa
0: to special to je pe gbari lori gbogbo program ni lagelu 97.7 lanfani ati gbari eyen tawo e rolu wo e kowo be ke da se alorun o mo ko lohun ala

0: Prophetess Doctor Dorcas Maiwa JP.
1: Iyawo li.
0: Iyawo li, ya dua.
1: Oma woli.
0: Mama woli.
1: Ise ti o lagidi ti o fabi nu ise to kun fun irorun ti Olorun lo ya.
0: T'Olorun pe to yan to se logo.
1: Abi ama T'Olorun oba mi gbe ole re sinu to je pe tire tire tole tole ti ayan fe.
0: O tun amo to funny. Prophetess Doctor Dorcas Maiwa JP. Ibeji mama ibeji.
1: Wow. Ko komo.
0: Iyawo li. Ibeji mama ibeji
1: ko komo no
0: o ngangan woli o ngangan ibeji o tun wa bibeji
1: ekeji won lojoko bi gbogbo se mu
0: o ni sori buruku
1: won jora po
0: to nlo to nbo tan se mu tan gbe fa won eyan
1: ko tena si yawo li
0: o sori re
1: iya lo wa ni di agba kini tutu ti an se mu
0: o sori re
1: e mewa lo ngbe club kokan
0: o sori re
1: won wa gbe glass cup
0: ekeji ya niyan
1: a wa wa won jora won
0: Oluwa to mi wo niyan
1: ibigidi ni gbe waye
0: e ba
1: e ni sunkan
0: ami o
1: ise to ti pari l'Olorun o gbe fun
0: ami o ami o
1: ona rere l'ona yin
0: ami o
1: ona rere l'ona yin
0: ami o
1: bibeli wi pe anu sogo
0: lori te idajo
1: ako pe a o sa nu fa
0: won ta won sa nu
1: mami
0: kari apari asa
1: e ti ra anu gba
0: ami aso
1: tora ti sa anu eyan ki nira ati da soro ni ki nira ati fun ni lo mi ki nira
0: sinu ba de bi keji won bo se nsoro yi
1: eh
0: Mrs. Tomi Oladejo
1: se yo ni won wa na ni
0: won le ni kan won le ni won le la won fe send kan si e
1: pe mo ti e kedun boro
0: eh na
1: mo wonu majemo ase achade mo wonu ibu eje Jesu
0: career pass
1: eran ara ti omi ara Jesu ko jabo fun taya ti kainde ileri Olorun ko se lori aye won ka to pari osu yi ipe ti won gbari ko bere si down
0: amen
1: lori ago won afefe itura ogo imoyaga
0: iyawo li dokas maiwa jp e fo wa adua le ofe ladua
1: sugban eran ti eni tin soro oni ogbowo emi ogbowo
0: se bi
1: remi adesina ogbowo
0: jesu ogbowo ko gbobi
1: je ko ye
0: ofe ofe ngbala
1: emi se jesu won je kin to ko le bi ba ku olori eto sa son kaka enu bi won ba kan won kan le ke
0: okay a je wi pe
1: pe
0: in to nso ni pe
1: pe
0: jesu ogbowo ko gbobi
1: won mo le to
0: hallelujah o se ke ninu fifo
1: je kin so fun won je nkan kan to wa bi 21 days fasting
0: but emi be lo wi ele kan pe se bi npele kan le bi ope
1: mi so tori pe wa go ri nkan je debi so pe njeun ji mo ni won jeun agbara ele mo gbe sugba lodo yawo li
0: lodo yawo li dokas
1: a je yu ataje seku ni nkan o ni se lai lai
0: Edun okay. Nton so fun mi
1: si pe se
0: Jesu gbo ko gbo bi sugbon hallelujah o se ke ninu fifo
1: won te ko mi pe Jesu mo njere mi baba jide ni
2: mi won ti sa gba ko mi mi pa ile wa talaba wa te pe afuda wa lu kura mo tu pe o re baba
0: so mo pe nigba mi re mi wajide
1: ayo
0: Olorun ma gba ona ara ona yanu se olorun
1: a ma gbona sapati ona bade ku gan
0: baba woli kan gbo wa Pastor Enoch Folorun so.
1: Se wa Nigeria ni.
0: No wa Nigeria.
1: Okay.
0: Lost City.
1: Okay.
0: Bye bye.
1: Eh.
0: Won le ma gbo wa iranse Olorun ni.
1: Iro ni o.
0: So wa mo wi pe
1: baba ma gbo wa.
0: Mo ri vision kan pe mo gbo awon oro kan.
1: Baba nso o gbo.
0: Eh mo gbo. Emi nro baba nso.
1: Pe
0: Remi ati Remi. Awon le mo gbadun won iro le Friday. Pe o de se awon bi ke kawon kan ta won lo re odun.
1: Bi an ba ti
0: ta won lo re weekend
1: bi an ba ti da soro wa nun ti an ba fun a emi mimo olorun alaye yo ma ro won lagbara tora isomo lasa e mejele mi kuri ti e se pe daku si e
0: eme lo
1: e wo la promo repeat e bi benu we ti mo gbe
0: ni olo mi bo ni eme lo
1: meje bo ma waye lo
0: lo nlo lo n pada
1: ke se li lo pada o ta to agaba ifunde mi ti won ti joko
0: wa ya ko lo ikan to ni pada wa mo
1: ki
0: lo
1: wa
0: se ki lo wa se laye gaga
1: Jesu fi mi paro ko fa won ala igboran ni
0: pastor ina folorun so akiyin o mo anoint sir
1: e pele baba emi yogun sir
0: e ko ni se yin
1: e pe fo asa
0: I love you sir
1: be ba ko waju
0: sorry we love you sir
1: e be wo love tele abo
0: di di ni wa la
1: pari school
0: ni la kai ko
1: mo ibi o ti kai
0: we love you sir
1: ah ma ready
0: ode
1: Iro ja ma so ta nso lo.
0: Iya wade.
1: Gbogbo elejo baba re alawo daran.
0: Bim bim bi bolade.
1: Ta lo so yun. N ta nso lo nu bibeli re o ja ma
0: so. So baba akiyin o gbo.
1: Emi yogun sir. Mo mo pe mama ga.
0: Mo anointed sir.
1: Mama ga like ki won ma gbo wa bayi. Mo ti re ni ajo ninu awon
0: mo. Ko si tin je mama, mommy. Mommy folorun so simple.
1: Wa ma mi.
0: Ala oku ala oku.
1: O ma mi. Mama ni mama wa. to ba gbo ngba ti olorin kan ko mama rere ni
3: mama wa mama dara o le wa
1: e ma pe fu wa mama wa
0: ja ma seto lo
1: si o ti to ya wa oni mi
0: ja ma seto lo didirin
1: yo ma mama ni titi jesu ede o ma je npe mama ni
0: jesu oluwa wa
1: mama
0: in Jesus name I pray
1: amen, amen. Fire
3: kashe kashe kashe kashe a fe yiko to ye nsin o
1: o yi biri biri biri biri o yi kan yin
3: iwo lo ma yi kan lo ta na lo ta ma deja mo na
1: ori re ti de bayi
3: ma ma ba won deja na
1: to ba ta lori program re mi ati re mi lori miliki special
0: lori miliki special yi
1: ara meta ara merin lo ko be awon bi to ti lo gbe boya to sowo to je o ti duo
3: be se lo ta kashe
1: yen
3: come on kan lu abala ti ati ma lanfani ati moro wa
1: olohun
3: ti ape ni koto di issue koto di lobolobo
1: e to so dari wo ladugbo ninu ile koto fa lobolobo
3: e ja bayin yanju e
1: ma yo be ma yada
3: e ja tori radio yanju e
1: nti wo dori kodo to nronu si yen
3: e ma bayan ja
1: olohun oye wa
3: koto di bi ja
1: olohun
3: koto di bi ariwo e koko je kire mi ati re mi gbo
1: iwo kan wo koju re nbe
3: e je ka won ra le ba wa da si
1: ki won pe
3: kan yanju e
1: o le foko elomi da ko re
3: lele ti amu lo yi ka sare na nbe papapa re mi tori asiko
1: re mi adesina to ba re ni ti o le bo mo ba re ni dun ti e so yaya nti o to nkan ni ma lo gbe ban si o
0: beni
1: oro ti o to nkan ti o si ro kan re nti o ti be lomi ti o riro to ba lo be ni ti ma tutu ti ma fo leran to pe 24 hour ni fi wo set ti ma wo film ti nkan ti o to nkan ba sele si film ti nwo bi an se yoban ya down emi ni o to wa pe lo yo be ni kitchen iwo ni pa se fun pe ko je bread die ko se ku go lo be yo kan lo bi o be ni emi ti fi wo film ti e soro ni o ma pase fun e je ka maintain la koja ko sin to je
3: so
1: ko to di lobo lobo
3: emi lele ti agba message e na papapa yi remi nigbati oko afesona atafesona atoko nu ile
1: won ifera won fe yawo atoko
3: aje ka so pa oko afesona
1: okay
3: tori anniversary lo san ko ma lo dabi pe
1: ko ma lo pele ni to ti soro are fun
3: tori di eyi papapa to ni papo lowo oja ati bi nbo ti de won ti fowo to a
1: mami ese o e ku toju wa o
3: ki
1: e ti gbe kula ati e fun e ti na temi fun mi
3: ese mami o ngba ti afesona so fun oko okunrin pe mi nse mo
1: ah ah
3: e je ka so wi pe boya lori owo testing
1: ese ajo lo se ni
3: ka so pe lori owo mo idanwo ti okunrin wa so fun obirin pe ah wo
1: sister ma binu
3: o mi se mo
1: ah le fera o
3: ti obirin wa kun le wo
1: pe
3: ah o se a da fun e
1: ai mo ti re ti ru ohun yen ti pe
3: ki lo sele laarin e
1: ah ogun esunu ogun esunu e ma woran e ma woran
3: ah o se ya da fun e
1: eh ni sisi
3: se ki se wi pe obirin egan ti fe
1: ah already o ti call
3: fun ni breakfast
1: for ko don breakfast o ti for da pupa kon le won jesus ma je ke pe je keru wo be laye
3: kan to fowo
1: me
3: gba wa
1: o fo ka table ni ko fo kan emi ero kero ko lu o ba wi
3: emi lo ntap o ntap mi
1: bi se mi lo ti tap e
3: mi mi gbo se mi re
1: o me yi to je po lohun lo ma ma seto
3: e mi family
1: o me yi ni
3: o ma fun obin la wo lowo ati e
1: pe lo fun lowo
3: ma ni arabirin yi
1: fun lowo yo ko bo lori ko bo lese
3: fun ni owo god bless you jare you know she be
1: mo bo se benu je tori oro e
3: you know I love you now
1: kilo wan touch e si
3: o ja lo pori oja you know I love you now
1: love you epokede
3: ke se ru fe ti won so ife porisirisi love ni awon
1: wallahi to ba pari to orile eleda yawo
3: mi lo mo o le ri jobo
1: o eleda yawo mi lo mo de
4: la gelu efe jagaba gogo retio ma ro won so
5: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
6: s e l e r I e salary
5: ah boda mi espeso espeli no di salary oya lopin gbiyanju espeli turmeric
7: t u r m e r I c turmeric
5: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo.
8: Oh,

0: Femi
1: opo laye wa
0: egbe awon oluko Oyo State Wing ki no nse pelu omo won okan laran omo egbe won
1: tori pe won ni bi ya ba nje yokan
0: to wa ninu igbo ninu igbekun
1: ngari awon ipade
0: awon ajafeto omo niyan
1: ise kini anse lowo lowo
0: ki no nse
1: toro dake po o tutu po o
0: se ki se pa awon oloselu ori ti wa ro oro primary oro 27 on back
1: here e ja to ka se ni o ba lo ri ti lu
0: remi se o mo wi pe anfani re fun oludije ki oludije labe egbe oselu ki oselu
1: abi
0: to ba le dide pe esa mr governor kin ni o fe sele ki la fe se
1: e jo kini pa te fe ka ko
0: se o mo wi pe eni to ndije lati du ipo kan tabi keji lowo yi to ba gbaruku ti oro yi oro awon omo to wa ninu igbekun yi o possible ko je way out fun abomo na
1: ki lo nso
0: pe oludije bayi to tara ta lori oro yi bayi
1: lo ma ma kopa atipin bayi lori anti anko
0: ko kopa to bayi a de dibo fun
1: abi
0: se eyi ta ndije fun po kan tabi e ro be sa
1: be ti e ba wa ri ro rara ni abi ka gba pe election yen ibo yen gan
0: o lo ba yin
1: ni ronu wa se dada le de sa
0: alaba lojo lomi
2: ni baje be ni oruko mi ni alaba lati ojo lomi akede pori awon ijoba wa na la be la ro gomina wa na la be oni gangan lo pin 15 days
0: hmm
2: ati pa awon eyen wo ru ijeta ti asogun ipo wo ni ile won wa ojo dun ni ma se ite gbo yen o fosun ti yen
1: ojo odun
2: ni o emi na ti ba pade lori fun mi ti o ti ye awon ijoba wa la be tori ologun kan da kun tori ologun aso kan ehun o we won o fonu kan da kun tori ologun
1: kabiyesi
2: ki won se kabi won ta se ijoba le wa lori
1: kan
2: da kun tori ologun ki won fi oro 2027 lena ele gangan ni ki won je oko wa se ni aseyori gbogbo awon olopa wa kan ba wa gbe ban to da kan ba gbe fun won tori tin be ni owo awon tin yen o ewo
1: aseun
2: 249
0: ora ese
1: aso kan
0: e je kataka si e lo yi ko a fe yi ko to yen sin e gbianju ke lo lanfani ati ta o kuseju kan
1: e ma dagbe pa sadehun
0: o kuseju kan o
1: be ba se tan si te ba se je si
0: o kuseju kan o
1: awon arin ajo ebo kan pataki nbe lori eto re mi ati re mi
0: be ni o
1: eh to fara male to
0: be se tan ti e send die ta meji meta merin marun mefa e ma je ka paro fun yin eh ati record ele
1: olohun
0: gbogbo eyin te lanfani ati ta olohun gbo iri nbe fun yin o
1: ka se o ko ja be
0: *347*1004*2#
1: ko dele wo ko ja pe ko ta wo nkoko so
0: gbole *347*1004*2#
1: eni kai bolorun so wo ko se kini o ko padanu bebe julu tari e be ramu ko ra mu gidi ko wole ko dore
0: e ja yi ko to ye abi mola sadik elore 50,000 naira eh olori re yen da
1: nda
0: olori re yen da
1: nda
0: o bere pelu 070
1: ayoyoyoyoyo maju
0: abi be ko
1: oni
0: o re pari pelu 9974 e ja pe olori re yen
1: e pe
0: kolorun wa je ko wa ni di phone
1: olorun ma je o ti sun lo ni television
0: olorun ma je ko ti lo charge
1: ma je o mu set lo le keta kerin
0: olorun ma je ki phone ti lo sibi to ti fe lo to develop to si
1: to ti takaka
0: boya ko gbo voice kini dada
1: mo fe lo to be le keta lo bayi lo mo jori wo gba bode o
0: lo mo je ko ri wa tako
1: cashie
0: remi
1: otan
0: awo de le ta
1: won obi ada
0: awon ara le lo gbodo ta
1: iwo ni fun gbogbo osise ori radio mi iwo ni
0: 070 ati ko te lo bere number ni e o pari pelu 6974
1: 6974 hey
0: ta le lori re yen
1: olorun
0: je ko gbe o
1: olorun je ji o gbe o ma je o je n to so yara to fi set
0: pa lo ma je o je n to lo tun phone e si lodo supo ma je n to lo tun phone e si lodo supo
1: ma je o wa lori ota ko fi set sodo asona o
0: ma je ko ma je bo n kirun lowo lo fi sibi kan
1: Jesus sanu o 50,000
0: omodi owo ko
1: ah
0: bi so omodi owo abomodi owo lo pe ni
1: kini nje omodi owo lasiko yi
0: kin fun esin gan wa ki mi bi e to bi e mejo
1: e le ki ore
0: to mo do male fun mi gidi
1: arowo to ba ntoju ni osan be ni
0: didirin ni
1: yes tori ye lo rogun fo sureji
0: didirin ni
1: ye lo rogun fo sureji
0: tin ba fun e won bi e da ko mo do male ki mi le
1: mi
0: wa
1: mama lo fun emi ko fun oji omo ni
0: e lo jare
1: e lo e kaabo
3: hello baba
1: se dada le de
0: sa afi ale wa e jo ki loruko yin na
3: lawa lo ko
0: ri ibo le n gbe ibo le n sun
1: Say da voice la gelu man.
0: Say fe da wa loni.
1: Say da wa e da we eyan wi man
3: ni. Eyan awon eyan ni mo gbe la ko bo.
0: E ti gbagbe adugo te ngbe.
1: E ta kashe ri ni sa.
0: Se ma ta kashe.
3: Mo ma ta, mo ta kashe.
1: E ti je daada.
0: Igba o le ti talas, e lo le talas.
3: Mo da ba fon le na ni mi, mo ta la na na. Mo ta ndi e.
1: E lo le ti aje ri.
0: Igba wo le ti nta bo, e lo le ti je.
3: Ah,
0: me
3: si
0: jangan kan lo. Igba ole tin ta?
3: Last year ni mi tin ta.
0: E so polon.
1: Je.
0: E je Jesu.
1: La ola
0: wala kuata ila bila ila ze.
1: Babe ku orire.
0: E ku orire. Lasiko leya yi.
1: E ku orire.
0: Friday to tell leya. Friday leya.
3: Na.
0: E ti ba se nsoro e lori eto re mi ati re mi.
1: E ti je 50,000 naira.
3: Ese
1: won dupe. Se pe ran odun sa. Se pe ran odun.
3: O ma le mu ra kiri. Last year mo ti okun kale.
1: Se no ra lo wa bo si ni abi oja titi.
3: No, okun obo si lorun gbogbo e ti mo ti bo lorun.
1: Okun ti bo si. Okun ti bo si. Okun ti bo si. Malu
0: ti 50,000 ba se soro e. Awon customer care ma pe yin.
1: Malu ti oyo ke ni era. Ko le kari gbogbo adugo.
0: Awon customer care ma pe yin.
1: Malu ti oyo ke rara. Le rara.
0: E pe ko rire.
1: Congratulations.
3: Okay, thank you sir.
1: E ko rire sir.
0: Iyen lo be.
1: Abi Bola ni ya wa to duo ti

0: ati de finally bayi baba mi ti wa nbi ma se olorun alaye woli ajinrere ati oluso agutan inok folorun so anfani yo sile la sale yi e ma ibinu ko anfani yi oyo ni jejo o sapa kan jamu ni but for tonight eni anfani atoro fe lati lo gboju ayowo wa kete kete lori ikoni banidore ti le ise ranse yin Lord City TV Lord City TV e kan search fun phone tanan so be ko le ri e le yin o le work o awon phone awon phone 100 nkan kan ni o search fun Lord City TV e ma ri wa wo nbe kete kete live and direct de ba ti wa debe ten ri wa wo kete kete live and direct e wa gbianju ke share e fi comment sibe e je ka mo bi te tin gbo wa te de tin wo wa ko ni si abamo nbe e je ka teso waju tori won ni eni e wa koro baniya abade bi se ba sise lan se ko de to di pe agbugba go yen akoko yen ma lo e je ka ni so nbe oye bossy di radio yin o eyin olomi oloro nkankan ana itin ori bakan bakan oye tun lo toju e lo pese esile bayi gbe si gbe sumo radio yin gbagbagba bayi te ba ti ni igbagbo ise ami ati ise yanu de ma sele la sale bakan na loruko jesu daddy me kale sa sala fele wasa
1: e kale atokan
2: good evening
0: e kojo meta sa
1: Glory to God in the
2: highest.
1: Okay, ugwa won baba mi ati mama mi nile.
2: I want to greet everyone at home.
1: Ati ugwa won ore mi lokunrin ati lobinrin. Ugwa won lolufo eto yi.
2: And the lovers of this program.
1: Ati ugwa lolufo kan yi.
2: And the lovers of this station.
1: And all the staff of this great station.
2: Ugwa won osise ile ise nla yi.
1: E je ka gbadua.
2: Let us pray.
1: Eni to ni aye ati orun. Olorun to da gbogbo ti enikeni o da. Adupe lekan si pe a ni ori ofe ati anfani lati ri Friday to kenye ni osu kanu ni 2026 Olorun gba ope
2: wa amen
1: onise iyanu

0: so mo ni alejo gbaju gbaja onisese ni kuro royin ni ale oni iya wa e da ko info mo Nigeria o
1: mo ki gbogbe ti to n gbo mi aji ni ara yan ma je o esa ti o gbogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
0: eni eni imona pataki fun gbogbo omo odua lapapo kakiri agbanla aye lori eto ilera ati igbaye gbadun won momo wa
1: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gẹgẹ bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ke a tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo ti nfa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa lake si si pe ka tera mo ki kaluku ko jade ki kaluku lo se akosejaye awon omo re ati ta wa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo ti nfa fun eni kokan kaluku o mo pe aiwo akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ere egbere eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mudiwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati eti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabo obirin o ni awon nkan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi paapa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara ala telomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje niwo tojo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun eni kokan won latara aiwo akosejaye
0: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo odua ni mona pe kikaluku ko lo se iwadi jile ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won o fi mo gbegbe aye alafia abi mama wa
1: bo se rinu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akosejaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opolopo ti bonu soro ti nja latare iwo elomi ti pa iwo ti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi be to pe irin ajore ti e je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o je ko se ini nse latara nte elomi nwo ewo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa iyawo pupa n lowo loju ti ni ajore o si ba be lo awon nkan yin la ntan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se enu ile eni kokan o fa idiwo telomi omo eni won bi le legun eni won bi le oloro eh ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
0: mama wa ta ba wa ren to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbo omo odua moran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo to so kunu aye won ibo ni won ti le ri yin mama wa
1: bi won se le gba ri emi ya iseyin omo oro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko di olorun sogo baba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo Mumbai school lona ode yale akanran road ibe ni won o ti de mi ya seyin leyin school Mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero ba ni soro mi
2: 0860 0860 92. Traditional Healing Center fun imoran nipa oro aye re 7 aye gba mi idiosi leyin ile eko Mumbai loju ona akoran ni ilu Ibadan ni won wa o
3: aidakeku aiwoso daran awura re niran iya ise yin omo oro nreti re
2: fun itonisona
4: 0807860 7892 at 0802510 6561